Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan na ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Pati na rin sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro. Kung kayo man ay nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel, welcome rin po kayo. At kung kayo ay nakikinig dito sa Mega Manila, no? You are listening to AWR 89.1 FM sa inyong mga radyo. O kaya naman, kung kayo ay nasa trabaho, nasa bahay, o kayo ay nagbabiyahe, no? Ingat-ingat po ang mga nagda-drive. Yan. Siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay na Kanya pong pinapahiram sa bawat isa. So, meron po tayo mga kapatid, no? Mga kaibigan ng ating pong libro, A Hope Beyond Tomorrow, pati may Bible lesson po tayo na explore, no? Maaari po ninyong matanggap yan kung kayo ay magte-text sa ating pong mga numero 0917-1742777. O kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Now, kung kayo po ang tatanungin, alin sa mga kaibigan po natin o mga kamag-anak, makakakilala ang tapat sa inyo, no? Ilan po kaya yun sila? Yung tipong hindi po sila magsisinungaling sa inyo, yung hindi kayo lolokohin, kahit ano man ang maging sitwasyon. Mabibilang po kaya sila sa ating pong mga daliri, no? Alam niyo po, sa panahon ngayon, napakahirap na po na tayo ay makakita ng taong tapat sa atin. Pero dito po sa ating pong banal na kasulatan, ang Panginoon po ay may pangako, no? Mababasa po natin sa 2 Thessalonians 3:3. Ano po ba yung sabi doon? Ngunit ang Panginoon ay tapat na magpapatibay sa iyo at mag-iingat sa inyo sa masama. Alam niyo po, yung talata po na ito ay isang matibay na pangako, no? Ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tapat. Siya po yung nagpapatatag sa atin at siya po yung nag-iingat sa atin mula po sa kasamaan. Alam niyo po, dito sa mundo na tapat ng puno ng walang katiyakan, no? At makikita tayo saan man tayo humarap, saan man tayo tumapat, ay talagang nakikita natin yung hindi mga magagandang mga bagay, no? Pero ang ating Panginoon dito sa talata, binibigyan po tayo at tayo na kanyang bayan ay pinapatayo po tayo at tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Kaya naman, dito po sa teksto po na ito ay patuloy na nagre-remind sa atin that let us stand firm, no? Tumayo tayo sa ating Panginoon. So tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English, 2 Thessalonians 3:3. At let's try to memorize this, no? Ito po ang sabi, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Okay, ulitin po natin. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Now, meron po tayong limang puntos, no, dito po sa text po natin. At gagamitin po natin yung word na stand, yung acronym na stand. S-T-A-N-D. Stand. Okay? Una, yung S, sure faithfulness. Ibig sabihin, sigurado ang katapatan ng ating Panginoon. Okay? Letter T, to establish you. No? Tayo ay patatatagin. Yan ang napakagandang pangako sa atin. No? Letter A, against evil, protected. Tayo po ay alagaan ng ating Panginoon laban sa mga masasama na mga isipan o mga mangyayari. Okay? Letter N, never alone. Ito po ay napakaganda. Hindi po tayo nag-iisa dahil nandyan palagi ang ating Panginoon. And letter D, daily stand in faith. Dapat
tapat tayo na manindigan araw-araw. Kaya nga, etong 5 puntos po na ito na ating pagbulay-bulayan. Kung kayo man nahihirapan na tumindig, let us always, no? Kung tayo ay humaharap sa mga problema sa ating pong buhay, isipin po natin na tumindig tayo. Let us stand, no? For we are sure of God's faithfulness, okay? We are established ng ating Panginoon. We are protected against evil. At hindi tayo nag-iisa. At tayo po ay tumatayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So, tingnan po natin yung unang puntos. Letter S, your faithfulness. Sabi po dun sa text, but the Lord is faithful. No? Ngunit ang Panginoon ay tapat. Alam niyo po, nagsisimula ang lahat sa kung sino ang Diyos. No? Ano po ba ang Diyos sa atin? At sino ba ang Diyos sa atin? Alam niyo po, kapag tayo po ay nagtitiwala sa isang tao, no? Ano man ang kanyang sabihin, naniniwala po tayo. Parang yung mga bata po yan. Alam niyo, ito po ang sabi sa psychology. Huwag daw nating biruin ang bata. No, ganun din naman ang sinabi sa Banal na Kasulatan. Huwag daw po nating itulak, no, ang ating mga anak sa kamalian. Ang sabi po sa atin, no, huwag daw natin itulak ang ating pong mga anak, no, sa kamalian. Huwag natin silang biruin. Dahil ang mga bata, wala pa po silang level ng paghihiwalay doon sa totoo at sa biro. No, wala pong ganyan ang mga bata. Kapag sinabi ng magulang, totoo po ito. Naalala nyo siguro yung patalastas noon. Ano daw mali ang nakikita ng bata sa kanyang magulang. Nagiging totoo ito kahit ito po ay hindi dapat gawin. No? Kaya napaka-importante tayo po. No? Ay, tayo ay, ang ating Panginoon ay faithful sa atin. Hindi siya nagbibiro. Laging totoo ang sinasabi ng ating Panginoon at ganyan po dapat panghawakan po natin ito. Now, sabi sa Lamentations 3:22-23, great is thy faithfulness. No, ang ating Panginoon talaga, siya po ay dakila, no, ang kanya pong katapatan. Hindi po ito parang natsambahan lang, no. Hindi po ito parang minsan siya ay ganyan, no, dakila siya ngayon, bukas ay hindi. Pag sinabi katapatan po kasi, ito po ay hindi nagbabago. Ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. Mula noon, ngayon, hanggang bukas, no, He is faithful. Ganun din ang sabi sa 1 Corinthians 1:9. God is faithful. Ang Diyos po ay tapat. Alam niyo po, yung katapatan ng ating Panginoong Diyos, hindi po talaga ito nagbabago. Kahit tayo po ay mahina, no? Siya po ay nanatiling totoo sa kanya pong mga pangako. Sa Patriarchs and Prophets, page 293, ito pong sabi, God is faithful to all His promises. No? Hindi po sinabi po doon, God is faithful to most of His promises. Okay? O God is faithful to half of His promises. Sabi po doon, ang Diyos daw po ay tapat sa lahat ng kanya pong mga pangako. Kaya nga, kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Ang karakter ng ating Panginoon ay hindi nagbabago sa bawat sitwasyon. Yun pa rin po siya. No? Huwag po nating ibatay yung magagawa ng ating Panginoon sa pananampalataya po natin o sa damdamin po natin. Minsan po kasi, yung tiwala natin sa ating Panginoon, nagbabago-bago. No? Pag maganda ang buhay, parang meron tayong tiwala sa kanya. Pero kapag ka hindi na nagiging maganda yung buhay natin, parang nawawala na yung tiwala natin sa ating Panginoon, no? Pero ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. He is faithful. Kaya magtiwala tayo sa kanya. Okay? Number two, doon sa ating pong acronym, no? Na STAND, okay? Letter T, to establish you. Sabi po doon sa text, who shall establish you, no? Siyang magpapatibay sa atin. Now, hindi lang po tayo sinasabihan natin, Panginoon, magtiwala ka sa akin.
Ang ating Panginoon, siya rin po mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay manatili na nagtatapat at nagtitiwala sa Kanya. Pinapalakas po tayo ng ating Panginoon. Pinapatatag tayo ng ating Panginoon. No? At kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, ayan dyan, kalakasan ang matatanggap po natin, katatagan ang ating pong matatanggap. Sa 1 Peter 5:10, ito po ang sabi, make you perfect, establish, and strengthen. No? Ginagawa daw po tayong sakdal ng ating Panginoon, pinapatatag po tayo ng ating Panginoon. No? At tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. Now, hindi po tayo pinapabayaan lang ng ating Panginoon na parang tayo po ay humaharap sa Kanya na may paglilitis. No? Hindi po ganun. No? Minsan kapag kayo ay mag-i-exam, no? Tuturuan kayo ng teacher. Ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo muna. No? Pero pagdating na po sa examination, papabayaan na kayo niyan. Hindi na kayo tuturuan niyan. Iniisip niya na kayo ay dapat alam niyo na to. No? Ito naman po kasi ay examination. No? Hindi po ito para bumagsak kayo, pinapahirapan kayo. Hindi po ganun eh. Actually, yung mga test, no? Yung mga short quizzes, yung mga examination, ito po ay tools. Ginagamit ito ng mga teacher para malaman nila kung natuto ka o hindi ka natuto. Okay? Now, sa ating pong pananampalataya, okay? Tayo po ay nagkakaroon din ng testing. Pero yung testing po natin, binanggit nga sa atin na hindi tayo binibigyan ng ating Panginoon ng pagsubok na hindi ho natin kakayanin. Dahil siya rin naman ay tumutulong sa atin. No, para po yung teacher na pagka binigyan kayo ng exam, nandun siya, nakatingin din. No? Hindi naman ito pandaraya, pero tinitingnan niya kung talagang hindi mo alam. Binibigyan ka ng hint. No? May mga ganyan din ang mga teacher na nagbibigay ng halimbawa points, no? Extra points. No? Kung yung mga hindi nila nalaman o hindi nila nakita, ito ang sinasabi na, ito ay hint. Yan, ganyan, ibang mga teacher. Gusto natin yung magiging mga teacher. Now, sa ating Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon para tayo ay managumpay. So, 1 Peter 5:10, ito ang sabi, make you perfect. No? Yun nga yun, establish and strengthen. Ganun din ang sabi sa Psalm 42, no? Chapter 40, verse 2. Set my feet upon the rock and established my goings. No? Tayo po ay pinapatatag ng ating Panginoon. Nilalagay tayo sa isang lugar na matatag at doon tayo po ay nakakatayo sa ibabaw ng bato. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos na mahina. Itinatayo po tayo ng ating Panginoon. No? Yung ating pong kalooban ay pinapatatag sa katotohanan at binibigyan po tayo ng lakas sa ating pong spiritual na buhay. Sa Steps of Christ, page 70, God desires to make His people firm and steadfast. No? Ninanais ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan na maging matatag at hindi po natitinag. Ang ganda po ng pangako talaga ng ating Panginoon. Itinatayo po tayo sa buhay na nakasandig at nakabase doon sa kanyang mga banal na salita. No? Kaya pinapanatili po tayo ng ating Panginoon na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Kung tayo ay magdidesisyon na may pananampalataya, nalalapit sa ating Panginoon, mananalig sa ating Panginoon, magiging matatag tayo sa ating pong buhay spiritual. Kaya sa araw-araw po, hanapin po natin na lumago tayo, no? Na tayo po ay matuto sa salita ng ating Panginoong Diyos at ating pong namnamin yung kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin at sumunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon. Okay? At ang pangatlo po doon sa pong ating acronym na STAND, letter A, against evil protected, no? Doon sa text sinabi po doon ay and keep you from evil, no? Tayo po ay iingatan ng ating Panginoon sa
mga masasama sa ating pong buhay. Alam niyo po, pinoprotektahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo na kanyang bayan ay talagang inaakay ng ating Panginoon, ginagabayan ng ating Panginoon at pinoprotektahan tayo. Ang ganda ng sinabi na ni David dito po sa Psalm 121:7, "The Lord shall preserve thee from all evil." Yan, yan po ay talagang napakaganda dahil iniingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga kasamaan. No? Yung pa yung sinabi niya, ano, kung maalala natin yung Psalm 23, no? "The Lord is my shepherd, I shall not want." No? "He maketh me to lie down in green pastures." No? Iniingatan tayo ng ating Panginoon, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. At dito sa John 17:15, "Keep them from evil." No? Iniingatan tayo ng ating Panginoon mula sa mga masasama. Now, hindi lang tayo pinapalakas ng ating Panginoong Diyos. Iniingatan rin po tayo, binabantayan rin po tayo ng ating Panginoon. At kanyang inaalagaan tayo, yung puso po natin na mahina, pinapalakas ng ating Panginoon upang tayo po ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating po sa bawat isa sa atin. Sa Great Controversy, page 530, ito pong sabi, "God will keep those who trust in Him from the power of evil." No? Iingatan daw po ng ating Panginoong Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya laban sa kapangyarihan ng kasamaan. No? Yan po ay talagang kung parang laban po ito, no? May gera. Kapag kayo ay nasa allied forces, for example, no, ang kalaban ninyo ay mahina at kayo ay may mga kakampi kayo na malakas, no, talagang naiingatan, less po yung mga casualties, no, pag ganyan meron kayong kasamang malakas, ganun din. Hindi tayo basta-basta nahuhulog sa mga pagsubok kung tayo ay kasama ng ating Panginoon. At kanyang pangako ay hindi po tayo iiwan at tayo po ay gagabayan ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo araw-araw, no, para po sa proteksyon na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, no. Iwasan po natin yung mga sitwasyon na magdadala sa atin sa kasalanan at magtiwala tayo na ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang problema, tayo mismo ang naglalagay sa sarili po natin sa lugar kung saan alam naman natin na tayo po ay magkakasala. Kaya huwag po tayong lumapit. Okay? Tumakbo tayo mula sa kasalanan. Atin pong iwanan. Let us run away, no, from temptations. Dahil alam po natin, no, tayo po ay mahina. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon at susundin natin ang ating Panginoon, no, tayo po ay mananagumpay. Okay? At ang pang-apat po, doon sa pong ating acronym na STAND, Never Alone. No? Sabi po dun sa text, "The Lord shall establish you." No? Ang Panginoon ang magpapatibay sa inyo. No? Personal po ito ng ating Panginoon ang magpapatibay.

Huwag kang matakot sapagkat ako ay suma sa iyo. Okay? Now, maalala niyo po siguro yung nangyari kay Joseph, no? Nung nandun po siya sa tahanan ni Potiphar, at alam natin yung kwento na yung asawa ni Potiphar ay talagang nagkagusto kay Joseph, no? At siya po mismo ang nangaakit kay Joseph, no? At kung ang babae, meron nga tayong saying, no? Kung yung palay na ang lumalapit sa manok, siyempre, anong gagawin ng manok? Tutukain. Okay? Now, alam ni Joseph na maaari siyang magkasala. Now, dun po sa tala, ano ang nangyari doon? Nung kinorner na siya ni Potiphar at sinabing sumiping ka sa akin, hindi po basta nagsabi si Joseph na ayoko, ayoko. No? Hindi po niya basta sinabi. Anong ginawa ni Joseph? Siya po ay tumakas. No? Ibig sabihin, maaari na si Joseph ay mahulog sa pagkakasala. Pero ano ang ginawa niya? Sa halip na siya po ay basta na lang magsabi ng no, siya po ay umalis mula dun sa lugar. Tumakas po siya. Ganun din po dapat ang ginagawa natin. May mga time po, no, na talagang baka hindi natin kayanin yung pagsubok sa buhay natin. Ang dapat po natin gawin ay tumakas po tayo. Ang ating Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan, pero tayo rin naman, kung mahina po tayo, kailangan rin naman gumawa rin tayo ng paraan na umalis doon sa sitwasyon kung meron mismo na baka tayo ay magkasala. Okay? Ang sabi nga doon sa prayer, no, lead us not into temptation but deliver us from evil, no. Tayo rin po ay dumadalangin na iligtas tayo ng ating Panginoon. Pero kung alam na natin na doon sa lugar na 'yon magkakasala tayo, bakit tayo magstay pa doon o bakit tayo lalapit pa doon, no? Umalis na po tayo, tumakas na po tayo. Sabi po sa Steps to Christ, page 100. Christ is ever beside us. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, laging nasa tabi po natin to strengthen and sustain. Ang ating Panginoon, laging nasa tabi natin para tayo po ay palakasin at para alalayan tayo. Alam niyo po, tandaan natin na hindi po tayo nag-iisa. No? Umaasa tayo sa ating Panginoong Diyos sa bawat laban po natin at panatilihin natin na malapit po tayo sa Kanya. Kapag sinabi na ating Panginoon, tumakas na tayo, tumakas tayo. Pag sinabi na ating Panginoon, manatili, manatili po tayo. Pero kapag ang kaharap po natin ay talagang pagsubok na halos hindi po natin makayanan, o panalangin po natin na palakasin tayo at tayo po ay patakasin ng ating Panginoon. Okay? At ang pinakahuli, yung letter D, daily stand in faith. No? Tayo daw po ay established ng ating Panginoon. Magtumibay po tayo, no? At tumindig tayo sa pananampalataya, na may pananampalataya. Now, binibigyan tayo natin, Panginoon, ng lakas upang manatili po tayong matatag sa araw-araw. Sa Ephesians 6:13, ito pang sabi, having done all to stand, no? Tayo daw po ay ano, manatili, gawin natin ang lahat para po tayo ay manatiling nakatayo. Huwag po nating hayaan na tayo po ay mahulog, no, sa pagkakasala. Alam niyo po, napakahirap minsan kung tayo ay magtitiwala lang sa sarili po natin, no? Iniisip natin, parang malakas na yung pananampalataya ko, no? At hindi kinakalimutan nating manalangin, okay? Kinakalimutan nating magbasa ng banal na kasulatan. Alam niyo po, mahina tayo actually, no? Tayo po ay makasalanan. Konting kalabit lang ng kasalanan po sa atin, maaring tayo mahulog kung tayo po ay magtitiwala sa sarili po natin. Pero kailangan, panalangin po natin na tayo po ay palakasin ng ating Panginoon at tayo po ay patakasin ng ating Panginoon. Okay? Sabi sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Maaari yung kay ginawa ni Joseph, siya po ang tumakas, no? Dahil ang diablo ay nandun. Nandun yung ginamit ng diablo na yung asawa ni Potiphar. Pwede rin naman na tayo po ay manalangin, no? Na humarap at humingi ng tulong sa ating Panginoon at malalibibigyan tayo ng

alakasan para lumaban sa diablo o sa mga pagsubok. Kaya nga, sa buhay Kristiyano, no, sa araw-araw, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng lakas. Manatili po tayong tapat sa Kanya. Sa Testimonies for the Church, Volume 5, ito pong sabi, day by day, we are to stand firm in God. No? Sa araw-araw daw po, dapat tayo ay tumayong matatag. No, hindi lang po sinabi ditong, tumayo kayo ng matatag na mag-isa. Ang sabi po dito, tumayong matatag sa Diyos. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos na tumatayo ng matatag. Hindi lang po ng sarili lang po natin. Manindigan po tayo sa ating pong pananampalataya araw-araw. Labanan po natin yung tukso sa tulong ng ating Panginoong Diyos, hindi sa sarili nating kalakasan. Manatili po tayong tapat sa spiritual na buhay po natin upang tayo ay lalo pa, no, naging malapit sa ating Panginoon. Okay? So, kung kayo man ay namumblema, no, tumayo tayo, tumatag po tayo. Let us stand firm. S-T-A-N-D. S, sure faithfulness, no, siguradong ng katapatan dahil tayo po ay may pananampalataya. Okay, letter T, to establish you. Ang ating Panginoon, papatatagin po tayo. Letter A, against evil protected. Aalagaan po tayo ng ating Panginoon laban sa masama kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. At letter N, never alone. Hindi po tayo nag-iisa. Nandyan ang ating Panginoon palagi. At siyempre, letter D, daily stand in faith. Siyempre, sa araw-araw na ating buhay, manatili tayong naninindigan at nagtatapat sa ating Panginoon. Okay? Now dito po sa 2 Thessalonians, no, 3:3, no? Ito po ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo po ay maaring manindigan, maaari po tayong tumayo dahil ang ating Panginoong Diyos sigurado na siya po ay tapat. Yung kanyang katapatan ay nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Tayo po ay prinoprotektahan ng ating Panginoon laban po sa mga masasamang dumadating sa atin. Kaya panatilihin po natin sa ating isipan na tayo ay hindi po nag-iisa. No? At manindigan tayo sa araw-araw ng ating pumbuhay na nakatayo, na humahawak sa mga pangako ng ating Panginoon na hindi po nabibigo. Kaya ngayon, anuman ang laban po natin na kinakaharap, huwag po tayong hayaan na bumagsak. Kundi tayo po ay manindigan, huwag po tayong matakot, tayo po ay sumampalataya sapagkat ang ating Panginoon, siya po ay tapat. No? Tayo po ay kanyang lubos na iingatan. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit. Nandito po ang inyong mga anak. Hinaharap po namin ang mga problema sa buhay, mga pagsubok sa aming buhay. Pero napakaganda ng inyong pangako na kami ay inyong papalakasin, sasamahan, gagabayan. Ang aming pong hiling, Panginoon, na sa puso po namin magtiwala kami ng lubos sa inyo. At kayo nawa po ang siyang umakay sa bawat isa sa aming pong buhay. Pagpalain po kami, palakasin, patatagin, at magtiwala nawa po kami ng lubos sa inyong banal na pangalan upang kami ay maging malakas. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga, no? Sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Yan, isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at sa manpaanib po ng mundo. Ako po si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Queen.
2: Ngayong umaga, May 5, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayan ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie.
3: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po, si Rose.
0: Yes po, at sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay.
1: At bago po tayo magsimula, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Tayo po ay manalangin, banal na Diyos na makapagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw pong ito, muli naming itinatalag ang aming puso, ang aming sarili. Kalaki po ng paghingin namin ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Nais po naming hilingin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming pong pagpapahayag ngayon ng mabuting balita, ang mga kwento ng pagbabagong buhay ng inyong mga anak. At sa sandali ding ito, Panginoon, nais naming alalahanin din ang aming mga kababayan sa Bicol Region, sa bayan po ng, sa lugar po ng Albay, kung saan, Panginoon, napakaraming mga kababayan namin ang naapektuhan ng pag-albaruto ng bulkan Mayon. Marami pong mga magsasaka, maraming mga pamayanan ang naapektuhan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga oras ng ito ng kalamidad, patuloy pag-isahin ang aming diwa, ang aming puso, sa espiritu ng bayanihan at pagtutulungan. At sa aming pong pagpapahayag ngayon, Panginoon, aming pong idinadalangin na dalawin niyo po ang lugar po ng Bicol at ipadama ang inyong pagmamahal, ang inyong pagmamalasakit. At samahan niyo po kami sa araw na ito sa aming patuloy na paglilingkod sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Maraming salamat, Pastor Robert. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor, Kin, Ate Rose? How was your week? Yes.
0: Ako ay galing sa mahabang pagbabiyahe, mahabang mga flights, ano? Talagang kararating ko lang, back to home base, back to office. Nakapaglingkod tayo sa Indonesia, sa Singapore. Dumaan lang pala tayo sa Singapore, pero tayo ay nag-spend ng maraming time sa, ano, sa Indonesia. Patuloy tayong maglilingkod, ano? Patuloy tayong magpapahayag ng mabubuti.

0: ating balita sa ating pong mga pinatotonguhan. At ngayon, alam mo, Cassie and Keen, ano, Ate Rose, talagang kahapon sa aking broadcast sa EWR 360 Cares ay nahabag tayo ano, sa mga kababayan natin na naapektuhan ng pag-alburuto ng bulkan ngayon. At napakarami, libu-libo, 200 plus thousand yata ang displaced families, affected families.
1: Ayun, sana po ay maging okay sila at matulungan sila ng ating pamahalan upang maibalik kung ano man yung mga nawala sa kanila.
0: Yes. Pagsama-sama, ano, 200,000 versus 120 million. Oh, 'di ba? Kayang-kayang tulungan natin. Magkaisa ang ating bansa, gamitin ang ating resources para yung mga kababayan natin na naapektuhan ay makaahon sila at makapag-umpisa muli.
2: Apo. Yes, Pastor.
1: At ngayon nga ay buwan ng Mayo, marami tayong pinagdidiwang ngayon. Nung nakaraan lang, may pinagdiwang natin ng Labor Day. So, yun, hello po sa ating mga kababayan, mga manggagawa, at mabuhay kayo. At sa susunod na mga araw, ipagdiriwang natin ang Mother's Day. So, happy Mother's Day sa inyo, sa mga nanay natin.
0: Kailan bang Mother's Day? Second Sunday or last Sunday?
2: Second.
0: Ate Rose, kailan bang Mother's Day?
1: Happy Mother's Day, Ate Rose.
2: Sa May 10, Pastor.
0: Ayan. Ah, May 10. Aba, this week na pala yun. Next, ano, Sunday?
1: Yes, sir. Itong coming Sunday. Wow. Ayan. Ayan. Siguro, Ate Rose, pwede na natin ipakilala ang ating bisita ngayong umaga.
3: Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ipakikilala na po natin ang ating natatanging panahuin ngayong umaga. Nga ba ang panahon na kanyang ginugol sa Kilusan? Magsimula siya na maging bahagi ng CPP taong 1988 hanggang siya ay mahuli noong 2012. Siya ay nakalaya taong 2015 at mula noon ay hindi na muling tinahak pa ang landas ng karahasan. Makakasama po natin ang presidente ng kapatiran ng mga dating rebelde o Kadre Memarupa na walang iba po kundi si Sir Jerwin Castigador na naging kilala bilang si Caberting po dati. Good morning, Pangulong Jerwin. At sa lahat
4: po ating pakinig. Isang pagpalang umaga po sa inyong lahat. Binabati po kayo ng kapatira ng mga dating rebelde sa Palawan at ng ating kapatira ng mga dating rebelde sa Memarupa. Nagpapasalamat po ako na nabigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking buhay sa inyong malaganap na programa.
1: Opo, good morning, sir.
0: Ano yung magandang umaga po, ano, kasamang Jerwin, ano, at nagagala po kami na kayo po ay kasama namin dito sa Ang Binagong Buhay. Ano po yung asosasyon nyo na tinatawag dyan sa Palawan?
4: Kadre Palawan po, kapatira ng mga dating rebelde sa Palawan.
0: Okay. Yes, so ngayon po umaga. Yes, Kin, go ahead.
1: Ayan, sige po sir, para sa ating mga manonood, Sir Jerwin, maaari nyo po bang ibahagi sa amin, konting kwento lang sa inyong pinagdaanan noong kayo naging bahagi ng armadong pakikibaka, sir?
4: Alam nyo, ako ay lubaki sa Morong Rizal.
1: Saan, sir?
4: Morong Rizal.
1: Morong Rizal.
4: Diyan po ako nagtapos ng high school. Diyan din po ako nagtapos ng aking kolehiyo. Diyan po nagsimula yung aking paglalakbay sa underground movement simula po ng taong 1988. Alam nyo, sa ibang mga kwento, karamihan ng nare-recruit ay sa panahon ng kanilang pagiging kabataan estudyante. Ako po ay na-recruit sa timbahan. Ako'y aktibo pa sa Roman Catholic religion sa Morong Rizal. So, naging member po ako ng Christian for National Liberation. Ako po'y nag-full-time ng 1988. Naging kagawad ako ng Manila Rizal Regional Party Committee, District 5. Naging kagawad po ako ng Committee Provincia ng Lalawigan ng Rizal mula 1994 hanggang 1998. At noong 1998, ako po ay pinadala dito sa Lalawigan ng Palawan upang hawakan yung White Area Party Committee hanggang 2002. 2002, ako po ay na-deploy sa SONA at ako po ay nahuli noong 2012, tulad ng kwento ni Ate Rose. Lumaya po ako noong 2015 Naging empleyado po ako ng provincial government ng Lalawigan ng Palawan. Naging presidente po ako ng cadre noong 2021, noong aming buuin. At ako po ngayon ay kasalukuyang kagawad ng isang barangay sa Borlan, naman magsaysay Borlan, Palawan. Yun po yung aking maikling kwento. 23 years po ako kapilikan.
2: Grabe, napakalawak po pala ng iniimpluwensahan ng CPP-NPA na rinig natin na mayroon sa kabataan, mayroon sa kababaihan, mayroon din sa manggagawa at ngayon naman pati sa simbahan. Tama po ba?
4: Yes po, opo. Ako po ay naging member ng Christians for National Liberation. Ito po yung underground mass organizations ng National Democratic Front of the Philippines noong 1986. So, kung babalikan po niyo yung kasaysayan noong araw, yung aware po kayo sa liberation theology na lumaganap sa Catholic faith, influensyan po yung simbahan ng ganung katuruan. Kaya karamihan po doon sa pinanggalingan ko, mga naging ano po kami, naging aktivista po kami hanggang sa marikrut po kami sa underground movement, like area operations, hanggang sa struggle.
1: Ayan. Napaka grabe yung taon, yung haba ng panahon na ginugol ni Sir Jerwin dito sa...
0: Ano, 23 years ba? Opo.
1: Opo, sir. 23? No, sir, oh. Sir Jerwin, 23 years, tama po ba?
4: Yes, sir, 23 years po.
1: Oo, at ngayon, siguro kilalang-kilala niya yung mga, ano ngayon, mga kasama natin ng mga ngayon, dating rebelde, at kaya nga binuo ni Sir Jerwin yung kapatira ng mga dating rebelde. Ayun, maraming salamat Sir Jerwin sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga, at sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Jerwin ang dahilan kung bakit niya talaga binuo yung kadre, kadre Mimaropa, kadre Palawan, o kapatiran ng mga dating rebelde, kaya manatiling nakasubaybay, at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awiting.

0: Okay. Kahit walang minus one. Standby daw. Sinong papasok?
1: Si Cassie.
0: Cassie, okay.
2: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po natin si Sir Jerwin Castigador o Caberting. Sir Jerwin, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano itong kapatiran ng mga dating rebelde o kadre?
3: Yung kadre o kapatiran ng mga dating rebelde sa Palawan ay organizations po ito ng mga dating kalaban ng gobyerno. Ito po, wala po itong pagtatangi kung ikaw ay operator ng white area o sa parliamentary, o ikaw ay sumurender, o ikaw ay nahuli, basta tinatanggap mo yung prinsipyo at saligang batas ng Padre Palawan na ikaw ay handang kumilos sa isang organisasyon na ang layunin ay may lagay sa ayos ang kalagayan ng ating mga kasamahan na dating kalaban ng gobyerno, ikaw ay nangangako na makikipagkulungan ka sa pamahalaan para ibalik yung ating mamamayan sa panig ng pamahalaan.
0: Kasamang Jerwin, matanong ko lang. Kasamang Jerwin, matanong ko lang po. Si Pastor Robert po ito. Si Pastor Robert.
3: Yes, Pastor Robert. Magandang
0: umaga po. Ano po ang nagtulak sa inyo para buuin itong kadre?
3: Alam niyo, Pastor, na ako ay lumaya ng 2015.
0: Aha.
3: Nakulong ng 3 years.
0: Mm-hmm.
3: Tatlong taon po ako nakulong. Hinarap ko po lahat yung aking mga kaso. Nung ako ay lumaya, nakita ko yung mga dati kong kasama na nagbalik loob din. Kaya lang, napansin ko po yung iba doon na pabayang gobyerno. Mm-hmm. Pakalat-kalat na kalsada, walang hanap buhay. Ako po medyo pinada dahil nakatapos ng pag-aaral, na-employed po ako sa provincial government of Palawan, okay, lumaya. Mm-hmm. So, napag-isipan ko na ang propaganda kasi ng Kilusan, kaya umalis yung mga kasama doon dahil nahirapan. Tapos, kung bumalik sila sa pamahalaan, hirap pa rin sila. So, parang binabalikan lang natin yung rhetorics na umayaw ka sa Kilusan kasi naghihirap ka, tapos pagbaba mo, hirap ka rin pala. So yung unang objective ko dahil sa totoo lang bilang pangalawang kalihin ng lalawigan ng Palawan, karamihan po ng mga nakita ko, ako din yung nag-recruit. So, parang may moral obligation po ako sa kanila. Na dinala ko sila sa Kilusan, tapos nung umalis na sila, na nakalagay sila sa isang mahirap na kalagayan, ay wala akong magawa para sila ay matulungan. So yun po yung nagtulak sa akin para magpuo ng isang organizations ng mga former rebels para matulungan
0: ang
3: kasama namin na makabalik sa mainstream of society para maiayos po nila yung kahit pa paano yung kalagayan ng kanilang buhay. Alam niyo po, ang hirap po kasi, halimbawa ako 23 years ako sa Kilusan, nakalaya ako, 43 years old na ako.
0: Mm-hmm.
3: Ay anong hanap buhay po ang naghihintay sa akin?
1: Opo.
3: Matagal na po ako dyan. Mas lalo na po doon sa mga kasama natin na walang pinag-aralan, mga magsasaka. Inubos na po nila yung halos kalahati ng buhay nila sa armadong pakikibaka. Mm-hmm. So ano po mangyayari sa kanila? So yun po yung dahilan kung bakit po napagtanto ko na kaya nga po siguro binuhay ng ating Diyos sa matagal na panahon, may moral obligations po ako sa mga dati ko na-recruit na maibalik sa tamang landas po ng kanilang buhay.
0: Alam mo, kasama ko, Jerwin, that's very powerful kasi, ano? Ito yung mga spirito na kailangan natin ngayon, ano? Sa mga kadre, sa iba pang mga kasama natin na, yun, nagbalik loob. Na nakita ko, hindi, wag lamang po kasamang Jerwin, ano, wag lamang pong laki yung ulo niyo po, no? Pero po, sinasaluduhan ko po kayo, ako po mismo na-touch sa inyong sincerity at concern. Hindi lang sa para sa iyo, kundi para dun sa mga kasamahan ninyo. At isa itong ano, aywan ko kung ano expression, Ate Rose, ang pwedeng masabi dito, pero isang katangian ito ng isang may malasakit sa kasama, may malasakit sa kapwa. At nawa po ano yung sa mga nakikinig natin ano Cassie and Kin na mga mamamayan natin, mga kababayan natin. Ito yung ano, ito yung espiritu na kailangan nating pagyamanin sa ating pamayanan, yung espiritu ng totoong pagmamalasakit sa kapwa. Si Kasamang Jerwin, ano yung mga kasamahan niya dati sa Kilusan, nagkaroon siya ng deep concern and sincerity talaga para sila ay mabuo uli at magkaroon ng talagang pagbabagong buhay.
2: Ang ganda nga, Pas, kasi kahit na wala na siya sa Kilusan, nandun pa din yung heart niya para makatulong sa ibang tao. Kaya ang ginawa niya ngayon ay gumawa na lang siya ng people's organization na makakatulong din sa ibang mga sumuko at gustong sumuko ngayon. Sana ay mas makapanghikayat po kayo ng maraming mga kadre na nasa bundok pa ngayon.
1: Opo, no? So napakaganda talaga ng binuong organisasyon ni Sir Jerwin kasi
0: Kadre talaga ang pangalan.
1: Sakto talaga pati yung pangalan kadre.
0: So ano yan, anong ibig sabihin ng kadre?
4: Kapatiran ng mga dating rebelde.
1: Saktong-sakto. Sobrang nakatulong siya.
0: Komportable yung ano eh, yung salitang rebelde. Yung pwede siguro kapatiran ng mga dating pwede.
3: Pero kasi yung word ko kasi kadre, Pastor, sa termino ng Kilusan, ng Communist Party of the Philippines. Pag sinabing kadre, siya po yung pinaka-abante na members ng Communist Party of the Philippines. Pag sinabing mong kadre, yan, kadre ng Kilusan, advanced member po siya ng
4: partido
3: ng Communist Party of the Philippines. So I stand for being an advanced member of Communist Party of the Philippines. Pero gusto nating magamit ito sa tamang pamamaraan.
0: Doon sa Mindoro, Kin, ano, Cassie, at saka kasamang Jerwin, ano, si General Villarreal, yung mga, yung panahon ng 2021 na marami rin nagbalik loob, ay nagkaroon ng suggestion, gusto niyang alisin na yung salitang rebelde doon sa, ano, sa FR kasi, former rebels, di ba, yung FR. Sabi niya, alisin na natin yung salitang rebel doon sa kanila para yung touch of rebel ba. Kaya yung FR naman, pinalta na ng bagong kahulugan. Sa halip na former rebels, ginawa nilang fully reconciled. Sa ibang mga ginagamit din ng ating mga institution, friends rescued, fully restored. Ano?
2: Meron din pa, peace advocate, ginagamit nila ngayon.
1: Katulad ni Sir Jerwin, na sobrang nakakatulong sa pag-promote ng peace itong organization na kanyang binuo.
0: Si Ate Rose, meron yatang itatanong po sa inyo si Ate Rose, kasama ni Jerwin.
4: Ayan po. Kung titingnan po natin sa pahayag ni Pangulong Jerwin, nakulong po siya. Ano po? Pero pagkatapos po siya nakulong, kasi marami pong mga nakulong na pagkatapos makulong at mapalaya, bumabalik sa Kilusan. Dahil kadre po si Pangulong Jerwin, pwede po bang, ano po yung naging puso mo kung bakit sa kabila na bumalik ka sa armadong Kilusan, ay mas pinili mo pa na ipunin yung mga dating rebelde para sa panibagong adikain para sa maging peace advocates po kayo. Ano po yung nasaksihan nyo sa loob na bakit hindi ka bumalik uli sa Kilusan pagkatapos mong lumaya?
3: Alam nyo, Mr. Blessing, this guy's din na pagkakahuli. Marami kasing mga kasama sa Kilusan na gusto na rin umalis. Kaya lamang, ang problema kasi saan siya pupunta. Kasi nga po, sa experience namin noong araw,

0: pag bumaba sila, maaaring huli, mahuli sila o pag kasama-sama, mapatay pa. So yun po yung ano eh, ako nung panahon na yun, gusto ko na rin umalis sa Kilisan. Eh siwerte nga na ako'y nahuli at ako'y binuhay ng pamahalaan. So yung pagbibigay buhay sa akin ng pamahalaan, eh tinanaw ko na po utang na loob yun. So ngayon, ano po yung buhay sa Kilisan? Ang Kilisan po, wala naman po talagang pinangakong paraiso ng mga kanyang mga sundalo o NPA. Kaya lamang, ang pinapangako ng paraiso ay mangyayari kapag ka nagtagumpay. Yun po yung kanyang pangako. Kaya lang sa experience ko po sa Kilisan, bilang pangalawang kalihim ng komiteng probinsya at political officer ng isang larangan ng gerilya, napansin ko na po kaagad yung inequality sa loob ng Kilisan. At nakita ko na rin po yung isang ilang korupsyon sa loob mismo ng organizations. So, ibig sabihin, ako po, kung ako yung mag-iisip, gusto nating paltan ang gobyerno kasi nga ang gobyerno ay bulok. Tapos ang mangyayari, ang papalit kami din na may issue din kami ng corruption sa maliit na pwersa lang namin. So, ang nangyari, na-realize ko po on the process na mali yung organisasyon na aking napuntahan at mali yung pamamaraan na ninais ko para baguhin ang lipunan. Nagkamali po ako doon, kaya lang ang problema ko na lang papaano kung makakabawi. Eh, ang tagal ko na sa Kilisan, ang hirap ng bumawi. So yung pagkakahuli ko po na yun, maaaring ibigay na po sa akin yun. Ito na yung pagkakataon, mahuli ka. At bibigyan ka namin ng pangalawang buhay. Either bumalik ka sa Kilisan o ayusin mo yung buhay mo. Ipinili ko po na ayusin yung aking buhay. Yun po yung aking naging pananaw po nung ako ay lumaya. Nung ako po ay pumasok sa Kilisan, ako po ay binata. Mm-hmm. Ako po'y makulong, abay, dalawa na po yung anak ko. Mm-hmm. Noong 1986, ang sabi, EDSA, nakita mo na ang problema ng lipunan, kailan ka kikilos? Kung hindi ikaw, sino? Yun po yung battle cry nun, binata pa po ako nun. Mm-hmm. Kaya lang yung battle cry na yun, inabot na po ng anak ko yun. Ang anak ko po ay binata at dalaga na. So, ibig sabihin, yung pinaglalaban po na Kilisan, eh ano na po yun? Obsolete na po na ideology. Natatakan ko in the process na hindi na po talaga siya acceptable na isang lipunan katulad ng ating bansa na mga tao ay may mataas na paniniwala sa isang lumika na yun po talaga yung magliligtas at tutulong.
1: Ayan. So, kahit ano talaga nagawa mong pagkakamali, no? Bibigyan ka talaga at bibigyan ng pagkakataon magbagong buhay. At speaking of pagbabagong buhay, nagpahayag nga pala, o nga po, ulitin po namin sa aming programa, nagpahayag ng suporta ang ating Pangulo sa pag-extend ang amnesty program natin.
2: Wow.
1: So, it's up to our mga kapatid natin sa Kilusan na grab this opportunity po para makapagbagong buhay na tulad nga nung kay Sir Jerwin na nabigyan siya ng isa pang pagkakataon upang ayusin ang kanyang buhay at tahaking ang landas ng kapayapaan.
2: Ayan. Nakita nga din natin na walang perfect talaga na government. Kahit saan man sila pumunta, nakikita nila yung mga flaws sa bawat form of government na meron sila ngayon. And tanong ko lang po, Sir Jerwin, ano po yung mga naging issue na dapat tugunan ng ating pamahalaan ngayon? Kaya nakakahikayat pa ang mga CPP-NPA na maka-recruit at maka-radicalisa?
0: Marami kasi problema yung ating lipunan. Ang tawag nga namin doon, mga exploitable issues and social problems na hindi properly addressed ng ating pamahalaan. Lalo na yung usapin ng mga dutaing nuno, yung usapin ng kalikasan, yung usapin ng corruption sa pamahalaan. Eh, yun po yung mga exploitable issues na ginagamit . Kaya mas madaling mag-organize ng ng paglaban sa gobyerno kaysa mag-organize ka ng mag-resistant sa gobyerno. Kasi nga, maraming kahinaan at pagkakamali po talaga yung ating pamahalaan ngayon. Kailangan talagang medyo magkaroon ng reforma

0: ating pamamahala. Ang tama po talaga dyan, ito na mga pinabanggit ko po ng estudyante, ang demokrasya sa Pilipinas ay hindi pa ganun kailan eh. So, tayong mga kapatang estudyante na nagnanais ng pagbabago, ang pinaka-the best na magagawa natin, mag-aral tayong mabuti, mag-excel tayo doon sa ating mga kinahangad sa buhay, kung kaya nating mamuno sa ating bansa, pamunuan natin. Kasi nga, doon natin magagamit yung lahat ng natutunan natin sa ating paaralan. Hindi po yung tawag dito na pawabasakin mo yung gobyerno para mabago yung kanyang sistema, tumungo sa isang estado na sabi natin may equality. Kasi sa buhay, wala po talagang gano'n. So, kung exploitable issues, parami po na problema yung ating lipunan na hindi naamin. Ito pinundo pa yung inununa lang sa Senundoro, usapin ng pagmimina at kalikasan. Problema na po yan eh. Yung usapin po ng korupsyon na hanggang ngayon ay hindi pa nalulitas. Nakaano na po yan eh. Nakatalino sa sistema ng ating pamamahala sa kasalukuyan. So paano po natin paano natin na lulitasin? So kailangan talaga natin ng national national renewal siguro yung tawag na para ang mabago yung kaisipan ng ating ng mamamayan.
1: Ayan. Sana mapakinggan din talaga siya ng iba't ibang ahensya at mga POs yung sinabi mo nyo po, Sir Jerwin.
2: Dahil talaga, pagtutulungan talaga ng lahat ang kailangan upang malutas itong mga suliranin na ito. Kaya nga dito sa pamahalaan, we employ a whole of nation approach, whole of society, whole of government action. Mm-hmm. Yeah, mga ganyan. Kailangan nagsasama-sama ang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang mga ahensya ng gobyerno, pati mga mamamayan at mga civil society organizations natin upang matugunan yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga mamamayan.
1: Ayan. At tama si Sir Jerwin doon, no, na totoo talaga itong mga issue na nararanasan ng mga tao ngayon at bilang parte ng gobyerno. Nakikita din naman po namin and we are doing our best in the best of our abilities para matugunan at ma-address itong mga issue na to. There are mechanisms, there are projects and activities na ginagawa para sa mamamayan, para matugunan ang mga problema na meron tayo ngayon.
2: Tama, tropang kasi.
3: Alam mo, gusto ko lang mag-reflect dun sa bagamat towards the end, I want to share something pa. Yung binanggit ni Ate Rose kanina na pinili ni kasamang Jerwin after siyang yung makalaya siya, ay hindi bumalik doon sa bundok o sa armadong pakikipagbaka, kundi nakita niya na ipagpatuloy yung pakikipagbaka sa isang aspeto na malaya at mas may makabuluhan. Alam mo, kasama ni Jerwin, gusto ko lang sundan yung mga pangyayari sa buhay mo at gusto kong sabihin mabuhay ka yung ganitong mga espiritu ng mga tao na ipinaggusto mong sa aking analyzation gusto mong ipagpatuloy yung pakikipagbaka yung pakikipagbaka pero malaya na pakikipagbaka na hindi ba yung kung sa sinasabi ng iba na destructive approach kundi ito yung constructive approach, yes, ng pakikipagbaka na sa halip na violence, sa halip na armado, mayroong paraan na ginawa ka na ipagpatuloy yung pakikipagbaka, yung advokasya mo, yung ideology mo, ipagpatuloy, tawagin pa yung ibang mga kasamahan mo dati sa grupo para sa isang malaya at mas makabuluhang pakikipagbaka para ma-address natin yung mga issues ng lipunan. No? Yeah.
0: Tama po yun. Tama po kayo, Pastor. Mag-unbag po tayo doon sa pagbabago ng ating lipunan. At totoo lang, kung napaaga ko lang na na-realize yung bagay na yan, hindi ko sana pinakak muna yung armadong pakibaka bilang forma ng paghahangad ko na mabago yung lipunan.
3: Hindi pa naman huli ang lahat.
0: Hindi ko naman po talang gawin. In fact, sa totoo lang, nung lumaban akong kagawad sa isang barangay sa Borlan, nanalo po ako mga kagawad.
2: Ayaw, yung mga kagawad po siya.
0: Yung mga hinahangad kong pagbabago, yung mga iniisip ko, na mga changes o mga programa, nagagawa ko po naman sa barangay. Unti-unti nga lang po, kasi nga po kukunti lang yung kapangyarihan na may pagkaloob sa akin. Pero laking bagay po yun. Imagine niyo, hindi ko na rin ipagyayabang, pero unang panahon ko po lamang sa isang local election, pero hindi po ako ganang gumastos, pero nag-number one po akong kalawan mo, aming parangay. Wala po akong kamag-anak.
1: Ibig sabihin, naniniwala pa rin ang
0: mga tao sa tao na kaya kong magbigay ng pagbabago sa kahit maliit na bagay lang po. So, ibig sabihin, kung lahat ng tao ay mag-aambag ng konting bahagi ng buhay nila para mabago yung lipunan, yung konti po siguro na yun, baka lumaki na po yun kung lahat po tayo ay mag-aambag ng ating lipunan sa buhay.
1: Ayan, sana'y marami ang nakakapakinig sa napakagandang layunin ng organisasyon na binuo ni Sir Jerin. Manatiling nakatutok sapagkat magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Sir Jerwin. Marami sa ating taga-subaybay ang naging interesado sa kanyang mga paglalahad, Ma'am Cassie. Baka po may mga comments sila.
1: Ayan, kanina ko pa nga po tinitingnan talaga yung mga comments kaya tingin ako ng tingin ng phone. Sabi po ni Miss Lita Paderon, good morning everyone. At ito, napaka-active nito ni Sir Denden Natividad, sabi niya. Good morning po sa lahat na kapatid at kay Pastor. Good morning din sa mga kapatiran na nagbalik loob sa gobyerno at sa Diyos na pinagmulan ng lahat watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army Camp Melchor de la Cruz sa Isabela. Nakakataba ng puso sa pagbibigay ng testimony ng lahat na nagbalik loob sa Diyos dahil sa nakaraan nilang karanasan sa mapanlinlang na grupo ng komunista. Sana ipagpatuloy niyo po ang mga kapatid ang inyong sinimulang pagbabagong buhay at napabilang kayo sa family of God. Mula kay Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad, ang aking home church ay mula sa Tayog Adventist Church, Tayog, Pangasinan. Sabi rin po ni R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Ito rin po, isa pang take ni Sir Denden, ayon po sa aking kalaman, ang mga kapatid, yung kilosang komunista, ang talagang layunin nila dyan ay ibagsak ang gobyerno para palitan ng sistemang komunista. Ang masaklap nga lamang ay karamihan talaga sa mga mamamayan ay tumututol sila. At marami ang ayaw sa komunistang gobyerno, kaya di sila nagtatagumpay. Maraming salamat po. So, iyan po ang mga sabi ng ating mga viewers ngayon sa Facebook. So, if ever man may mga comments or mga reactions ang ating mga manonood at mga taga-subaybay, maaari po kayong mag-comment at mag-like ng aming live ngayon.
2: Alam mo, mayroong comment ako na nakita kanina, Cassie, siguro na natabunan lang. Sabi niya, ito daw sila, Jerwin, ano ito, mga kadre, sila dapat yung pinapakinggan kasi sila yung mas malalim yung karanasan at dapat mas paniwalaan sapagkat lubog talaga sila. At sa naging karanasan nila, maging ehemplo daw at matuto tayo sa kanilang mga sinasabi kasi they are authority when it comes to, you know, this discussion. Yes. So, kasamang Jerwin, ano, kung may babalik lang natin yung panahon, ano, alam ko, hindi mo na gustong balikan o magkakaroon ka ng ibang option, ibang decision. Pero ano yung masasabi mo ngayon? Ano, kung may babalik lang yung panahon, ano yung mensahe mo sa ating mga kababayan ngayon? At lalo tigit sa ating mga kabataan.
3: Okay. Tapin muna ng communism. Wala naman po talagang tumatanggap sa ideology ng communism. Ang problema lang natin, yung pamamaraan na ginagamit ng mga komunista para madaya ang mga tao, yung deceptive recruitment na ginagawa. At ang very vulnerable doon sa usapin ng deception o pandaraya ay yung mga kabataan. Wala naman po nag-pre-recruit na nagpapakilala kaagad na komunista. Magamit sila ng mga front organization para madaya yung mga tao. Yung mga front organizations na yan, they advocate vulnerable issues na apektado to yung mga sektor. Katulad namin sa simbahan noong araw, hindi naman po pinakilala sa amin yung Communist Party of the Philippines. Nakilala ko yan dito. Exposure ko sa mga welga ng mga manggagawa. Hindi ba yung welga? Siyempre, pakilantaw ko nun, nagagalit ako kasi nga parang inaapin ng pamahalaan ang mga mamamayan. Ganun din po sa mga kabataan. Maraming matatalino po yung mga kabataan. Ang problema lang natin, yung deception, yung deceptive recruitment na ginagawa sa school, gamit yung mga issues ng ating bayan. Diba, mga kahirapan, corruption, environment issues, and others. So, ang advice ko sa mga kabataan, maging ano po tayo, mapagmatyag. Magtayan po natin. Kasi nga, sabi nga sa Biblia, yung anghel nga ng kaatiliman, nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. So, deception is, wala namang mag-deceive na mukhang demonyo, di ba? Dapat mag-deceive ka mukha kang anghel. So, yun po ang problema natin. So, dapat kayong mga kabataan, maging mapagbantay po tayo alam ko na marami kayong advocacy sa buhay, tulad ng paghahangad na magkaroon ng pagbabago sa ating pamahalaan.
1: Yes.
3: Tuloy po niyan. Pero maging maingat po kayo sa mga organisasyon na inyong pinapasukan. Mm. Dahil maaaring isa sa organisasyon na yan ay printing organisasyon ng National Democratic Front na isa sa kandata ng Communist Party of the PDP para pabagsakin ang ating pamahalaan.
1: Yeah.
3: What worse dyan, yung nado ka na sa front organizations tapos i-expose ka sa armadong pakikibaka tulad ng nangyari dyan sa Mindoro, yung mga kabataan dinadala sa Kanayunan para mag-expose ko, mag-integrate. Hindi nila alam na nagamit sila ng kilusan para ipakita na sila ay medyo may konting panglakas kahit na medyo nangigila na. So, kabataan po kasi ang prime movers ng any revolutionary movement. Kasi nga, kabataan, malakas, ma-idealismo, naroromanticize yung pagbabago. Kaya sila po yung madali talaga na vulnerable sector na ating lipunan. So, kabataan, mag-ingat. Yung magulang, patayan. Kanilang mga anak. Yung community. Yung community mismo, yung simbahan, yung barangay, ay maging mapagpantay po tayo. Dahil kahit hindi po natin anak yung na-recruit, meron tayong moral authority. Yan, parang na-apektado po tayo. Yun lang po yung pwede ko masaya.
1: Napakaganda nun. Alam mo, Keen and Sir Ate Rose, mahalagang malaman ng publiko na there's a thin line between healthy activism and terrorism. Kahit ang pamahalan ay ina-encourage nila ang activism, pero may forms of activism kasi na mapayapa na nagbibigay ng tulong sa ating gobyerno, kritisismo, at nagbubukas ng isipan ng mga tao. Hindi nila kailangan sumali sa mga grupo na tumatangkilik sa armadong pakikibaka. So there are peaceful means para makapag-rally, makapag-protest tayo at mailahad kung ano man ang gusto nating ipaalam sa pamahalaan. Kaya napakaganda na manawagan sa pamahalaan, sa mga civil society organizations at mga individuals para magtulong-tulungan para ma-address ang mga problems na meron tayo ngayon.
2: Yeah. I like that kasi, no? Activism pero hindi terrorism. So, yeah. Kaya, totoo naman, dapat talaga mapakinggan din talaga yung mga kababayan natin, yung mga maliliit nating mamamayan, yung mga concerns nila. Pero, yun nga, sa mapayapa at napamamaraan, hindi sa paglaban at armado. Kaya, yeah. Ayan.
4: Tama po kayo dyan, Pastor. At Sir Jerwin, maraming salamat po sa pagpa-unlock ng invitation ngayong umaga. May mga activity ba kayo sa cadre na gusto niyo i-promote?
3: Yes, kami palawang po. Meron po kami kooperatiba, cadre credit cooperative. So yung mga nakipag-coordinate kami sa TESDA, may training kami para sa livelihood ng mga kababaihan o ng mga sektor. After po ng training, tulad ng food processing, may katulad na po kagad pondo yung galing naman po yung sa kooperatiba. We provided funds, initial fundings para po sa promotion ng kanilang mga produkto na ginagawa. Ang Cadre Palawan po ay hindi po siya organizations lang ng FR. May organizing po kami ng people's organizations sa mga community na dati namin infiltrated para maibalik sila sa gobyerno. So kapalit po dapat na meron tayong livelihood or economic support program para sa kanila. So yun po yung isa sa ina-address din po ng ating mga ating organization sa ngayon. And we extend our program sa Mimarupa kasi nga gusto nating maging insurgency free province na rin po yung ating yung Mindoro, yung isla ng Mindoro. Tulad ng nangyari po dito sa isla ng Palawan. Gusto po natin mangyari kung hindi kaya ng salita against Communist Party of the Philippines, NPNB, at sa Mindoro, kaya po namin magsalita dito sa lalawigan ng Palawan in support sa kampanya po ng ating mga kasama dyan sa Mindoro. Makita-kita po tayo sa 27, 28, 29, 30 sa FR Summit. Sikapin po ng Country Palawan
2: yes.
3: Makapin kami dyan para makadaupang palad namin ang mga mga former rebels natin sa mundo.
2: Yes. Okay, so
3: salamat po.
2: Okay po. So, gusto ko lang mag-share, ano, Kinan Kasi. Unless, meron pa kayo gusto sabihin before I can share yung text for the day natin.
4: Sige po, Pastor. Baka
2: meron kayo gusto i-share or mensahe, Ate Rose. Okay, gusto ko pong i-share, ano, kasamang Jerry. Yeah, go ahead, Kin.
4: Ayan, paalala ko lang, antabayan na po natin ng mga susunod na detalye sa pag-extend po ng amnesty program natin.
2: So, napakaganda po, ano, ng programa ng ating gobyerno. Talagang mahal na mahal ang ating mga kababayan na lalatigit yung mga nasa armadong pakikipagbaka na gusto talaga makipagkaisa ng gobyerno at sila ay abutin at matulungan at maisaayos ang kanilang buhay. So, nais ko pong i-share sa inyo ngayong pong umaga, ano, mga kababayan, mga tagapakinig. Ang sinasabi ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay 2, ang sabi po ay ganito, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito. Kundi, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yes. So, kinakailangan talaga ng pagbabago ng pag-isip. At sa buhay po ni kasamang Jerwin, ano, nagkaroon ng reflection siya, pagbabago ng isip, humiwalay siya sa makasanlibutang mga kaisipan at nagkaroon siya ng pagbabago ng kanyang pag-isip. At ganoon din po tayo, mga kababayan, ano ang sabi nito, upang mapatunayan natin sa Panginoon kung alin ang mabuti at kung ano ang kaaya-aya para sa kanya. Maraming salamat.
4: Thank you, Pastor. At bago tayo magtapos, binabati ko nga pala si ang pinsan ko from kakauwi lang niya from Japan. Hi, Jera. Ayan. So salamat Sir Jerwin po, ah.
2: Maraming salamat po Sir Jerwin at magkita po tayo sa FR Summit. Sa darating na mga linggo. Ate Rose.
0: Ayan. Isang makabuluhang talakayan kasama si Sir Jerwin Castigador ang naibahagi natin ngayong umaga. Sana'y muli po namin kayong makakasama sa aming mga susunod na episode. Good morning to everyone.
5: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos,
6: para sa bayan,
7: at para sa bagong simula.
5: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
6: Ang Binagong Buhay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

0: Magandang umaga po sa ating lahat, mga magigiliw naming tagapakinig at tagapanood ng buong North Philippine Union Mission. Welcome na naman po tayong lahat sa ating programang Woman in Good Shape. Ako po ang inyong host ngayong araw na ito, Claribeth Manlongat po from Northern Luzon Mission. Okay po, gusto ko pong simulan ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Bible sa Hebrews 11 verse 6. Sabi niya po, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Tayo po muna ay manalangin. Maraming banal, sa oras pong ito kami pinagpapasalamat na nabigyan po kami ng pagkakataon upang makausap ang isang woman in good shape, na kung saan isi-share niya po ang isang napakagandang kwento ng buhay niya na kapupulutan po ng mapang kababaihan po sa lahat ng under ng Northern Luzon, North Philippine Union Mission, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, naway kasihan po kami ng Holy Spirit upang sa ganun ay magawa po namin ang programang ito at maintindihan nila lalo ito at magamit nila din sa kanilang buhay. Ito akin sa Panginoon Jesus. Amen.
1: Amen.

0: is devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Ma'am Jen, kumusta ka naman ngayon?
2: Ay, Ma'am Beth, sa awa ng Panginoon ay okay naman po tayo. Tayo po ay nasa shape pa rin. Kasi, ginagawa natin ngayon ito na, ano nga ko nito?
1: Woman in good shape. Kaya nga, Ma'am Jen, nakita ko na talagang isa ka talaga sa mga women in good shape. Kaya ikaw ay isa sa mga napili kong maimbitahan para ma-interview at ma-share naman sa ating mga kasamang mga kababaihan out there ng sa iyong kwento. Okay, so Ma'am Jen, simulan na natin ang ating kwentuhan na siyang hinihintay ng ating mga masusugid nating mga tagapakinig at tagapanood. Ma'am Jen, maaari mo bang maikwento sa atin kung kailan at kung paano mo nakilala ng mas malalim ang ating Panginoon bago mo tinanggap si Jesus Christ bilang isang tagapagligtas?
2: Ma'am Beth, ako noon ay grade 6. Okay? Kung paano ko nakilala ang Panginoon dahil meron akong guro na makikita ko na kumbaga nasa kanya ang larawan ng isang matinong lalaki. Ang sabi ko sa isip ko, itong guro ko na ito, kahit maraming mga nagsasabi sa kanya na hindi maganda, kasi nasa public school ako, and then itong teacher ko na ito ay isang Adventist. So, every Friday po yan, nagkakaroon po kami ng Bible story. Kumbaga, hindi lilipas ang isang linggo na wala siyang Bible story. And he's using yung Bible story natin na every now and then yan, nagkukwento siya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pinapakilala niya sa amin si Jesus, kung sino ba si Jesus sa buhay namin. Kung gaano kami kamahal ng Panginoon. And at the age of 13, na iba na ang pakiramdam ko na sabi ko sarili ko, kung itong Jesus na to ay magpapabago ng buhay ko, katulad na nakita ko sa teacher ko, bakit hindi ako susunod?
1: Oh, na-inspire ka sa teacher.
2: Yes.
1: Sino itong teacher mong ito, Ma'am Jen?
2: Okay, so shout out po kay Sir Javier Garde. Siya po ay napakarami niyang schools at isa sa kanyang school ay nandun sa Bungabon na kung saan doon po ako pinanganak sa Bungabon. Nueva Ecija.
1: Nabanggit mo kanina sa atin, kaninang kausap kita, Ma'am Jen, na yung gusto mong maging Seventh-day Adventist dahil na-inspire ka mo ng iyong guro. Parang yung sa family mo ay hindi umaayon sa kagustuhan mo na maging Adventist.
2: Yes, actually, nung at the age of 13, balikan ko yung story, grade 6 ako noon, hindi pa ako nagpa-baptize. Nandun nung high school ako, first year, kumaten pa rin kami ng church. Nagmi-midweek kami ha, nagbe-vesper kami kahit di pa kami baptized, Ma'am Beth. And then, second year high school, doon ako nag-decide na I need to follow God na. So at the age of 13, I decided na magpa-baptize. Pero hindi naging madali ang lahat, mga kaibigan, ano? So mahirap na kung mga magulang mo ay parang hindi ka nila papayagan. Pero ang sabi ko, kinakailangan ko na sundin ng Panginoon kahit ayaw
1: lang. Saan ginagawa mo noon, Ma'am Jen, para maka-attend lamang sa mga vesper, sa midweek, ganon? Well, syempre, alam natin, sabi mo nga kanina, hindi ka pinapayagan ng iyong mga magulang. So, anong ginagawa mo para maka-attend lamang doon sa program na yon? Paano mo sila kinakausap para payagan kang pumunta doon?
2: Yes, kasi po ang magulang ko ay very strict. Ano? Kapag gabi na, hindi na kami talaga pwedeng lumabas, Ma'am Beth. So, syempre, midweek, vesper, gabi yan. So, meron time na mag-uusap kami nung kasama ko na kamag-anak ko din, nakabats ko, na susunduin niya ako sa bahay, ano, para mag-midweek kami, mag-vesper kami. Meron pa yung time na dadaan ako sa bintana, no? Susupot ko yung Yung damit
1: So
2: ko,
1: whatever it
2: yes.
1: takes.
2: Oo, dadaan kami sa bintana and then doon kami magpapalit ng mga naka-short shorts kami kasi para kami mga boys-boys that time, no? And then hindi kami sanay na mag-skirt, hindi kami sanay mag-dress kasi ang ko namin ay para kami mga batang paslit lang na okay lang kami kung naka-short lang kami para kami boy style. So hanggang, mahirap eh, mahirap din talaga. Pero dahil sa Panginoon ang sabi namin, kinakailangan namin gawin ko anong tama. So, alam niyo po, naalala ko pa, meron pang one time na talagang baha ang paligid. May yung tubig ay hanggang
1: Tumon.
2: tuhod kapag dadaan ka sa kalsada dahil pag sumobrang ulan noon, ay talagang bumabaha ang paligid. Hindi namin nalintana 'yon, mga kaibigan, mga kapatid,
1: ano?
2: Na talagang
1: 15 years old ka niya na, ma'am.
2: Yes, talagang pupunta kami nung kasama, magmi-midweek kami kasi feeling ko parang hindi kompleto ang isang linggo nang hindi ka nag-midweek, hindi ka nag-vesper during that time, Ma'am Beth. Parang may kulang. Kaya kahit na bumagyo o umulan, as long na open ang simbahan, talagang a-attend kami.
1: Nag-focus ka talaga sa
2: yes.
1: paglapit kay Kristo. Yun ang nangyari na kahit pa masuway mo ng mga magulang kasi yun ang alam mo. Tama.
2: Oo.
1: Mas tama na lumapit ka kay Kristo kaya ginawa mo ang lahat.
2: Yes, kasi ang sabi nga sa Bible, pabayaan man ako ng aking ama at ng aking ina, pero dadamputin ako ng aking Panginoon.
1: Wow.
2: So, yes, yun ang naging kwan ko. Hindi naman yung suwayin ko yung mga magulang ko, pero kung alam mong tama ang gagawin mo, bahala na ang Panginoon sa iyo.
1: Pag uwi mo galing midweek or galing vesper, hindi ka ba napapansin ng yung mga magulang na galing ka sa labas?
2: Napapansin nila, pero mga, oh, mas bakit? Saan ka galing? Sa church. So, hindi na sila kikibo noon. Sa church.
1: Okay. Mm-mm. At least merong pa rin parang, syempre, anak ka pa rin nila. Hindi pa rin yung ganun na, hindi kagaya ng iba na yung talagang magagalit sila dahil hindi pag sumusunod yung kanilang mga anak, papalayasin sila. At least hindi ganun pa.
2: Meron yung time na nung nag-decide na ako na magpapaalam na ako mag-baptize. Ang sabi niya, subukan mo magpa-baptize. Hindi ka na makakauwi dito sa bahay. Ang sabi ko, bakit naman? Hindi naman wala namang masama yung gagawin ko. Hindi ba kayo natutuwa na ako ay susunod sa Panginoon? Kasi ang angkon ng father ko, mga kaibigan, mga kapatid, ang relihiyon para sa kanya parang isang business.
1: Oh.
2: Hindi ko alam kung bakit ganun yung nasa kaisipan niya, no? Pero during that time, sabi ko, iba itong papasukan ko. So ito ay ilalapit ka sa Panginoon. So kahit ayaw nyo, magpapabaptize ako. And then, talagang galit na galit siya, sige, kung talagang gusto mong pabaptize, hindi ka na uuwi dito. And then, ewan ko, ginamit ng Panginoon yung auntie ko, nung nadinig niya yon, pumunta siya doon. Bakit sana, ano sana ang masama sa pupuntahan ng anak mo? Hindi ka ba natutuwa? At imbis na nagbibingo dyan o nagbabaraha yung anak mo.
1: Oo nga naman,
2: yes.
1: Point yung tita mo.
2: Alam mo bang, doon sa may kinalakhan namin, Ma'am Beth, talagang bata pala, marunong na magbingo. Marunong
1: na experience mo lahat.
2: Yes, oo. Marunong na mag-tong its, gano'n. Yung mga pares-pares. Naku, talagang expert na expert po tayo dyan, mga kapatid. At the age of 10, talagang yan yung parang pinaka pastime namin nung kami mga bata, ano po. Pero yun nga, ginamit ng Panginoon yung auntie ko na bakit hindi mo siya papayagan. Pero hindi pa rin siya kumibo that time. At ang sabi ko na nalangin lang ako and then talagang, Panginoon, bahala ka na po. Magpapabaptize ako ngayong araw na to.
1: So in their ways, sa mga magulang mo noon, Ma'am Jen, parang nape-persecute ka na sa kanila sa paglapit mo kay Kristo. Kasi syempre, hindi ka pinapayagan na yung total na or yung kumpleto talagang paraan ng paglapit mo kay Kristo. Parang sila yung humahadlang, ano, Ma'am Jen?
2: Yes.
1: Na alam ko na dun sa kwento mo, Ma'am Jen, ay tuloy-tuloy na ganun yung ginagawa mo. Talagang whatever it takes, talagang gagawin mo ang paglapit kay Kristo. Eh, di ba sabi mo kanina, nabanggit mo na nag-aaral ka sa public. Tapos, noong pag inaalala ko, kasi nagkaabutan tayo dyan sa college eh, dyan sa NLAC. Ngayon, Ma'am Jen, meron bang mga tao or meron bang isang tao na ginamit ng Diyos upang makapasok ka dyan sa eskwelahan natin. Kasi syempre, pag tiningnan mo, ay, kung ako ngayong magulang mo, syempre, ayokong maging Adventist ka. Eh, di lalong ayoko din kapag
2: mag-aral sa
1: pumasok
2: iba.
1: Ka sa eskwelahan ng Adventista kasi mas lalalim pa doon ang iyong pananampalataya dyan eh.
2: Yes, actually, after ng graduation ko ng high school, nag-join kami ng literature evangelist sa paunguna ng asawa po ni Sir Javier Garde, no, si Ate Let, ano po, si Ate Letty Kalueng. So nag-join kami, tumira kami dun sa bahay nila, pero na-aksidente kami mambet. Yung tricycle, nung papauwi kami ng hapon, yung tricycle na sinasakyan namin, nang pauwi na kami dun sa tirahan namin dun kila Ate Let, merong bus na malaki.
1: Oh.
2: I don't know kung familiar na kami yung malalaking bus. Yes, paliko kami ganun sa bahay and then yung bus ay papunta. Hindi niya kami nakita. Yung driver, imbis na pumapara, yung paa naman niya yung ginaganon niya. So, hindi siya nakita ng driver. Nung lumingon kami, nandyan na yung bus. Kitang-kita ko na talagang binunggo kami. And then, yung time na yun, talagang nabilang ko yung pag-ano ng tricycle. Apat na yung bili, yung isa, dalawa, tatlo, apat. Then yung tricycle na punta dun sa bakanting lupa. And then, talagang tatlo kami dun sa loob na babae, tapos yung isa, yung lalaki na kasama namin, kasi nagkakambas nga kami during that time. At alam mo, sumigaw yung kasama namin sa bahay, kasi nakita niya, wala na sila, patay na sila, kasi yung tricycle eh.
1: Na beses na nag-over
2: yung tricycle, talagang kupi-kupi, basag yung mababasag sa tricycle. And then, nung inangat yung tricycle, alam mo, para ako na trauma, wag, tama na. Sabi ko, kasi nakita ko na ano, habo pa pala kami, pero nakita ko dugo-dugo yung palda ko that time. Akala ko
1: so, sugatan ka.
2: Alam mo, miracle.
1: Talaga.
2: Bakit? Yung kasama namin lalaki, si Joey, naalala ko pa, Bisaya yun eh. Mm-mm. Tumurit siya kadama kung kasama nung driver. Mm-mm. And then kaming tatlo sa babae, nandun lang kami, intik lang kami doon. Ang kwan ko, masasakit lang yung mga kasukasuan ko. Yung kasama namin na isa, dito lang, nauntog kasi yung kanya. Mm-mm. Kaya yung pala yung dugo doon sa may palda ko. Nung kinuha kami isa-isa, sabi nila, wow, buhay sila. Nakita namin yung tricycle talagang kupi-kupi. And then, you know what, doon pa lang po ay talagang miracle na nakita ko doon na talagang Panginoon ay gumagawa ng miracle na kung saan kung may plano ang Panginoon sa buhay mo, gagawa siya. You know what, ginamit ng Panginoon yung experience namin na yon. Kasi after ng disgrasya na yon, umalis na kami sa pagiging literature evangelist, bumalik na kami sa aming kanya-kanyang bahay, and then nagkaroon ngayon ng evangelism. Nag-join na naman kami sa evangelism. So, yun, sa Palayan City that time. At dun sa evangelism, ako po nituturo ng bata. Kasama ko yung anak ni Pastor Bilioso. Si Ate Meldy. Si Ate Meldy ang siyang nagpe-piano and then kasama ko siya nagtuturo sa mga bata.
1: Para nakikita ko dyan, ma'am, dyan sa experience nyo na disgrasya kayo, parang gusto ko yung
2: parang my way.
1: Yeah, nababasa ko lagi na sometimes God gives you blessings in ways you never expected.
2: Yes, before sabi ko, I question God, bakit eh nandun naman kami sa world, bakit kami na disgrasya? And then meron pala siyang mas magandang plano, no? Pero yung ginamit lang niya na way ay parang
1: negative, ano?
2: Oo, parang sa tingin natin kasi, ito mangyayari sa inyo para pumunta ka sa evangelism, makikilala mo si Ate Meldy. Kasi si Ate Meldy, sabi niya, Jen, saan mo balak yung sinabi
1: mag-aral.
2: Mo, mag-aral? And then, ang sabi ko, Ate, hindi ko po alam. Ay, alam ko na, sabi niya, kasi nalaman niya na kami converted, ano? Gusto mo bang mag-aral sa NLAC or AUP?
1: That so, time, baptized ka na that time.
2: Yes, kaya nga nag-LA kami, mambet, no? So, during that time, hindi ko pang alam yung NLAC at AUP. Pero sabi niya, during that time, may president si Pastor Villoso ng NPUC din.
1: Yes.
2: And then, si Ma'am ay nasa women. And then, sabi niya, tatawagan ko sila. Alam ko, may nadidinig akong scholarship ng para sa full tuition fee na pwede ka doon mag-aral. Mamili ka kung anong gusto mo. And then, nung nagpaalam ako sa parents ko, sabi ko, mag-aaral ako sa ganito, ganyan. Huwag ka nang pupunta doon. Dito ka nila mag-aaral sa kabanatuan kasi masyadong
1: malayo.
2: And then, para hindi mo naman masaktan ang loob nila, sabi ko, nanalangin ako, mambet, Panginoon, kung kalooban mo na dito ako mag-aral, makakapasa ako. Pero kung hindi mo kalooban na, ano, babagsak ako dito at pupunta ako sa gusto mong school kung saan ako mag-aaral. And then you know what, Ma'am Beth, na-realize ko, kung may papasa ko yun, may Saturday dun eh. Ang sabi, kahit gusto ni ng tatay ko na doon ako mag-aaral, sabi ko, hindi ko alam kung naka-experience na po kayo mag-exam na hindi nyo binabasa yung exam.
1: Kasi ayaw mong kumasa.
2: Hindi ko binabasa. Sinichid-chid ko lang, sinichid-chid ko lang. Posible naman kapag kalooban mo to Panginoon, makakapasa ako, hindi ko na binabasa. Pero alam ko, hindi mo to kalooban kasi ayaw mo na mag-Saturday ako, sa Saturday class. You know what? Nung lumabas yung

0: Sino po ang gusto mag-aral sa NLAC. Talagang kung titingnan niyo po, gumagawa ang Panginoon ano, ng mga tao para ako po ay makapag-aral dito sa NLAC. So we decided na mag-aral dito kasama ng mga ibang kabataan galing po doon sa Bungabon Nueva Ecija. At isa na po ako doon. Dito po kami nag-aral dito sa NLAC.
1: Naalala ko yung sinabi mo kanina, Ma'am Jen, na yung nung hindi ka pa-Adventist, hindi mo pa nakilala yung sa teacher mo, yung mga activities mo talaga ay kaibang-kaiba.
0: Kakaiba
1: Ayun,
0: talaga.
1: ikaw yung marunong na rin maglaro ng mga hindi natin nilalaro, o yung parang laro ng sa sugal, mga ganon. Tapos, nabanggit mo pa sa akin minsan na yung way ng pagsasalita mo, iba.
0: Yes.
1: Yung pananalita ng karamihan, parang ganon. Yung pananalita na hindi mo nakikita si Kristo. Tama ba ko, Ma'am Jen?
0: Tama.
1: Ang nakikita ko sa iyong kwento, Ma'am Jen, ay yung paglapit mo kay Jesus Christ, kung gaano ka kalayo noon sa Kanya. Parang 360 degree ang change ng buhay mo.
0: Yes, kasi
1: lalo na dun sa faith mo sa Panginoon.
0: Yes, actually, nung pong malaman ko yung talagang katotohanan, talagang, ang sabi ko sa sarili ko, napakalaki ko kasi sa dami-daming tao, mambet, no, pinili ako ng Panginoon. At ginamit niya yung mga tao para mapalapit ako sa Kanya. So, doon pa lang, blessed na ako eh. So, kaya, ang sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako na maging faithful. Gamitin niyo po ako sa pagtatapos ng inyong gawain. Imagine sa murang edad ko po, yun, hindi ko, kumbaga, hindi ko nakalimutan yung turo eh. So, kaya nga, sabi ko po, hindi, wag niyo pong lalanglanglangin ang mga bata na nagdi-decide na magpabaptize sa murang edad nila. Kasi, they will never forget the teaching. Ako po yung living testimony noon. At the age of 13, kasi bago kami mababtize, Ma'am Beth, talagang iniisa-isa ng pastor kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Kaya nga, as long na you are willing, and as long na nawiling ka na i-surrender sa Panginoon ng buhay mo, magkakaroon ka ng pagbabago. Ano? Matatransform ka. Ano? Kaya sinasabi mong 360 degrees. Mahirap sa una. Kasi ang daming pwede, ang
1: pero
0: daming
1: parang hindi mo naramdaman yun kasi nakafocus ka lang
0: yes,
1: talaga sa paglapit.
0: Magiging madali ang changes, magiging madali ang changes, Ma'am Beth, kung isusurrender mo sa
1: yes.
0: Panginoon ang buhay mo. Pero kung may reservation ka,
1: wala, no?
0: Na parang hindi ko pa,
1: parang mabagal, no?
0: Mabagal ang pa mo. Pero kung sabihin, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko, ikaw na pong bahala, magiging madali po ang pagbabago. Kasi nga, ibibigay mo lahat sa Panginoon.
1: Ano, Ma'am Jen, sa nakikita ko sa'yo, yung sa pagkasunod-sunod ng kwento mo sa buhay, ano, Ma'am Jen, from the very step you accepted Jesus Christ to the very last, tama ba ka, Ma'am Jen? God walks with you, guiding your way, lighting your path, and holding your hand through every season of life.
0: Tama
1: yun ang nakikita ko sa'yo, Ma'am Jen. Napakaganda ang iyong kwento. Alam natin, Ma'am Jen, na maraming nanonood sa atin na mga kababaihan. Ano ang lesson na makukuha nila sa buhay mo, Ma'am?
0: Actually, kahit ako ngayon habang ako ay nagre-reflect sa buhay ko, from a very typical girl, sino ba naman ako sa mata ng Panginoon, ano? Hindi ko nga akalain na mararating ko ngayon kung anong meron ako.
1: Oh, kasi so, mga kapatid, alam niyo po si Ma'am Jen ay actually isa siya sa mga leaders natin, isa siya sa mga directors natin na dito sa Northern Luzon Mission. Hawak po niya ang Education Department at saka yung MSA, yung mga asawa ng pastor. Ang nakikita ko, ang ganda no, Ma'am Jen, nakikita ko doon, pwedeng-pwede pala na gamitin ka ng Panginoon na kasangkapan na mag-lead out sa kanyang ubasan kahit hindi ka dating Adventist. No? Kapag ka talagang kahit sino ka, talaga pag once na nakinol ka ng Panginoon at ikaw ay nag parang sumagot sa kanyang call, talagang 100% gagamitin kanya sa work. Kasi si Ma'am Jen, isa siya sa mga nagpapalakas, nag-e-empower ng mga asawa ng mga pastor, Ma'am Jen. Di ba pati yung karanasan mo na hindi ka dati nag-aaral sa Adventist, pero ngayon dahil Adventist ka, leader ka pa, ang lahat ng mga anak ni Ma'am Jen ay talagang nag-aaral sa Adventist school. Kagra-graduate lang po yung anak niya sa AUP, yung lalaki. Sumusunod na rin yung kanyang anak na si Lindell na kumukuha ng dentistry. Kaya Ma'am Jen, sa mga, syempre, hindi hindi madaling

0: mangyari ang lahat ng mga yon.
1: Yes,
0: Di ba,
1: hindi po
0: Ma'am Jen?
1: madali. Actually, marami namang marami mga ups and downs na after natanggapin mo ang Panginoon, marami kang mga pagdadaanan. Pero at the end of the day, ulitin ko po, kung unahin natin ang Panginoon, if we are going to put God in all of our endeavors, sabi nga nito, success is 100% guaranteed. Kung kaya kung babalikan ko yung buhay ko noon, kung hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi ko alam kung makakapangasawa ba ako ng pastor. Hindi ko alam kung nandito po ako ngayon.
0: Guided ka talaga.
1: Yes. Pero habang nagre-reflect ako, sabi ko, ang Panginoon pala, kaya niyang baguhin ang isang tao kahit gaano ito kasama. Kaya niya itong gamitin, lalo na sa pagtatapos ng kanyang gawain, regardless of background na meron siya. Eh ako, ang background ko naman po ay hindi po ako lumaki sa nasa isang Adventist family. Pero bakit ang Panginoon ginamit niya ako? So ibig sabihin lang po, mga kaibigan, mga kapatid, as long na you are willing to be used by God, ano, i-empower ka ng Panginoon, ano, kahit anong uri ka ng tao, o basta isusuko mo ang buhay mo sa Kanya, gagamitin ka at gagamitin ng Panginoon sa pagtatapos ng Kanyang gawain.
0: Tsaka yung isa pa dyan, Ma'am Jen, yung nakita ko sa iyo, yung talagang naka-focus ka talaga, na kahit sino pa yung hahad lang sa iyo, magulang mo man, o kaya yung mga kaibigan mo, maaaring ganon, ay wala silang magagawa basta nakafocus ka lang kay Jesus Christ. Alam mo, dyan marami akong, alam natin mga kapatid na there are women out there na nakakaranas din yung narinig nila, someone inspired them about Jesus Christ, na naramdaman na nila na kinukol sila ng Holy Spirit na pumasok sa ating pananampalataya, na lumapit kay Jesus Christ. Pero meron din kagaya mo na mga kababaihan out there, sabi ko nga kanina na mararanasan din yan, parang alam mo yun, yung relasyon mo sa Panginoon against the world, kasi ultimo maaring yung asawa, yung anak, yung mga magulang nakakaranas sa kanila. Kaya gusto ko, Ma'am Jen, na since na ikaw ang nakatry sa ganyan, gusto kong direct yung lesson na makukuha ng mga kababaihang may ganun na karanasan.
1: Actually po, ang akin lang namang sikreto, mga kapatid, ay huwag kang matakot, ano? Huwag kang matakot na tanggapin ng Panginoon bilang yung personal na tagapagligtas. Manindigan ka po kung ano ang totoo.
0: Wow.
1: No, manindigan po tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya, panghawakan mong mabuti ang iyong turo, huwag mong bitiwan sapagkat ito ang iyong buhay. Kung ano yung nalaman mong katotohanan, ano man ang mangyari sa iyo, huwag mo itong bibitiwan sapagkat ito ay buhay na walang hanggan. So every time na nagdaranas tayo, kasi we are not exempted while we are still here on earth, ay talagang mapagdadaanan natin yung iba't ibang pagsubok na daraan sa ating buhay. Pero ito lang po ang sikreto, lagi lang po natin uunahin ang Panginoon at magtitiwala po tayo sa Kanya. Kasi kapag inuna natin ang Panginoon sa ating buhay, talagang mapapabuti ang buhay natin eh. Okay? Ako ang living testimony, inuna ko ang Panginoon eh, regardless of what, kahit na ayaw ng mga magulang ko, kung ano man sasabihin ng mga nakapaligid sa akin, uunahin ko ang Panginoon. Kaya kasi pag inuna mo, ay hindi ka mapapasama. Okay, ako pong living testimony, inuna ko ang Panginoon sa buhay ko, kaya nandito po ako ngayon sa inyong harapan.
0: Pero Jen, minsan, natry kong sumama sa inyo eh, sa bahay ninyo. Kailan yun? Last month ba? Last month?
1: During P1.
0: Oo.
1: P1.
0: Pumunta kami doon sa bahay nila. Talagang, pero pagdating doon, hindi mo na makikita yung bakas na galit ang iyong mga magulang dahil Adventist ka, tapos
1: yes,
0: leader ka pa ng sa church. Oo, nakita ko na tanggap na nila, Ma'am Jen. Siguro, maliban sa tanggap na nga nila, malapit na siguro yung dumating yung panahon na pati na rin ay sila ay magiging Adventist.
1: Yes, actually yung bunso namin nag-Adventist siya, Ma'am Beth. So, nag-aral siya dito sa NLAC, nagpa-baptize siya. So, nag-Adventist naman siya. And then yung mga parents ko and some of my siblings ay hindi pa, but we are praying that someday they will accept Jesus Christ as their personal savior as well. We do not know the plan of God for them, but I fully believe na gagawa ng miracle ang Panginoon, kagaya ng ginawa niya sa buhay ko.
0: Ma'am Jen, ang masasabi ko dyan, God is really working on it at this moment. Kasi kapag ka, nag-ano tayo ng sa Lord in the morning, nakikita namin or napapanood ko na nandun yung kapatid mo.
1: Yes.
0: Saan lugar yun, Ma'am Jen?
1: Sa Bohol. Sa Nueva Ecija. Yung
0: oo, nanonood sila. Kaya naging open na rin yung kanilang mga puso at isipan sa yung pananampalataya, no, Ma'am Jen. So, ang panalangin natin ay sunod na rin sila.
1: Yes.
0: Kasi tanggap naman na nila.
1: Talagang yan po ang isa sa ano po, sa isa sa pinaka maganda mangyayari po sa ano, sa aking buhay kapag ang aking pong buong pamilya ay makasama na sa paglilingkod ng
0: wow.
1: Bet, no? Yes. At alam ko na time will come, darating po yun. Malapit na.
0: So, maraming salamat, Ma'am Jen, sa iyong kwento sa buhay. Talagang maganda yung mga lessons na nabanggit mo kanina. So mga kapatid at mga kasisi, ito po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw na to. At gusto ko kung sabihin na itong mga aral na ito ay in a form of quotations. Okay. When you open your heart to accept Jesus as your personal Savior, you unlock the door to a life filled with God's unlimited favor, grace, and blessings beyond what you can imagine.
1: Amen.
0: Mm-mm. Isa pa, Ma'am Jen, accepting Jesus is not just a decision. It is the beginning of a journey where His love transforms you and His hand pours out abundance in every area of your life. Ang ganda ng mga kapatid. Ma'am Jen, alam pong maraming na-bless sa iyong kwento. I myself, Ma'am Jen, ay na-bless din at pinupuri ko po ang ating Diyos dahil dito. Ito ay isang patunay na ang isang testimony ay isang sermon. Okay? So listen, mga kapatid, you don't have to strive for blessings. Just invite Jesus in. When He takes His place as Lord and Savior, He brings with Him a flood of goodness that never runs dry. Take note
1: Amen.
0: Of that, mga kapatid. Hanggang sa muli po, next week na naman po, isa na naman pong episode ang maririnig po natin.

0: tayo po ay umuko sa panalangin at hilingin po natin si Ma'am Jen ay panalangin tayo, lalo na yung mga kababaihan na nakakaranas ng iyong karanasan noon, Ma'am Jen.
1: Okay, tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Panginoon, na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nadama ka namin sa aming buhay. Nakasama ka po namin sa hirap at ginhawa na hindi niyo po kami iniwan. Maraming salamat po, Panginoon, na sa kabila po na aming pagiging makasalanan, kami po ay inyong tinawag upang kami po ay maglingkod kasama po ninyo. Panginoon, sa arawin na ito, amin pong dinadalangin sa inyo ang mga kapatid namin, ang mga kaibigan namin na sa ngayon po ay marami pong mga problemang dinadala. Panginoon, tulungan niyo po sila, iparamdam niyo po, Panginoon, sa kanila na ikaw po ay handang tumulong sa kanila pong mga pangangailangan, na ikaw po ay handang sila po ay akapin at akayin upang sila po ay maging hawaan. Tulungan niyo po, Panginoon, sila na makilala kanila bilang personal na tagapagligtas at sundin kung ano po ang inyo pong kalooban upang sa ganun po, Panginoon, sila po ay hindi maligaw ng landas. Tulungan po ang bawat po sa amin na lagi pong humawak ano po sa inyo pong pangako na balang araw kami po ay dadalhin niyo diyan sa langit na bayan na tayo po ay magsama-samang mabubuhay magpakailanman.
0: Yes.
1: Tulungan niyo po, Panginoon, kami na magtapat hanggang sa wakas upang ang pangakong ito ay amin pong makamtan balang araw. Maraming salamat po sa inyong pagdinig. Patawarin kami sa pagkukulang namin nagawa. Ito po ang samo tinindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Thank you po sa panonood po. At thank you din, Ma'am Jen, sa pagpapaunlak mo sa ating aking invitasyon.
1: Yes, isang kagalakan. Isang kagalakan, Ma'am Beth, na ako ay ma-invite mo sa
0: yes.
1: iyong sa ganitong programa.
0: Ipapanalangin ko, Ma'am Jen, na ano, na bibigyan ka pa, may empower ka pa to inspire many lives.
1: Amen.
0: Lalo na sa iyong department, Ma'am Jen. Hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa mga, sa CHM, sa
1: yes.
0: mga bata, sa mga asawa ng pastor, at sa mga pamilya na rin. Kasi syempre, kapag ka, ano, kasama, magkasama tayo lagi. God bless you, Ma'am Jen.
1: Thank you, Ma'am Beth.
0: God bless your
1: God be praised.
0: Hanggang sa muli po, Claribeth Mandungan.

0: women in good shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

0: Isang masayang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sumusubaybay sa ating programa sa araw na ito. And welcome na naman po sa isang episode, nagbibigay lakas na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati para sa ating mga online viewers, mga tagapakinig po natin dyan sa AWR Manila 89.1. Atin din pong binabati ang ating mga viewers and listeners, Kuya Miko, sa Family Hope Radio Facebook page at sa atin din pong Palawan Mission of Seventh-day Adventist online page. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa isa na namang araw na kanyang ipinagkaloob sa atin tunay na tayo po ay iniingatan at pinagpapala ng Panginoon.
1: Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin pong mga city and municipal link and also sa ating mga kabataan, mga magulang at sa lahat ng purpose beneficiary na kasama natin ngayon. Mga nakikinig sa radyo, mga nakikinig online, amin po kayong binabati at naway maging maganda nawa ang inyong pakikinig habang aming pinagdidiskasan ang magandang topic na ngayong umagang ito. Yeah. Tulad ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento at mensahe or sa mga nakikinig sa radyo, pwede kayo mag-message sa mga sa number natin and also pwede mag-comment yung mga nanonood sa Facebook page.
0: Yan, ang ating pong hotline number ay sa Globe 0917-174-2777. Ulitin ko po, 0917-174-2777 or sa Smart 0968-853-6607. 0968-853-6607. Actually po, sa lahat po ng sumusubaybay sa atin pong programa online, ay makikita nyo po ang atin pong mga numbers sa ibaba ng inyo pong screen. Ating binabati din, Kuya Miko, ang lahat ng atin pong mga kaibigan dyan po sa regional office ng DSWD. No? Ating binabati
1: po. Magandang araw po sa inyo.
0: Magandang araw po sa inyo. Gayun din po sa ating mga kaibigan dyan na nakikinig sa AWR Manila. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan sa mga oras na ito, kayo po ay kung ano man pong inyong ginagawa, nagluluto po kayo ngayon ng inyong tanghalian, ano po ba ang inyong ulam sa araw po na ito? O kung ano man po ang inyong mga ginagawa, nawa ang blessing po ng Panginoon ay sumainyo. Ngayong araw, Kuya Miko, ay napakaganda ng ating pag-aaralan.
1: Yes, Pastor.
0: Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakahalagang paksa, lalong higit para sa mga kabataan. Siyempre, when we say usapang pampamilya, hindi nawawala ang mga concerns o mga usapin patungkol sa ating mga kabataan. At hindi lamang po ito sa mga kabataan, no? Lalong higit sa ating pong mga parents na meron pong mga anak na mga teenagers. Ganun po siya. So, ang title ng ating pag-aaral sa araw na ito is Discovering Your Strength, Talents, and Life Purpose. So, paano nga ba natin i-discover, Kuya Miko, yung strength natin bilang isang kabataan, mga talents o talento, o ano ba ang purpose na meron tayo sa buhay na ito? Yun po yung ating pag-uusapan. Paano ba natin matutulungan ang isang tao, lalo na ang kabataan, na makita nila ang buong halaga at direksyon sa kanilang buhay? Kaya, mga kaibigan, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong programa, we are inviting you to share ang ating pong programa ngayon sa Facebook. I-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, upang hindi lamang po kayo ang makinabang, kundi pati na rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Ngunit bago po tayo magsimula, Kuya Miko, inanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa isang panalangin. Kuya Miko?
1: Ayan, tayo po yung manalangin, mga kapag-asa. Among banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Ama, maraming salamat sa isang opportunity niyo po na ipinagkaloob sa amin upang makapag-aral po at makapakinig ng inyo pong mga salita na kung saan ay magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, Ama. No, ipagpalain niyo po mga nakikinig sa radyo, nakikinig sa Facebook page ngayon, naway kayo po nawa ang magpala sa kanila sa pamamagitan ng mga mapupulot nilang aral sa gagawin namin discussion ni Pastor Pete. Now, ipatnubayan kami at ang Banal Espiritu nawa ang siyang patuloy na manguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Ayan, mga kapag-asa. Alam po ba ninyo na sa, ayon sa pag-aaral sa positive psychology at human development, ang mga taong may malinaw na pagkilala sa kanilang strength and sense of purpose ay mas mataas ang life satisfaction, resilience at emotional well-being. Ipinapakita sa research na ang paggamit ng ating personal na lakas o personal strength ay konektado sa mas mataas na motivation at confidence. Pangalawa, merong malinaw na life purpose at nakakabawas ng anxiety at hopelessness. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Napaka-prone yung mga kabataan natin ngayon, Kuya Leonard, oh, sa yung pagkakaroon ng mataas na anxiety.
1: Oh.
0: And talagang iba ay parang hopeless yung kanilang situation pag tinignan lang kanilang situation.
1: Mm-hmm.
0: So, pag sabi sa research na kapag tinignan na natin ang ating sarili na mayroong kalakasan, na mayroong sense of purpose at mayroong mga talento, ay tumataas daw yung ating mga life satisfaction and resilience. And also, pangatlo, sabi sa research, ang suporta ng pamilya ay malaking bahagi para matuklasan natin yung talento at yung direction natin, kung ano ba yung purpose natin sa buhay, lalo-lalo na sa at bilang isang kabataan. Ibig sabihin, ang pagtulong sa isang tao na makilala ang sarili ay hindi isang luho.
1: Mm.
0: Ito ay isang pangangailangan. Oo. Napaka-necessary nun sa ating buhay.
2: Yeah. So, ibig sabihin, napakahalaga pala sa atin, mga kapag-asa, lalong higit sa may mga anak na teenager, no? Tulungan natin ang ating mga anak na makilala ang kanilang sarili sapagkat ito ay kanilang kailangan.
0: Yes, yes.
2: Kaya sa lahat ng mga magulang o mga kabataan na sumusubaybay sa ating programa sa araw na ito, meron po tayong tanong na pwede nating itanong sa ating sarili. Ang tanong na, ano ba talaga ang silbi ko? Medyo malalim na tanong, no? Minsan, natanong mo na ba yung sarili mo,
0: yes,
2: Kuya Miko?
0: Yes, Kuya Leonard.
2: Ano ba talaga yung silbi ko sa buhay? Ano ba talaga yung purpose ko? O maaring magtatanong din tayo, ano ba talaga yung strength ko? Ano ba yung galing ko? No? Minsan, pwede nating tanungin yung ating sarili, no? Nang ganito.
0: At marami po sa atin, mga kapag-asa, bata man o matanda, ay dumadaan sa ganong mga yugto ng buhay, yung mga pagkalito na ganon. At yung mga tanong na yun, Kuya Leonard, ay isang tanong na kung saan ay kapag nasagot natin, kapag nagkaroon tayo ng kasagutan sa ganong mga tanong, ay magkakaroon tayo ng bagong perspective at magandang pananaw sa buhay.
2: Yan, napakaganda po ng ating pinag-uusapan, mga kapag-asa. And ngayon, ang tanong natin na atin pong titignan o susuriin ay ang tanong na bakit nga ba marami sa mga tao ang nagsastruggle na makita kung ano ang kanilang mga strength. Marami sa mga tao ang hirap na makilala ang kanilang mga lakas o kanilang strength. Dahil, number one, is palagi silang ikinukumpara sa iba. So, lalong higit may mga magulang, no, na yung may mga anak na medyo nahihirapan sa kanyang subjects, di ba, Kuya Miko? Tapos, example, nahihirapan siya sa exam. Tapos, medyo bumaba yung score niya. Minsan may mga magulang na sinasabihan yung anak nila na, bakit hindi mo kaya? Bakit si kuya mo nga, ganito man ang naabot niya, ganito man yung score niya, ganito man siya nag-excel. Minsan, alam mo, sa totoo lang, hindi siya healthy pala, Kuya Miko, na kinukumpara natin yung ating mga anak sa iba kasi ang bawat isa ay merong sarili-sariling kakayanan. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang ating mga kakayanan. May mga talento ako na wala doon sa isa. At may talento din siya na wala ako. No? Kaya marami, yun nga, nahihirapan po silang makilala ang kanilang strength kasi hindi yun pala yung strength niya. Yun pala yung nahihirapan siya doon. Oh, tapos kinukumpare siya doon. Meron pala siyang strength na dapat niyang ma-discover. No? Kaya nahihirapan siya kasi ang focus niya, yung weak niya na yun na spot, yun ang palaging kinukumpare sa kanya. Kaya hindi niya ma-discover yung kanyang strength.
0: Tama, Kuya Leonard.
2: Yun.
0: Talagang kapag merong comparison na nangyari, merong mga mas tinitingnan yung kahinaan kaysa doon sa kalakasan na nakikita, ay merong hindi magandang nadudulot yun sa kaisipan ng mga kabataan minsan na nakakapakinig nun.
2: At ang pangalawa, mga kapag-asa, is mas napapansin ang kahinaan kaysa sa talento. Minsan, merong mga magulang na mas napapansin nila sa kanilang mga anak yung kahinaan ng kanilang anak instead na doon sila mag-focus sa kung ano ang talents o kung saan nag-e-excel ang kanilang anak.
0: Yes.
2: No, may mga ganun ding instances. O minsan, kulang ng affirmation sa loob ng tahanan. No? Mm. Kapag yung isang tao, ang isang kabataan, ay hindi natin na-affirm sa mga nagawa niya sa loob, kahit yung simpleng paghugas lang ng plato, kahit yung simpleng napagwalis, napakaganda kasi yung affirmation ba? Pag makita mo yung anak mo na naghuhugas ng plato, makita mo yung anak mo na naglilinis,
0: sasabihan mo lang na, ang sipag mo anak, ang sipag mo, ang galing mo naman. Alam ba, kahit nagdo-drawing ng, nagdo-drawing lang ng simpleng drawing yung iyong anak, i-appreciate natin yung affirm natin yung talagang ang ganda ng drawing mo ah, pagpatuloy niya yung pagdo-drawing at ganon. Pero kung palaging paulit-ulit yung narinig natin, Kuya Leonard, ano kayo nangyari?
2: Oh, yung example, ang palaging narinig natin ay kulang ka, hindi ka magaling, o maring sinasabi natin ay yung mga negative ba? So unti-unti itong pinaniniwalaan ng isang tao. Pag palaging negative yung binabanggit natin sa mga anak natin sa simula, sa maliit po sila, kulang ka, hindi mo kaya. May mga magulang na gumagamit ng salita na yung BOBO na yan. Ano ka, ganito ka. Hindi siya nakakatulong, no? Yes. Doon sa bata, at unti-unting paglaki ng bata, ito ang kanyang maaring paniniwalaan. Kahit na sa totoo naman ay meron siyang talent. Pwede siyang mag-excel o maaring hindi naman ito totoo.
0: Kaso lang yun nga, Kuya Leonard, ang nangyari ay sa paulit-ulit na ganun ay nakukondisyon tayo yung kaisipan ng kabataan minsan. At tayo minsan kapag lagi tayong nakarinig ng mga ganong mga parang ikaw ang hina mo naman sa ganito, ang hina mo naman ganito, ganyan. So nakakondisyon tayo at minsan nadi-discourage tayo na i-discover pa kung ano yung kaya pa natin gawin sa mga ganong mga sinasabi. Mga kapag-asa, baka meron po kayong mga, ano pa po yung mga struggle na nakikita nyo o alam nyo na minsan ay nakikita sa bahay, sa tahanan, sa kaya sa eskwelahan or saan mang lugar na nagiging challenge para maging makita natin yung mas maganda pa or mas malawak pa na kakayanan ng bawat isa sa atin. So kung meron kayong mga nakikita o naalam ng mga struggle na kung saan ay gusto nyo na makaka-relate yung inyong mga ating mga kapag-asa din na nanonood, ay i-comment nyo lang mga kapag-asa o i-text nyo kung may mga karanasan kayo na ganong bagay. Kaya mga kapag-asa, hindi lahat ng talento ay nakikita natin sa entablado. Ang may lakas na or may strength or may talent na sa pagiging kahit mabuting paikinig, mabuting tagapakinig. Ayan, good listener. Yan ang isang magandang talent. Marahil nakikita mo sa sarili mo na ala, hindi ako magaling mag-drawing, hindi ako magaling kumanta, hindi ako magaling ano. Pero kapag dumating sa punto na mayroong kaibigan ikaw na
2: palagi kang nilalapitan kasi, di ba?
0: Kasi nag-share lang siya, tapos ikaw, walang sinasabi, nakikinig ka lang, ano ka lang sa kanya. Yun ay isang napakagandang talento, Kuya Leonard. At minsan, ang pagiging maaasahan din sa gawain ay isang napakagandang talento. Lalo na kapag ikaw ay nasa eskwelahan, nasa loob ng tahanan, o kaya nasa loob ng trabaho sa iyong workplace. Ikaw ay isang maaasahan na empleyado, ikaw ay maaasahan na estudyante, ikaw ay maaasahan na anak na kung saan ay inisip mo parang ala, hindi naman ako magaling dito sa sports na ito, hindi ako magaling sa ganitong bagay, pero maaasahan ka sa pagdating sa mga gawain na kung saan ay kailangan ng tao na kung saan ay masipag. And pagiging mahabagin ay isang talento na kung saan ay lakas ng isang individual din. Makikita natin as lakas. And also, pagiging masipag sa tahimik na pamamaraan. Yan, minsan yung hindi tayo ma-showy masyado sa mga pinapakita natin, pero masipag tayo natin na ginagawa 'yon ng tahimik lang, hindi natin ginagawa 'yon ng parang nagpapakita pa tayo, kundi talagang kusang-loob natin ginagawa 'yung mga bagay-bagay. Pero ang problema minsan ganito, hindi natin ito kinikilala. Tinitingnan lang natin to as parang
2: normal lang,
0: natural lang sa atin yon. Pero mga kapag-asa, ito mismo yung kakayahang kailangan ng mundo. Ito mismo yung kakayahan na marahil ay kailangan ng iyong ng sa loob ng iyong pamilya. Marahil ay kabagasa kailangan 'yon sa loob ng iyong workplace. Minsan ang workplace mo kailangan ng tao na maasahan. Kailangan ng tao na mahabagin. O kaya minsan ikaw na makabataan na nakikinig diyan ay kailangan ka rin minsan sa loob ng isang grupo na mga kabataan o kaya sa loob ng school. Kailangan ng isang masipag na estudyante, ganun. So yun mga bagay na yun ay parang normal lang pero isang kalakasan na malaki yung kapakinabangan.
2: Yan, napakaganda ng ating pinag-uusapan, Kuya Miko. Ngayon alam nyo ba na may malaking role ang family para hubugin ang identity at purpose ng isang tao?
0: Yes.
2: Alam nyo ba na ang pamilya ay ang unang salamin ng isang tao? Kapag ang tahanan ay puno ng paghahambing, paghuhusga, ay nawawala ang tiwala sa sarili ng mga kabataan o kung sino mang membro ng pamilya. Pero kapag ang tahanan ay puno ng encouragement, di ba? O puno ng pag-unawa, mas madaling makita ng isang tao ang kanyang halaga.
0: Yes,
2: ito yung itong problema talaga ngayon kasi, Kuya Miko, yung paghahanap ng tao ng parang magkaroon siya ng self-worth, maramdaman niya na siya ay mahalaga. No? Marami kasi yung mga tao ngayon ang nadi-discourage. At ang tahanan dapat pala, yun siyang magiging lugar ng comfort. Dapat ang tahanan pala ay maging lugar ng encouragement. Hindi siya yung lugar ng paghambing, competition, hindi siya yung lugar ng paghuhusga. Dapat pala ang isang tahanan ay lugar ng encouragement, lugar ng pag-unawa na pakiramdam ng bawat membro ng pamilya, bawat isa, walang

0: Ang tanong ngayon sa atin, Kuya Miko, sa lahat ng ating mga kapag-asa, ano ba ang mga praktikal na mga pamamaraan para ma-discover natin yung ating kalakasan o yung strength natin, para ma-discover natin yung mga talento natin, para ma-discover natin kung ano ba ang purpose natin sa buhay. So ito, pag-aaralan natin, Kuya Miko, meron tayong limang pamamaraan o mga praktikal na mga ways. Maaring meron pang iba o mas marami pa ng mga pamamaraan. Pero meron lamang po kaming lima na mga practical na pamamaraan upang ma-discover natin ang strength, talents, and purpose natin. Ano-ano yun na, Kuya Miko?
1: Ayan, mga kapag-asa, ngayon po, titingnan natin kung ano-ano yun. At yung mga pamamaraan nyo ay practical. At baka, Kuya Leonard, baka meron kaming limang sasabihin, meron kaming limang mga practical na pamamaraan. Pero kayo mga kapag-asa ay baka meron rin na mga pamamaraan.
0: Na ma-share din sa atin.
1: I-comment nyo po sa atin pong comment section. O kaya pwede nyo pong i-text. At kung saan ay ang mga kapag-asa natin na nakikinig ay matuto din dun sa inyong pamamaraan na yon. So, una ay start with self-awareness. Kailangan maging aware tayo sa ating sarili. Nagsisimula yung pag-discover natin doon sa ating kalakasan, sa ating mga talento, sa pagkilala natin sa ating sarili. Maraming tao ang naghahanap ng purpose sa labas, doon sa opinion ng iba. Ano ba yung opinion ng iba?
0: Oh.
1: Sa title o sa achievement. Pero kadalasan ang sagot ay nasa loob na natin. Kailangan nating makita sa ating sarili yung mga bagay na yon. Hindi doon sa mga kung ano yung outside.
0: Merong iba kasi na yung purpose nila sa buhay ay nakabase sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ibig sabihin, pag nakita sila, pag pinuri sila ng tao, doon sila nakabase na ganito pala yung ano ko. Yes, hindi siya galing sa kung ano ang meron sa kanyang sa loob, sa kanyang sarili, no?
1: Yan. Ang sabi dito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang ginagawa ko na nagbibigay sa akin ng sigla kahit napapagod ako? Minsan may mga meron tayong ginagawa or meron tayong mga hobby, meron tayong mga talent na parang nag-enjoy tayo kahit hindi ka ba napapagod?
0: Kahit parang mahirap siya.
1: Kahit
0: kung tinignan ng iba, parang napakahirap mang gawin 'yon. Kagaya ng example, Kuya Miko, yung mga pag-hiking, yung pag-akyat ng bundok, parang nakakapagod naman mag-akyat ng bundok, maglakad ng ilang oras, tapos aakyat ka ng bundok, magdadala ka ng mga supplies doon sa mga, kagaya dito sa Palawan, merong mga jungle school, magdadala ka ng supplies, aakyat ka ng bundok, bakit parang nakakapagod man. Pero, kagaya ng binabanggit mo, ginagawa mo, pero nagbibigay ito ng sigla. Parang masaya ka.
1: Nag-enjoy ka at talagang na-achieve mo yung gusto mo mangyari doon sa mga ginagawa mo na yon. And yung sagot mo dito sa tanong na ito ay pwede mo siyang makita na ito siguro yung kalakasan ko kaya hindi ako napapagod kasi dahil ito yung kalakasan ko. Kaya mahalaga mga kapag-asa na tanungin natin ano ba yung bagay na kung saan nai-enjoy natin gawin.
0: Yung strength mo, example, yung strength mo ay service. Pag si-serve sa community, doon ka kasi yun ang actually, yung strength mo minsan, yun na rin yung passion mo din eh.
1: Yes.
0: Di ba? Ganun siya.
1: Talagang eksakto, ganun talaga. Minsan, hindi lang minsan, talagang ganun talaga kadalasan na yung nangyari kapag ginagawa mo yung bagay na tapos nag-enjoy ka, talagang namamaster mo yun at talagang nakikita, ito pala, kaya mas maganda pala itong gawin. Kaya, pangalawa, mga kapag-asa, ano ang kaya kong gawin ng natural kahit hindi ako pinipilit? Ayan, yung mga kusa mong, kung nagagawa, kusa mong na aayos yung bagay na ito, kusa mong nagagawa yung mga bagay na ito, ay kahit na hindi ka, kahit wala namang nagmo-motivate sa'yo, ganun. Ayan. So, ang strength ay madalas lumalabas sa mga bagay na, una, ginagawa mo ng kusa. Pangalawa, inuulit-ulit mo dahil sa gusto mo ito. At pangatlo, nagbibigay ng pakiramdam na dito ka nababagay. Ayan. Talagang ito siguro. Ito na yung bagay na talagang gusto kong gawin. Kaya habang dinidiscover mo yung iyong sarili.
0: Yan. So, ibig sabihin, napakahalaga pala mga kapag-asa na magkaroon ka ng tinatawag na self-awareness. Yeah. Alamin mo kung ano ang mga nagpapasaya sa iyo. No, kapag

0: Saan ba ang mga nagpapasaya sa'yo? Masaya ka bang nagluluto? Masaya ka bang mag-serve sa community?
1: Yes.
0: Yung kahit nakakapagod, masaya ka bang nagbubuting-ting ng sasakyan? Kahit madumi, pero natutuwa ka? So, pag nakita mo yung self-awareness mo, mas magiging kilala mo yung sarili mo, tapos mas magiging malinaw sa'yo kung ano yung
1: direction
0: mo sa buhay, no? So, ang tanong natin sa lahat ng ating mga pag-asa, para sa iyo, ano ba ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Yan. So, yan po, ang mga bagay na yan ay maaring yan po ay iyong strength. Yan. Tapos, pag yan po ay iyong strength, maaring yan din po yung iyong talent. Di ba? Magaling kang magluto. Kasi yun ang nagpapasaya sa iyo, yung pagluluto. Maaring yun na nga yung iyong talent. At, base doon, malalaman mo kung ano yung magiging purpose mo. Kasi mahilig ka magluto, yun ang favorite mo, masaya ka kahit nakapagod. So yung purpose mo, magluto para sa community. Magtulong ka. Pag may mga feeding program, ibigay mo yung sarili mo para mag-help. Di ba? It will bring you, sa ganong purpose, nakikita mo na nandun yung strength mo, nandun yung talent mo,
1: yes,
0: at nagbibigay siya ng purpose para sa iyo. Yung pangalawa naman, mga kapag-asa, is affirm and don't compare. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagtuklas ng talento natin ay ang sa pamamagitan ng paghambing. Kapag palagi nating ikinukumpara ang sarili natin o ang bata o yung anak natin sa iba, nawawalan tayo ng kumpiyansa at natatabunan yung uniqueness natin. O kaya, mga kapag-asa, ang gagawin na lang po natin ay sa halip itanong natin, bakit, 'di ba, kalimitan ang ginagawa, bakit hindi ka katulad ng kapatid mo? May mga ganun, Kuya Miko, 'di ba, na pagko-compare. O minsan 'yan ang ginagamit ng mga, bakit hindi ka kasing talino ng kuya mo? O, di ba? May mga ganun minsan.
1: At hindi natin minsan na papansin na masakit pala yun para sa tao na nakareceive nun dahil parang kinukumpara siya.
0: Yan. Kaya imbis na sabihin po natin nun, mas mabuting sabihin natin, ay, alam mo ba, sa totoo lang, napapansin ko yung sipag mo at tiyaga mo. Alam mo ba, nakita mo siyang nag-struggle siya, di ba? Kasi imbis na sabihan mo siya na nag-struggle siya, example, sa exam, imbis na sabihan mo, bakit hindi ka kasing talino ng kuya mo? Imbis na ganun, ang sabihin natin, I appreciate. Na-appreciate ko yung pagsisikap mo na mag-aral. At ikaw ay, at ang tiyaga mo. Kaya pagbutihin mo pa. So, ang affirmation pala ay parang tubig yan siya sa halaman. Kapag dinidiligan natin ng tamang salita, lumalago ang tiwala sa sarili. Kaya, kapag naramdaman ng isang tao na siya ay nakikita, siya ay nire-recognize, siya ay pinapakinggan, siya ay pinapahalagahan, mas nagiging bukas siya sa o natuklasin kung ano talaga ang kaya niya at ang gusto niyang gawin.
1: Yes.
0: No? Kasi yung mga tao kasi, iba't iba ang mga talento. Maaring hindi siya nag-i-excel sa bagay na yun, kinocompare natin siya doon sa nag-i-excel sa bagay na yun. Pero ang problema kasi, hindi yun ang kanyang strength. Hindi yun ang kanyang talent. So kinakailangan i-guide natin siya. Imbis na i-compare natin yung ating anak, i-discover natin kung ano ang kanyang talent at doon natin siya inu-nurture.
1: Yes.
0: Ganon siya, Kuya Miko. Ano kaya ang pangatlo, Kuya Miko?
1: Ayan, pangatlong pangamamaraan naman, mga kapag-asa, ay allow exploration without pressure. Maraming kabataan yung natatakot at na sumubok dahil takot silang magkamali o takot silang mapuna ng mga mas nakakatanda sa kanila. Pero yung totoo, ang purpose ay hindi agad natin matutuklasan, mga kabataan, mga pag-asa. Ito ay nahuhubog sa proseso. Sabi nga ng isang memes, Kuya Leonard, step by the step. Pero talagang ganun, totoo yun. Talagang merong proseso, merong progress yung ating paglago minsan o kaya yung pag-discover natin sa ating mga sariling mga sarili.
0: Huwag tayong matakot na kapag, example, may gagawin tayo, subukan natin. Huwag tayong matakot. Subukan natin para, kasi ito ay isang proseso nga ng kagaya ng binanggit mo eh. Para, kasi kagaya sa akin dati, Kuya Miko, noong meron kasing cellphone shop yung aking uncle dati. Tapos, siyempre, tinuturuan niya ako paano mag-ayos ng cellphone dati. Mm. Tapos, bibigyan niya na ako ng cellphone na aayusin. Eh, minsan kakabahan ka. Kasi, ay, paano kung masira, hindi ko kayang gawin yung tama. Itinuro niya.
1: Yes.
0: Pero ang sabi ay, subukan mo. Try mo. Hindi mo malalaman pag hindi mo susubukan.
1: Yes,
0: and until that day na sinubukan ko, ay natuto akong mag-ayos ng gamit, no, ng cellphone. So parang ganun siya, Kuya Miko.
1: Yes. Kailangan ng pagsubok or minsan may pagkakamali at minsan naman ay may pagbabago sa direksyon.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mga bagay na kung saan ay mga bahagi ng proseso.
0: Yeah.
1: Bago ng proseso mo para sa pagkatuto, bahagi ng proseso mo para sa pagkalago. Sa paglago mo, sa pag-discover mo ng iyong talento.
0: Mm.
1: Minsan, kapag-asa, kailangan natin bigyan ng espasyo yung kabataan. Mm. Mga magulang, bigyan natin ng espasyo yung ating mga anak or yung ating mga kabataan na mag-explore, mag-aral, mag-volunteer, matuto ng bagong skill nang walang pressure. Sa mga magulang, Kuya Leonard, na kung saan may mga anak, hayaan natin yung ating mga kabataan na mag-explore or mag-discover nung kanilang mga talento nang walang pressure. Nandiyan ang inyong paggabay. Hindi natin sinasabi na huwag niyong hayaan niyo lang na sige, huwag niyong pabayaan. Kundi ang ano lang ay kailangan walang pressure silang maramdaman.
0: Iga-guide sila.
1: Iga-guide
0: natin sila. Pero hahayaan natin silang matuto. Oo, kagaya ng mga bagong skills. Minsan kasi takot tayo. Ay, yung anak natin, example, hindi natin gustong matuto yung anak natin yung paggamit ng martilyo, may pako, pero may mga magulang na, wag, baka mapukpuk mo yung kamay mo. Oo. Dapat ano natin, hayaan natin silang matuto.
1: Yes.
0: Pero hindi naman natin ibig sabihin na napababayaan natin sila. Kundi i-guide pa rin naman natin sila, yes. 'Di ba, Kuya Miko?
1: Oh,
0: para at least ma-experience nila kasi pag hindi nila sinubukan, paano sila matututo, 'di ba?
1: Minsan kasi, Kuya Leonard, ang gusto ng mga magulang or ang gusto ng natin na kapag ipagawa natin 'to sa isang kabataan, pag ipagawa natin ito sa ating mga sa mga anak, sabihin natin dapat alam mo na agad.
0: Oh.
1: Bago ko ibigay ito sa iyo,
0: dapat master mo na.
1: Dapat alam mo na agad kung paano gawin 'yan, ha.
0: Oh.
1: So hindi natin sila nabibigyan ng espasyo or ng space sa pag-grow ng pag-discover nila kung paano matutunan, kung paano magawa 'yung isang bagay. And kapag may kalayaan, mga kapag-asa, tandaan natin, kapag may kalayaan na magkamali or mas magiging matapang silang tuklasin ang kanilang kakayahan.
0: Oh, ibig sabihin po, mga kapag-asa, kapag nakita natin sa ating mga anak na mayroon silang talent. Example, yung anak natin, nakita natin may talent sa pagdodraw. Regaluhan natin ng mga gamit ng pagdodraw. Kung nakita natin yung anak natin na may talent sa photography, pagpipicture, edi magsimula munang bilhan ninyo ng kahit mumurahin lang na camera para mag-practice ba? Practice.
1: Halimbawa,
0: matututo.
1: Halimbawa din, Kuya Leonard, binilhan natin ng gamit na pang-drawing. So, pina-drawing natin siya. And nakita natin na
0: medyo okay-okay naman, medyo hindi.
1: Medyo okay-okay, medyo hindi din. Na parang stick lang yung ano na tao yung drawing niya. Hindi natin sasabihin na ang pangit noon, kundi encourage natin na alamin pa kung paano mas magiging maganda, kung paano mas magiging hindi natin siya na ay hindi na kita bibilhan nito kasi hindi ka naman marunong, hindi ka naman, mas maganda yung drawing ng kapatid mo pa nga, ganun minsan . So parang hindi na lang yun pala, magaling siya mag-drawing, no? Hindi natin alam.
0: May mga times, mga kapag-asa, na yung mga anak natin sa pagtuturo ng mga skills, hahayaan natin sila o bibigyan natin sila ng kalayaan na maaaring magkamali doon sa ginagawa nila. Pero mas nagiging matapang yan sila, mas nagiging confident yan sila na tuklasin ang kanilang kakayanan kapag hinahayaan natin sila. Siyempre, with our supervision, upang gabayan sila na ang magagawa nila ay tama. Ganon po siya, mga kapag-asa.
1: Yes.
0: So, yung kasunod naman po, pang-apat na ito, Kuya Miko,
1: yes,
0: is connect talents to service. Ito ay napakahalaga. So, mas magiging malinaw ang purpose kapag ang talento ay hindi lang talento lang, na parang sarili lang yung iniisip natin. Nagiging mas malinaw ang purpose kapag ang talento natin ay ginagamit natin para sa kapakipakinabang ng ibang tao. Yes. Kapag ginamit natin yung ating kakayanan para makatulong sa iba, doon nagsisimulang magkakahulugan ang ating mga ginagawa. Una, example, kung marunong kang makinig, kasi ang pagkakaroon ng listening ear is a skill. Kapag marunong kang makinig, maaari kang maging source of comfort sa ibang tao. Minsan kasi may mga tao na sisiran mo, imbis na makikinig lang sa'yo, puro advice ang gagawin sa'yo. Hindi, kasi ganitong gawin mo. Tapos minsan, pag nag-a-advice, ikukumpara pa yung sarili niya. Sasabihin na, ako nga dati, ganito. Di ba may mga ganon?
1: Yes.
0: So, yung listening, pagkakaroon ng listening ear, isa pala siyang skill. No? Isang kung saan pa, talent pala siya. No? Mm. Kapag ito ay ginamit natin na maging source ng comfort sa ibang tao, nagiging blessing siya, at yung talent na ito ay naging kapakipakinabang, yes, sa iba. Ang kagaya nito, example, kapag mahusay kang mag-organize, ang talent mo ay maayos kang mag-organize ng mga programs. Hmm. Talent kasi yan eh. E di, maaari kang tumulong sa community.
1: Kapag may mga program yung community.
0: Oo, mga program sa community. Or, maaring meron kang creative na isip, mga malikhaing isip, maaari kang magbigay ng inspiration sa ibang tao.
1: Yes.
0: Kaya mga kapag-asa, kapag nakita ng isang tao na merong effect ang kanyang ginagawa sa buhay ng kanyang kapwa, mas nauunawaan niya ang tanong na bakit ako narito. Marerecognize niya yung purpose niya sa buhay. Diba?
1: Yun, madidiscover niya yung sense of purpose niya. Ah, baka kaya pala ako nandito.
0: Mahilig kang magluto. Talent mo yung pagluluto. Hindi ka lang nagluluto para sa sarili mo. Nagluluto ka para sa community, mga feeding program. Kaya yung tanong na, bakit ka narito? Masasagot mong, narito pala ako para magluto at magbigay ng tulong, blessing, pagkabusog doon sa mga taong nagugutom. Diba?
1: Yes. Yung ating talento, Kuya Leonard, ay kapag nagkaroon tayo ng parang accomplishment, merong sense of satisfaction na nararamdaman tayo na talagang nagbibigay ng ano sa atin ng perspective na ito, para siguro ako dito sa bagay na ito, para ako dito sa bagay na ito. Kasi meron kang satisfaction doon sa mga ginagawa mo na yun. And yung pagtulong mo sa pamamagitan ng talento na na-discover mo ay isang malaking assurance na ito yung talento mo, kaya ito yung skill mo, na may kita mo, meron nga talaga ang skill, meron nga talaga ang pakinabang dito, meron ang purpose, ganun. So na-discover. Yan.
0: Napakaganda nito, mga kapag-asa. So sa inyo po, mga kapag-asa, ano po yung mga talento na meron po kayo na nais nyong gamitin sa paglilingkod sa kapwa-tao? Pwede po kayong mag-comment dito po sa atin pong Facebook Live po ngayon. I-comment po ninyo sa baba kung ano po ang inyong talento at kung paano po ninyo ito ginagamit sa pagtulong sa ibang tao. Or, Kuya Miko, kung may mga talento ka ngayon at nakikita mo na parang hindi mo siya nagagamit para sa pagtulong sa ibang tao, ngayon ang panahon, mga kapag-asa, na gamitin po natin ang ating mga talento para maging blessing sa ibang tao. Yan. So, panghuli, Kuya Miko, na practical tip natin.
1: Panghuli ay, mga kapag-asa, teach that purpose is a journey, not a race. Ayan. Minsan, iniisip natin na ang ating purpose sa buhay ay ito. Kaya dapat maano agad natin, ma-meet na agad natin, o kaya magawa agad natin. Pero mga kapag-asa, isang pinakamahalagang paalala ito, hindi pare-pareho yung timeline ng bawat isa sa atin. Minsan, ang iba sa atin ay nakapagtapos sa ganitong time. Iba naman ay nakapagtapos late na. Medyo at yung iba naman ay nagkatrabaho ng ganito, tapos pagtapos ng trabaho, naka-masteral, tapos naka-doctoral. And yung iba naman ay ito yung nagawa na sa edad pa lang na ito, ang dami niyang na-accomplish. Mm. Hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo doon sa mga ganong mga comparison sa mga ganong sabihin natin gauge, gini-gauge natin na kapag ito na accomplish natin ay ito na na meet na natin yung nagawa na natin yung purpose natin.
0: Yeah.
1: Hindi pare-pareho mga kapag-asa ang timeline ng lahat. May mga tao na maagang nakakita ng direction, may iba naman na mas nahuhuli at pareho lang silang mahalaga. Yung iba alam kaagad nila yung purpose nila. Yung iba naman ay unti-unti pa lang
0: process
1: nilang na-discover. At mga kapag-asa, lahat ng ay, bawat proseso na yun ay mahalaga. Kung nakuha mo man ng madali yung purpose mo sa buhay,
0: na-recognize mo agad.
1: Ito agad yung purpose mo, na ito yung purpose mo ay walang pinagkaiba yun doon sa mga tao na kung saan ay late na nila na-recognize o medyo late.
0: Ang ano lang doon, maaga mong nagamit yung talent mo para sa in-service sa iba kasi yes, maaga mong nalaman yung iyong purpose. Mm. Yan. Ay, pero kung example, alam mo yung purpose mo pero hindi ka parang na-feel mo na ito yung purpose mo pero hindi ka naman nagpagamit in service for others.
1: Yes.
0: Ganon. Eh di, wala lang din. Wala ding ano siya.
1: At minsan, Kuya Leonard, yung iba, na-recognize agad nila yung purpose nila, minsan kinocompare ng mga tao na ano, kasi, oh, ito siya, naka-accomplish na ng ganito. Oh, siya, ang dami na nagawa para sa community. At ikaw, parang wala pa akong nagawa. Parang sinasabi natin, parang wala pa akong silbi sa lipunan. Ganun. Pero, mga pag-asa, huwag tayong ma-discourage sa mga sitwasyon ng mga ganun. Mm-hmm. Dahil, ang dinidiscover pa lang natin, nasa proseso tayo ng pag-discover minsan. Ayan. Ang purpose natin kapag Kuya Leonard ay hindi destination na kailangan marating agad. Ito ay unti-unting nahayag habang una tayo ay lumalakad, pangalawa natututo, at pangatlo nadadapa, at pang-anim muling bumabangon. At nahayag 'yon kapag nagpapatuloy tayo. Kapag naunawaan natin ito mga kapag-asa, nababawasan yung pressure at napapalitan ng pagtitiwala sa proseso, sa sarili, at sa higit din sa lahat sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
0: Oh, yan. Kaya napakahalaga mga kapag-asa, no? Kaya nang binanggit ni Kuya Miko, na kung sakali man na hindi pa ninyo nadidiscover ang purpose ninyo, no? O maaring tinatanong nyo pa yung sarili nyo kung ano ba talaga yung talento ko. No? Kaya nang binanggit natin kanina, maging self-aware tayo. Pwede nating tanongin, hindi lamang sarili natin eh. Pwede nating tanongin yung ibang tao na ano ba yung napapansin mo? Sasabihin ng iba, alam mo sa totoo lang, kaibigan, ano ka, magaling ka bang maganito? Magaling kang sa ganito? Ito yung napapansin ko.
1: Yes.
0: May mga bagay na hindi mo nakikita ng iba. Pwede kang magbukas yun ng self-awareness mo eh. At doon, kapag nakita mo na, naging aware ka na sa mga talents and strength mo, pwede ka nang magpagamit doon sa kung ano ang nais mo, lalong higit, kung ano ang nais ng Panginoon para sa iyo na paglilingkod para sa iba. And this is not a race. No? It is a journey.
1: Journey. No?
0: May mga taong natututo sa buhay, kung ano ang purpose nila, hindi doon sa mga panahon na masaya, kundi sa panahon na may problema sila.
1: Yes.
0: Doon nila nakikita minsan yung kanilang purpose sa buhay, no? Para i-encourage, para mag-encourage. Doon natututo sila, kagaya na binanggit mo kanina, kapag nadadapa at bumabangon muli. Kaya mga kapag-asa, kung ikaw ngayon ay nagtatanong sa iyong sarili na ano ba ang aking silbi, ano ba ang aking purpose, ano ba ang aking strength, yung limang mga practical na mga pamamaraan ay pwede po nating gamitin para ma-discover po natin ang ating strength, ang ating purpose, at lalong higit po ang atin pong passion sa lahat ng ating mga kapag-asa. Kaya ngayon pong umaga pong ito ay meron po tayong quotation from Education page 17. Sabi po dito sa Education page 17, "Every human being created in the image of God is endowed with a power akin to that of the Creator. Individuality and power to think and to do." Lahat po tayo po ay ginawa, nilikha ng Panginoon. We are created in His image. At tayo po ngayon, gayon din ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay makapag-isip at binigyan tayo ng Panginoon upang gumawa. Kaya sa lahat ng mga talents, Kuya Miko, ako hindi naniniwala, Kuya Miko, na hindi ako naniniwala na may tao na walang talent.
1: Ako din, yes.
0: Ang lahat ng tao, binigyan ng Panginoon ng talento. No? Maaring may mga tao siguro na, kagaya ng sa Bible, mayroong tao na binigyan ng dalawang talent. Doon sa Bible, di ba, sa story, mayroong mas marami. Totoo naman talaga, may mga tao naman talaga, Kuya Miko, na maraming alam, parang jack of all trades ba?
1: Yes.
0: Oo, maraming talento, maraming skills. May mga tao na akala nila wala silang talento, pero marunong silang makinig. May nakita silang isang matanda na tumatawid. Tinutulungan nila, hinaakay. It is a strength. It is a talent. Kasi hindi lahat ng tao kayang gumawa nun. No? Sa bahay ninyo, nakita mong naghihirap yung kapatid mo na may binubuhat. Tutulungan mo siya, yung pagkukusa. It is a strength, no? It is a talent. Maaring sa sunod, ma-develop mo siya, it will be a purpose sa buhay. Yung kahit yung simpleng pagbubuhat, sa susunod, pwede kang mag-volunteer sa panahon ng mga community service, mga medical mission. Sabihin mo, ay, hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse, hindi naman ako marunong mag-BP, pero yung ginagawa mo doon sa medical mission, magbuhat ng tubig. Magbuhat ng box ng gamot, dalhin po doon. It is a strength, no? Na ibinigay sa inyo, sa iyo ng Panginoon, at yun, maaring sabihin mo, it is the purpose, ang purpose ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong malungkot. Ang Panginoon ay mayroong ibinigay sa inyong talents. Ano lang natin eh, panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po akong ma-discover ang aking mga talents. Yes. At magamit ko po ito para makatulong sa iba.
1: Amen. Ayan. Ayan, mga kapag-asa, isang paalala po sa atin sa araw na ito, ang pagtuklas ng ating kalakasan o ng ating lakas, talento at layunin ay hindi minamadali. Ito ay hinuhubog.
0: Ayan, tama. At sa bawat tahanan na may kabataang naghahanap ng direksyon, naway maging tahanan tayo ng pag-asa at gabay.
1: Isang simpleng panalangin, Kuya Leonard. Panginoon, tulungan mo po kaming makita ang iyong disenyo sa aming buhay at lakarin ang layuning iyong inilaan.
0: Yan. So napakaganda ng ating pong pag-uusap. Pero mga kapag-asa, wala na po tayong oras. Napakabilis po ng ating oras. Nagpapasalamat po kami sa almost an hour na kami po inyong sinamahan sa atin pong usapang pampamilya. Ngunit bago po tayo magtapos, mga minamahal mga kapag-asa, akin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Ama, Diyos na nasa langit. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay na dakila po kayo sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat hindi lamang ninyo kami binigyan ng pagkakataon upang mabuhay, ngunit binigyan nyo rin po kami ng pagkakataon, binigyan nyo po kami ng mga talents, mga strength. Panginoon, sa mga kaibigan, mga kapag-asa po namin na hindi pa po nila na-discover ang mga talents po na ito, tulungan nyo po sila, Panginoon, na ma-discover ang mga talent and strengths po na ito. At sa amin na mga kapag-asa, na alam na po ang strengths and talents, nawa masupungan po namin ang purpose bakit nandito po kami. na ang mga talento na inyo pong ibinigay sa amin, Panginoon, ay amin pong magamit upang magbigay ng ngiti sa iba. Yung mga talents na ibinigay niyo po sa amin, mga strengths na ibinigay niyo po sa amin, ay magbibigay po ng blessing. Gamitin po ninyo yung mga talents na ito, yung strength na ito, na maging blessing sa iba. Gamitin po ninyo ang mga talents and strength po na ito para sa inyong kaluwalhatian. Kaya sa mga oras po na ito, amin pong dalangin ninyo pong pagpapala sa lahat ng aming mga kapag-asa. Ingatan ninyo sila sa buong araw po na ito. Kung ano man po ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan, sa trabaho o kung nasaan man po sila, nawa ang gabay po ninyo ay sumakanila. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pamilya ng amin pong mga viewers and listeners sa araw po na ito. At pagpalain niyo rin po ang aming programa. Maraming maraming salamat po sa lahat. Nawa kami po yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming maraming salamat po mga kapag-asa sa loob ng isang oras na kami po inyong sinamahan sa usapang pampamilya. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po si Kuya Miko.
0: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan and welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lang lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin naman pong paksa ay patungkol sa The Message to Sardis. At ito po ay sa panguna pa rin ni Pastor Romy Mangiliman. Mga kaibigan, ang Sardis po ay isang lungsod na minsang makapangyarihan, ngunit naging kampante at napabayaan. Ganito rin ang kalagayan ng iglesia. May pangalan na buhay, ngunit patay sa espiritu. Kaya naman po, sa atin pong pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala, anupat ang ating Panginoon ay sagana sa biyaya. Muli, narito yung kaibigan sa Himpapawid sa Teleradyo na nagsasabing napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay ating bigyan ng pansin ang Iglesia ng Sardis. Sinasabi ng ating Biblia samantalang si Apostol Juan ay nandoon sa isla ng Patmos, ibinigay sa kanya ng ating Diyos ang pabalita ng Apokalipsis na ito ay para sa mga iglesia na 7 iglesia sa Asia Minor. Ang sabi nga sa versikulo 11 ng kapitulo 1 ng Apokalipsis na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis. Bago nating tatalakay ng Sardis, bigyan natin ng konting review yung ating mga napag-aralan. Yung unang iglesia ay ang Epeso. Nang ibig sabihin ito ay desirable, ito yung panahon ng mga lagad hanggang sa 100 AD. At natapos ang panahon ng mga alagad ng ating Panginoon at kaya hindi ng mga sinasabing mga apostol sila. Nanupat sa panahon na ito, marami ding mga lingkod ng Diyos na naging martir, pinagutan ng ulo at pagkatapos ang iba'y pinako sa krus. Si Apostol Juan nilagay sa langis na kumukulo subalit siya ay lumangoy at hindi namatay. Pinreserve ng Panginoon ang kanyang buhay at pagkatapos siya ay dinala sa Isles of Patmos, doon niya na isulat yung aklat ng Apokalipsis. Pagkatapos ngayon ng iglesia ng Epeso ay sumunod ang Smyrna. Nanupat sa panahon ng Smyrna, dito lalong naging masidhi o yung sinasabing matindi ang persecution, pag-uusig sa mga anak ng Diyos. Ang iba'y tinatali sa mga poste pagkatapos lalagyan ng gasolina ang kanilang katawan sa sindihan at ang mga naging martir habang sila ay nagliliyab ang kanilang katawan, umaawit ng papuri sa Diyos katulad ni Hieronymus. Ang iba naman ay pinapakain sa mga leon ng buhay at gayon din sa ibang mga mababangis na mga hayop. At gayon din pagkatapos ng Smyrna ang Pergamo. Nagbago ang taktika ng kaaway. Dati-dati sila ay pinapatay pero habang pinapatay sa iglesia ng Smyrna lalong dumarami. So sapagkat hindi nagtagumpay sa Satanas, ang nangyari ngayon, naging popular ang Kristyanismo, lalo na noong panahon ni Haring Constantino ng Roma. At dito ay nagkaroon ngayon ng sinasaming amalgamation, yung pagkasanib ng Kristyanismong doktrina at gayon din ng paganong doktrina ay pinaghalo. Dito na ngayon pumasok yung mga doktrina na galing sa pagano, yung ang kaluluwa hindi namamatay, dyan pumasok ang doktrinang ito. At gayon din si Mitra pumasok dyan at iba't ibang klaseng doktrina na Happy Halloween ang kumisa ng ang sinasabi ng iba. Ito ay piyesta ng mga demonyo. At pagkatapos ngayon ng Pergamo, sumunod ang Thyatira. Sa Thyatira, ang iglesyang ito o yung sitting ito ay kinakatawanan ng iglesia na noong si Emperor Justinian ay kanyang tinalo yung tatlong kaharian sa Europe, ang Visigoths, Vandals at saka yung Ostrogoths. Iniluklok noong 538 AD ang Papa sa Roma na siyang namumuno sa iglesia at gayon din sa Estado. At kapag ka ang Estado at saka ang iglesia nagsama, nagkakaroon din ng sinasabing persecution. At dito maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay, nanupat ang iglesia naging instrumento upang puksain ang maraming mga Kristiyano. Kaya nga, magbasa kayo ng world history na merong Spanish Inquisition. 100 million Christians ang pinapatay sa panahon ng Dark Ages, nagsimula noong 538 hanggang noong 1798. Ang sumunod ngayong iglesia ay ang Sardis. Ang wika ng pabalita ng ating Panginoon sa iglesia ng Sardis sa Apokalipsis 3:1 hanggang 6. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Ating pansinin ngayon na pinakilala na pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Alam ko ang iyong mga gawa, sa pangalan ikaw ay nabubuhay ngunit ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na titira na malapit nang mamatay sapagkat hindi ko natagpuang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig. Tuparin mo ito at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Ngunit meron ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisan ang kanilang mga damit at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisang gaya ng mahuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang kahulugan ng Sardis ay that which remain, ang mananatili. Gusto kong banggitin ang sinasabing background. Ito ay isang syudad nung unang panahon at kinakatawanan ng iglesia noong ganon ding panahon na mamaya aking babanggitin na kung anong panahon ito nabubuhay ang iglesia noon. Ang Sardis ay merong labis na dinadakila ayon sa kasaysayan. Subalit noong panahon ng Roma, Roman period, ang siyudad na ito ay nawala ang kanyang mabuting pangalan. Samantalang ang siyudad na ito ay mayaman, subalit ang kanyang labis na pinakadakilang pangalan ay doon lamang sa kanyang pinanggalingan sa history, subalit sa realidad sa kanyang kapanahunan noon, ito ay nawala ang kanyang mabuting pangalan. Nanupat ang siyudad na ito ay itinayo sa itaas ng isang matarik at mataas na nabundok. At ito ay merong pagkamamayan na anupat sa kanilang kalagayan nilagay sa isang mataas na bundok, tila baga sila ay careless na bigyan ng gwardya ang kanyang wall. At ang message o pabalita ng Iglesia ng Panginoon sa Sardis ay kumakatawan sa prophetically to the spiritual situation ng Protestants at ang sabi sa post-Reformation period noong 1565 to 1740. Ano ba yung significance ng titulo ng ating Panginoon sa Iglesia ng Sardis? Ang wika sa 3:1, at sa anghel ng Iglesia sa Sardis ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay. Matindi itong sinasabi ng ating Panginoon yung laban sa kanya. Ang sabi, sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Bakit kanyang pinakilala pitong espiritu? Ano bang ibig sabihin ito ng Diyos? Sinasabi sa atin sa Apokalipsis 4:5 ang ganito. At mula sa trono ay may lumabas na kidlat at mga tinig at mga dagundong ng kulog at may pitong nagniningas na sulo ng apoy sa harapan ng trono na siyang pitong espiritu ng Diyos. Yung term na pitong espiritu, ito ay nagrepresenta sa pangatlong persona ng kadiyosan in terms of his fullness and continuity. Bakit ganito ang pagkapahayag, pagkapakilala ng ating Panginoon? Sa panahon na ito ay nagkaroon ng aral na kine-question ngayon ang sinasabing likas ng ating Panginoon, yung nature of Christ at gayon din ang nature ng banal na espiritu. At gustong sabihin dito ng ating Panginoon na yung kanyang Godhead, siya'y equal sa kanyang Ama. Meron bang mababasa sa Biblia, sa ibang bahagi ng Biblia na si Kristo ay kapantay ng Ama? Narito ang binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 2:5 at 6, ang wika sa atin tungkol sa ating Panginoong Hesus. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Hesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang sabi sa English ay equal. Equal ang sabi sa wikang English. Nang sabi ay bagamat nasa anyo in the form of God ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon ay kapantay ng Diyos. Siya'y nasa anyong Diyos ang sabi ni Apostol Pablo. Ano naman ang relasyon ng ating Panginoon? Atin munang wabanggitin ito bago nating pagpapatuloy tungkol sa likas ni Kristo o nature of Christ. Ano naman ang binabanggit tungkol sa banal na espiritu? Bakit mahalaga? Mapansin natin sa Biblia, ang nagpakilala sa Ama ay ang ating Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus naman, ang ating Panginoong Hesus, ay pinapakilala ng banal na espiritu. Ating basahin ang ibang mga talata sa Biblia. Ayon sa San Juan 14:16, ito ang ating mababasa. At hihingin ko sa Ama na kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ang mga aliw dito na binabanggit, ang Comforter, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Nanupat sa pag-alis ng ating Panginoon sa lupang ito, ang wika niya, ako'y magpapadala sa inyo ng ibang mga aliw. Sa San Juan 15:26, ito pa ang sinasabi. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ngayon, ang Banal na Espiritu, ang kanyang papel ay pinapakilala ang gawain ang ebanghelyo ng ating Panginoon, kaya nakikilala natin ang kanyang ginawa mga ilang taon na ang nakalipas, ay sapagkat ang banal na espiritu, ang mga aliw, ang nagpapakilala sa atin. Kaya na the seven spirits represent the Holy Spirit in His fullness. At ang mga bituin ay mga anghel o leader ng mga iglesia. Ang sabi sa Apokalipsis 1:20, ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong gintong ilawan, ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Alam mo kaibigan, sa period na ito ay kini-question nila ang likas ni Kristo at gayon din ang banal na espiritu. Meron pa ngang binanggit si Apostle Juan sa kanyang sulat sa pastoral letter sapagkat pinagsasabing si Kristo ay hindi na parito ng katawan tao. Kaya ang sabi ni Juan sa kanyang sulat sa kapitulo 1 ng 1 Juan, ang sabi doon ay aming nakita, nahipo ng aming mga kamay. Narinig ko ang kanyang tinig, ang Mesiyas ang wika. Totoo, nakasama ko siya. Kaya ang sabi sa Sanguan 5:37, ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. At pagkatapos mismong sinabi ng Panginoon nang galing sa kanyang mga bibig, diniklara ng ating Panginoon ayon sa Sanguan 8:56-59, ganito ang ating mababasa. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. 57. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? 58. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya yung nakita ni Abraham, kasi sabi nagpakita ang Diyos, si Jehovah kay Abraham, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na hindi pa siya noon nagkatawan tao. Kaya kapag ka sinabi sa Old Testament, ang Diyos ay hindi tao, sapagkat hindi pa nagkatawan tao ang ating Panginoon. Kaibigan, anong sasabihin ng mga taong maliligtas kapag ka dumating si Kristo na siya muling bababa sa lupang ito, galing sa itaas, galing sa alapap? Kaibigan, anong sabi ng ating Biblia? At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Anong sabi? Ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Sino bang ating inaantay? Si Kristo na nabayubay sa krus, namatay, subalit nabuhay at pagkatapos bumalik siya sa kanyang Ama. Pero ang sabi niya, bago siya bumalik sa kanyang Ama, ayon sa aklat ng Sanguan, Kapitulo 14, ang wika sa English, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Siya ay pumunta sa kanyang Ama at naghahanda ng tahanan para sa iyo at para sa akin. Kaibigan, yan ang ating Panginoon. Ano pa para ating patunayan na itong pabalitang ito ay para sa atin, sa ating kapanahunan din ngayon. Ano pang sabi sa Apokalipsis 1:11 na nagsasabi, ang iyong nakita o iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia sa Epeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, sa Philadelphia at sa Laodicea. Ngayon, ano bang sabi ng ating Biblia tungkol sa ating Panginoon sa kanyang likas sa aklat ng Apokalipsis, maliban sa ating mga binasa? Kaibigan, ito'y napakaliwanag na binabanggit sa Apokalipsis 4:8. Ito ang sabi sa atin. At ang apat na nilalang na buhay na may anim na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ngayon at ang darating. Anong sabi? Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Kaibigan, ano naman ang sinasabi ng ating Biblia tungkol naman sa Banal na Espiritu? Pagkatapos nating napatunayan ayon sa pabalita ng ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, ano naman ang sinasabi sa Banal na Espiritu? Ito ang sinasabi sa ating kaibigan. San Mateo 28:19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tatlo. Kaya nga, bagamat sa Biblia walang sinasabing Trinity, pero merong Diyos Ama, merong Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pansinin mo kaibigan itong sinasabi sa Biblia sa Aklat ng Mga Awit 95:8-11, ang nagsasalita walang iba kundi ang Diyos, ang wika sa 8. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meribah, gaya ng araw sa ilang sa Masa. Anong tuksohin ako ng mga magulang ninyo? At ako'y subukin, bagamat nakita na nila ang gawa ko, 40 taon, kinamuhian ko ang lahing iyon. At aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Kaya't sa aking galit, ako ay sumumpa at sila'y hindi dapat pumasok sa aking kapahingaan. Sino ang nagsasalita sa Aklat ng Mga Awit 95:8-11? Ito ang tugon kaibigan sa Bagong Tipan sa Aklat ng Hebreo 3:7-9. Iyong pansinin kaibigan kung sino ang nagsasalita naman dito. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo. Sino nagsasabi? Ang Espiritu Santo. Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pabagmatigasin ang inyong mga puso gaya na ng sa paghihimagsik, gaya ng sa araw na pagsubok sa ilang. Na dooy ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagamat nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Kaya't naggalit ako sa lahing ito at aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso at hindi nila nalalaman ang aking mga daan. Kaibigan, ang nagsalita ayon sa Aklat ng Hebreo ang Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ay Diyos nagsasalita. Ang sabi nga sa Gawa 28:25, ito ang ating mababasa kaibigan. Ano sabi ng ating Biblia? Babasahin ko ang 25 ng Kapitulo 28. Nang sila'y hindi magkaisa, umalis sila pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag, tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita sa inyo ng mga ninuno sa pamagitan ni Propeta Isaias. Anong sabi? Tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita na nagsasalita. Ang sabi ng iba, puwersa lang ang Banal na Espiritu. Kaibigan, ang Banal na Espiritu ay nagsasalita. Ang sabi pa nga sa 1 Timoteo 4:1, ngayon ay maliwanag na sinasabi. Sino nagsasabi? Nang Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Ano pa sabi sa atin sa Sanguan 14:26, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo. Kaibigan, nagtuturo ang Banal na Espiritu. At pagkatapos, hindi lang nagtuturo. Ang wika sa 16:13 ng San Juan, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ano sabi? Papatnubayan kayo sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin sa inyo, ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Kaibigan, hindi lang nagsasalita, nagpapatnubay at nagbibigay ng guide. Ang wika pa nga sa Epeso 4.30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Grieve not the Holy Spirit, ayon sa wika English.

0: patay. Bakit ganito ang sinasabi? Bakit nagkaroon ng spiritual decline tungkol sa iglesyang ito, kaibigan? Ano ba yung pangyayari sa kasaysayan? Bagamat nagkaroon ng strong personalities sa panahon ng Reformation, kaibigan, katulad ni William Tyndale, translated ang New Testament sa English language. Subalit siya'y pinalayas sa England, forced to leave England, at pagkatapos noon, later on, siya ay pinatay. Kaibigan, ating pagpapatuloy ang pag-aaral nito bago nating bigyan ng pansin ang Iglesia ng Philadelphia. Atin munang tapusin ang pag-aaral sa Iglesia ng Sardis upang pagpapatuloy natin kinabukasan sa ating pag-aaral. Kaibigan, bago tayo mananalangin, nais kong basahin muna natin ang sinasabi sa Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 7:7 hanggang 11 ang wika, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y nakakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay makakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron ba sa tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas?" Napakagandang binabanggit sa 11. "Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa mga umihingi sa Kanya?" Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos sa ating pag-aaral ng Biblia at ang biyaya ng ating Panginoon ang sumagana sa iyo.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, dito po sa ating natalakay, nagkaroon po ng espiritual na pagkakatulog ang at kapabayaan ang mga tao sa Sardis. Ano po, may panawagan na gumising, magsisi at magbalik. May babala ng bigla ang pagdating ni Jesus. May ilan pa ring tapat sa kabila ng kahinaan at may pangako ng gantimpala sa mga magtatagumpay. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms, ang ating pong Facebook ay i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At kung nagnanais naman po kayo na magpadala ng email, maaari nyo yung isend sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang pag-iwahiwalay ay baunin po natin ang mga salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay isang napakahalagang topic po ang bibigyan natin ng pansin ngayon at sisilipin natin ano nga ba ang katotohanan ito na nagmula po sa banal na kasulatan. Alam niyo po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa baptism, pagbabautismo, bautismo, binyag. Marami po ang nangyayaring ganito, ano? Tayo ay nagbibinyagan kapag tayo ay sasama sa isang grupo ng mga mananampalataya. Gayun din, meron din po tayong tinatawag na nung tayo ay bata pa, nung baby ay meron na pong nabautismohan o nabinyagan. Pero ano po ba ang katotohanan ng binabanggit ng Biblia tungkol po sa bautismo? Ano po ang bautismo? Ano po ang kahalagahan nito sa buhay ng isang mananampalataya at sa buhay ng isang taong nais lumapit sa ating Panginoon? Upang bigyan po ng linaw ang lahat ng mga katanungang ito, ay muli natin makakasama ang ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay mayroong pag-ibig pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Magandang araw po sa inyong lahat muli, ang aking pagbati. At sa ating pag-aaral ngayon ay tutunghayan natin naman ang isang panibagong aralin. May kinalaman mga hakbang paano natin tanggapin ang ating Panginoon at ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay.
2: Amen. Yung pagtanggap sa ating Panginoon. Ano? Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalang.
3: Tayo po ay manalangin sa ating pagsimula. Minamahal naming Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo, taglay ang kababaan ng aming mga puso. Muli kaming nagtatalaga ng oras upang pakinggang muli ang mga salita ng buhay na mag-aakay sa amin sa pagtanggap sa inyo. Tanggapin ninyo ang aming dalangin, kalakip nito, ang kapangyarihang nagbibigay unawa ng banal na Espiritu sa aming buhay. Ito pong hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan namin kayong huwag nang ilipat ang inyong mga channel kung kayo po ay nanonood sa television o kaya naman po ay sa YouTube. At sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapagsubaybay sa radyo, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa atin ngayon. Huwag na pong ilipat ito sa loob po ng kalahating oras at sama-sama po natin tuklasin ang mga katotohanan mula po sa banal na kasulatan dito po tungkol sa baptism. Pastor?
3: Yan. Sa atin pong pag-aaral na naman muli ngayon, pagpapatuloy ng mensahe ho ng may kinalaman sa iglesia, ay ito naman ay ordinansa o ginagawa ng church. Papaano matulungan ang isang taong tumanggap sa ating Panginoon. Ang atin pong pag-aaral may kinalaman sa tinatawag hong bautismo. Ang salita pong bautismo ay mula ho sa orihinal na salita na Griego na tinatawag hong baptizo. Nang ibig sabihin ng baptizo sa Ingles ho ay to immerse. Sa Tagalog pa ay ito ay paglubog, no? Ito ay nangangailangan ho ng tubig para ang tao ay mailubog. Ngayon dito sa atin pong pahiwatig ng pananampalataya o yung ito hong statement ng pananampalataya mula sa banal na kasulatan, ito po ang kahulugan ng o napapaloob ng usaping may kinalaman sa pagtanggap ng tao sa ating Panginoon. Una, dito ay ang tao ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Pagtanggap na sa Panginoon, pagtanggap ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Dito din inilalarawan ang kamatayan, pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus. Ito ay pagpapatutuo ng kamatayan ng isang tao spiritually, no? Pagtigil sa kasalanan, ibig sabihin. Dito din napapaloob yung layunin ng tao na lumakad na may panibagong buhay kay Kristo. Pati din ho yung pagkilala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. At sa pagtanggap sa Panginoon, ang isang tao na kumilala at tumanggap kay Kristo ay dito napapaloob yung pagiging kaanib o miyembro sa isang iglesia ng isang nagpasakop sa ating Panginoon. At ang kahalagahan din nito ay ipinakikita ho ng bautismo ang tinatawag na pakikipagkaisa ng buhay ng tao kay Kristo. Kalakip nito ay ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. Nililinis ang ating mga kasalanan. Pagkatapos naman ay pagkatapos ng tayo mabautismuhan ay nandito din ang agapay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tatanggapin ng isang mananampalataya ang kapangyarihang gagabay sa kanya, sa kanyang buhay. Bilang mananampalataya, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ay pagpapahiwatig ng pananampalataya, paninindigan, ano? Pagkilala at paninindigan sa pananampalataya na si Kristo ay inaako, kinikilala sa kanyang buhay. At isa itong ebidensya ng pagpapatawad o pagsisisi sa kasalanan. Katunayan na ang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan ay sa pamamagitan ho ng tinatawag na bautismo. Pati po itong pagtanggap ng katuruan ng banal na kasulatan. Tunghayan ho natin mula sa aklat ng Mga Gawa 2:38, Mga Gawa ikalawa 2:38. Ano ba ang sinasabi dito ni Pedro patungkol ho sa tinatawag na pagbautismo? Sabi ho dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo o magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito ho ibinibigay ang mayroon ho ditong napapaloob sa talatang ito ng tatlong mahalagang bagay. Una ay nabanggit ho doon ang pagsisisi. Ito yung unang hakbangin ho sa tinatawag na pagtanggap sa Panginoon. Sabi doon sa talata, magsisi kayo. Yung salita hong magsisi sa Ingles ho ay repent, ano? Repentance. Repent from all your sins. Kaya ito ho ang unang bahagi ng hakbang na gagawin ng bawat taong lalapit kay Kristo. Bakit kailangan ang pagsisisi? Ito'y dahilan ho sa tinatawag na tayong mga tao, by nature, mayroon ho tayong mga damdamin na laging masiyahan para sa ating sarili. At higit sa lahat yung damdaming malayo sa Diyos. Ang laging tendency natin ay maghangad ng mga bagay na hiwalay sa Panginoon. Kaya ang ating pagsisisi ay isa ito sa inaasahan ng Diyos na maranasan natin. Ang ibang salita ng salitang pagsisisi ay, kung sinasabi pa ni Pablo, yung ibang hungsalin sa Tagalog ng pagsisisi, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Ikalawa, so yun ho yung unang bagay. Ano? Ikalawa ay yun hong tinatawag na pagbabautismo. Ang pagbabautismo ay nagpapakita ho ng pag-asa na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay ipagkakaloob niya. So karanasan ito ng pakikipagkaisa kay Kristo. At yun hong ikatlo ay kapag tinanggap natin si Kristo sa pamagitan ng bautismo, nangako din siya na ang Banal na Espiritu ay ipagkakaloob, gagabay ang Banal na Espiritu. Ito yung mga karanasan sa panahon ng bautismo. Kaya ang mga hakbang Nabanggit ko po ang unang hakbang, yun hong pagsisisi. Kaya ang hakbang tungo sa pagtanggap sa ating Panginoon, kung sa haba ng panahon na kayo'y laging sumusubaybay sa ating pong programa at sa tingin ninyo, kailangan ninyo ang Panginoon. Ito ho ang unang hakbangin, ang kilalanin ang iyong sarili bilang namumuhay sa kasalanan. Dapat maunawaan, matanggap natin ito ang katotohanan. Kasi po, number one, pangunahing ang problema sa ating mga tao ay sasabihin natin, it's too hard to believe that I have committed sin. Mahirap matanggap yun. Pero sa harap ng Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu na tanggapin ang realidad, tanggapin ang katotohanan na tayo'y nagkasala sa ating Panginoon. Ikalawa, ayun hong manampalataya, no? Magsisi, ikalawa ay maniwala o manampalataya. Pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. So mahalaga ho ito. Yung sasampalatayanan mo dito. Kaya ka, ang pagpabautismo kasi ay pagsuko ng buhay, kaya ikay magpapabautismo sapagkat tatanggapin mo at naniniwala ka, kikilalanin mo sa buhay mo na si Kristo ay magiging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ganyan ho tayong makikipagkasundo. Papasok tayo sa isang tipanan, parang katulad sa mag-asawa. Kung ang isang dalaga, ang isang binata ay may nagustuhan si binata at nais niya at naibigan niya, nagustuhan niya. Upang makasama niya, kailangan ho siyang pumasok sa tinatawag na tipanan. Ano? Covenant. Kaya mayroon hong kasunduan na magsasama ng habang buhay, habang nabubuhay. So, habang nabubuhay sila, nandun yung pagsasama. Ang buhay kay Kristo, dahilan sa pag-ibig ng ating Panginoon, more than our existence here on earth, the Lord, our God, is very willing to let men be with Him forever. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, ang saloobin ng Diyos sa atin, ang tayo ay makasama niya ng walang hanggang buhay. Hindi mo ba nanaisin yun? Na ang Diyos may magandang panukala para sa iyo. Na papasok ka sa isang kasunduan na ang Diyos ay nakahanda na, matagal na siyang naghihintay lang kung sino man ang papasok sa kasunduan ng pakikipagdipan. Lamang, panampalatayanan mo siya at kapag yung kasing pananampalataya natin, yung paniniwala natin sa ating Panginoon at kikilalanin mo siya, ano daw? Bilang Panginoon, Master, kikilalanin mo siya bilang tagapagligtas. Kaya sa lahat ng panahon, maging sa pangangailangan, handa kanyang sapatan. Kaya sa pamamagitan nito, ay nandito yung ikalawang hakbang. At ang ikatlo ay ang matuto tayo sa mahalagang pananampalataya ng Biblia. Napakaraming mga aralin sa banal na kasulatan. Nais ng Panginoon, malaman natin ang kanyang saluubin. Nais mo bang malaman ang saluubin ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos? At hanggang sa magkaroon ka ng liwanag, magkaroon ka ng pagkaunawa. Totoo, hindi natin lubos na maunawaan ng Biblia, pero sapat na ang isang liwanag na ikaw ay may kaligtasan, may panukala ang Diyos para sa iyo sa ikabubuti. At dahil sa mga liwanag na ito, kapag nalinawang ka sa iyong isipan na ang Diyos ay umiibig sa iyo, mayroon siyang pinakamagandang panukala para sa iyo. Hindi mo ba nanaisin na makasama ang ating Panginoon? Gustong-gusto niyang makasama ka. Kaya sa pagpapatuloy, mayroon hong kahulugan ang bautismo. Ito ho ay nagtuturo ng isang simbolo ng katulad ng naging karanasan ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, ang aklat ho ng Roma 6:3-4 at pagpapatuloy ay nagtuturo ho ng tatlong mahalagang bagay. Ang sabi dito sa verse 3, Romans chapter 6 verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? So una ho, pinakikilala dito ng yung ating pagpapabautismo ay nagtuturo ng kamatayan ng ating Panginoon. Sunod na talata. Ang sabi po dyan, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung papaanong si Kristo muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatiang ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya dito ho ay tinuturo naman kung paano namatay si Kristo. Pansinin ninyo, namatay si Kristo. Sunod, pagkatapos niyang namatay, ay nagkaroon, inilibing si Kristo. At pagkatapos na siya inilibing, after 3 days, ang buong sanlibutan ay naniniwala sa tinatawag na pagkamatay ni Kristo o yung Biyernes Santo. Mayroon din ang buong sanlibutan ay naniniwala din sa tinatawag na Sabado de Gloria. Sabadong nandun si Kristo sa libingan at yung pong linggong pagkabuhay. Mula sa tatlong ito, napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya, maunawaan natin na yun hong tinatawag na bautismo at yung kamatayan ni Kristo. Ano? Tatlo. Kamatayan ni Kristo, magiging karanasan din ho natin. Namatay si Kristo, mayroon ding pag sinabing namatay, walang buhay. May matitigil din sa atin. Mamamatay din tayo ayon sa espiritual na kalagayan ni Kristo. Si Kristo'y namatay physical. Tayo naman mamamatay o matitigil ang ating mga kasalanan. Kasi yun talaga ang problema, kaya hindi tayo magawang makalapit kay Kristo at mahirap para sa iba na maglingkod kay Kristo. Ito'y dahilan sa nananatiling kasalanan. Kaya kailangan matigil ang kasalanang humahadlang sa atin na maglingkod kay Kristo. No? Inilibing si Kristo. Gayun din naman tayo pag tumanggap tayo kay Kristo. Ang tumatanggap kay Kristo ay kailangan matigil sa pagkakasala. At ang kasalanang ito, upang matigil ito, ay kailangan kung papaano ang katawan ni Kristo ay ibinaon sa lupa. Ganun din ang ating katawan ay magiging kahalintulad din ho ng paglilibing ng ating katawan sa tubig. So, katawan ni Kristo, inilibing sa lupa. Katawan ng bawat mananampalataya, ilulubog naman sa tubig. Kaya mayroon hong pagkakahalintulad. Ano? At nang si Kristo'y naroon sa libingan, ay nabuhay na mag-uli pagkatapos ng 3 araw. Tayo din naman, hindi naman ho kahalintulad na 3 araw tayo nasa loob ng tubig. Ibig sabihin, yun ay simbolo lamang. Ano? Simbolo ng kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli. Kaya pag ang tao tumanggap kay Kristo, ilulubog sa tubig. Napakasimpleng simbolo. Pagkatapos, iaahon siya. Kaya yung pag-ahon ng kung paano si Kristo ay nabuhay na mag-uli, aahon din tayo, mayroon ng buhay kasama ni Kristo. Ito ho ang mahalagang mga usapin. May kinalaman dito sa kamatayan, pati ho dito sa naging pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Diyan ho sa verse 5, nandiyan yung sinasabi. No? Ang sabi ho dyan, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad sa kanyang kamatayan, magkakagayon din tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya mayroon hong pagkakahalintulad. Ano? Namatay si Kristo, matitigil din ang ating kasalanan. Yung kamatayan ni Kristo para sa kasalanan. Yung ating pagpabautismo ay para din sa kasalanan. Matitigil ang kasalanan. Inilibing si Kristo, inilibing yung kanyang katawang simbolo na nagdala ng ating kasalanan. Yung ating ding kasalanan, yung ating ding buhay ay kailangang ilubog sa tubig. Simbolo na ang kasalanan ay nalibing sa tubig. Walang ibang pinakamagandang pamamaraan upang malinis ang anumang dumi kundi sa pamamagitan ng tubig. Kaya ang tubig sumisimbolo ho sa naglilinis na kapangyarihan. Ito'y ginagamit ng banal na kasulatan o tinuturo sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Siya ang makagagawa ng paraan na lilinisin tayo. Kaya ang tubig sinisumbulong panglinis sa ating mga kasalanan. Kung paano tayo naliligo, nalilinis tayo. Gayun din, spiritually, yun ang tinuturo ang banal na kasulatan. Ho? at yung kanyang pagkabuhay na maguli, babangon din naman tayo na ang kasalanan na iwan sa tubig, no? Kaya paglilibing o pagkamatay, paglilibing at ang pagkabuhay na maguli. Sa ikalawang Korinto 5:17, 2 Corinthians 5:17, ito naman po ang sinasabi dito. Sabi diyan, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tulad ho sa isang sanggol, ang tao na tumanggap ng bautismo ay inalintulad sa isang sanggol na bagong panganak. Kaya nga binanggit ito ng ating Panginoon nang kausap niya si Nicodemo sa aklat ho ng Juan 3:3-5. Binanggit ng ating Panginoon ang patungkol ho sa bagong kapanganakan. Nang sabi ho dyan, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa pagpapatuloy sa verse 4, ang sabi ho dyan, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok pa ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ito naman ang sabi ng Panginoon sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ipanganak sa tubig. Kaya napansin ninyo, ipapanganak sa tubig spiritually, there is a birth. Man will be born in water, no? Maliban ng tao ipanganak sa tubig, no? At sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit o ng Diyos. Oh? Kaya ho, ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ho ng kapanganakan. Kaya ang taong binabautismuhan, pag siya ho ay bumangon, ay katulad sa isang sanggol na muling na bagong panganak. Kaya kailangan ho nating maranasan ang bagong kapanganakan, sapagkat ang bagong kapanganakan ay ang kalagayan ng sanggol inosente, ano, natigil yung kasalanan. Kung magpapatuloy lamang tayo, yan ang simula, ang simulain ng pagiging ng buhay Kristiyano kay Kristo ay walang iba kundi yung panahon na ikaw ay tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Ito ang nagtuturo ng isang bagong, ikaw ngayon ay isang bagong tao kay Kristo. Ngayon ay wala nang, sabi doon sa Roma 8:1, ito ho ang kalalagayan ng isang taong tumanggap kay Kristo. Ano na ngayon ang kanyang kalagayan? Yamang nagpasakop siya sa Panginoon. Sabi diyan, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya ito ho'y buhay kay Kristo Jesus. Ito yung pinag-aaralan natin, mga minamahal, na justification. Ang kalagayan ngayon ng isang tao ay namumuhay siya ngayon kay Kristo. Para lang ho yung ganito, para maunawaan natin yung salitang buhay kay Kristo. Ang tao na nanampalataya at lumapit kay Kristo at tumanggap sa kanya, kinilala siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Para lang ho yung ano, sumali tayo sa team ng ating Panginoon. Kung sa basketball pa, no, yung mga mahilig dyan sa sport, o anumang sport yan, kung sa isang sport ba, halimbawa ho, sabihin na ho natin yung Team Pilipinas, ano, sasabak ngayon sa ibang bansa, makikipaglaban, makikipaglaro. Pag sumali ka dyan, halimbawa ho, katulad ni John Pardo, no, yung basketballista nating isa sa matangkad ng Gilas Pilipinas, pag ang kanyang ang makikilala every time na makaka-score siya, ang nabibigyan ho ng score ay walang iba dahilan sa kanyang pagpupursigi at husay niya, ang naitatanghal, ang nakikilala ay walang iba kundi ang Pilipinas. Pero ang naglalaro sa Team Pilipinas ay si John Pajardo. Mga player, ano ho? Napakaraming mga player. Kaya yun po yung tinatawag na buhay kay Kristo. Ibig sabihin, tayo ay tayo ay nasa team ng ating Panginoon. Pero bawat mga pagtatagumpay, ang makikilala ay si Kristo. Kaya yan yung buhay kay Kristo, no? Kaya ang nasa harapan, pansinin niyo po yung uniform. Nakakita na ba kayo na ang uniforme ay ang pangalan ng tao ay nandyan sa harap? Ang pangalan ho, pansinin niyo lahat ng uniforme, ang pangalan ho na nasa harap ay yung team nila. Ang kanilang sariling pangalan ay nasa likod. Ganun sa pananampalataya. Pag tumanggap ka kay Kristo, ang maitatanghal, makikilala ay ang ating Panginoon. Kaya ho, ang kalagayan ngayon ng tao ay ang sabi doon, mga taong iniligtas sa biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo. Sila ngayon ay mga taong pinatawad. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon, ito ay nagdadala ng kapatawaran. At ang tao ngayon na iniligtas ng Panginoon ay masaya ngayong maglilingkod kasama ng sambahayan ng Panginoon. Nawa sa isang mensahe ng aralin ng pagtanggap kay Kristo, ikaw din ay mapabilang sa bayan ng ating Panginoon at matutong tumanggap kay Kristo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Ngayon po, bago tayo magtapos, pangunahan po muli tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po'y manalangin, O Diyos na banal, salamat po sa mensahe na tinuro ninyo sa amin sa oras na ito kung paano kami mga hakbang, kung paano namin isasagawa ang mga pamamaraan ng pagtanggap sa inyo. Salamat po na ang inyong mga salita ay nagtuturo ng mga gabay at kahalagahan ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Ito ang simulain ng aming pong paglilingkod Kristiyano. Ito pong aming dalangin, pagpalain ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Hesus. Amen.
2: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Cyrus Vinida para po sa panibagong pag-aaral sa banal na kasulatan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo. Kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya.

0: Palataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan. At muli po, welcome po sa ating programang Stories of Faith. Ayan, so I hope na tayong lahat ay nasa maayos at mabuting kalagayan dahil ganun rin po ako. I'm doing good and I'm doing great. Kaya, kamusta ka pa, Sir Kyle?
2: Yes, at the same time, mga kaibigan, napakabuti po ng Panginoon dahil hindi niya po tayo pinapabayaan. We are very glad at this point in time dahil narito na naman kayo upang mapakinggan ang isa na namang kwento ng pagbabago ng ating kaibigan, isang nagpadala ng kanilang liham patungkol sa kanilang pagbabago na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, mga kaibigan, ano, maraming salamat, Graciel, sa iyong pag-introduce ng ating programa. It's about stories of faith. Kaya ngayon, yesterday, we have talked about a story of Michael. Yeah, well, definitely I was not the one who was able to read together with Graciel yung ating kwento. And that is why I would like to ask Sister Graciel. Graciel, ano ba yung parang naging kwento? What was the story all about of Michael?
1: Ayan.
2: And how was he able to know and understand about how the Lord worked in his life?
1: Ayan, ang ating kaibigan na si Brother Michael na siyang nagpadala ng kanyang kwento ay may mga kinakaharap na problema na parang marami siyang question at na sa kanyang buhay dahil isa siyang pakiramdam niya, isa siyang makasalanan, yung tulad nga ng sinabi niya na ako'y marumi, isa akong makasalanan tao, na para bang lahat na ng ano yung nararamdaman niya is for negativity. Pero nung makilala ni Michael si Jesus sa kanyang buhay, nabigyan siya ng clarity o yung pag-unawa. Ang sabi niya nga dun sa ating istorya na dati akong bulag pero ngayon ako'y nakakakita na. Hindi iyon literal na physical, pastor, no, na literal na dati siyang bulag na ngayon ay nakakita na, kundi ang kanyang kalagayan sa buhay o yung kanya, parang nabigyan siya ng clarity magmula nung makilala niyang ating Panginoon. Binigyan siya ng isang pag-unawa sa buhay, ang kahulugan ng buhay, kung gaano ito kahalaga. At isa rin iyon na para isang patotoo sa ating lahat, no, na kahit tayo ay may mga nakaraan sa ating buhay, may mga experiences tayo o maling desisyon na ating nagagawa, napakiramdam natin na ayun na yung huling pagkakataon natin, lagi po nating tatandaan na ang ating Panginoon ay napakabuti at napakamakapangyarihan na handa niya tayong patawarin. Bukas ang kanyang mga braso upang tayo ay akayin muli, yakapin muli, at hindi niya tayo tinitingnan sa kung ano ang nakaraan natin, dahil nga ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado para sa mga taong nagkaroon ng hindi magandang desisyon sa buhay.
2: Alright, thank you so much, Graciel, sa napakagandang pagsasadula doon sa naging kwento natin yesterday. And that is also a motivation for us na regardless of who we were, again, ha, ito lagi natin itong binabanggit sa ating programa, ano, regardless of who we are, ano, ay lagi ang Diyos ay tinatanggap niya ang bawat isa sa atin. And that is why we are now going to our new story, wherein itong ating babasahin ngayon na kwento ay patungkol sa isang kaibigan na may mga karanasan sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Mga sandaling parang isang iglap lang, biglang nagbabago ang lahat. Mula sa pagiging maayos patungo sa hindi maintindihang paghihirap. Ngunit sa gitna ng ganitong mga sandali, may isang katotohanan na hindi nagbabago. Ang Diyos ay nananatiling tapat.
1: Kaya naman, mga kaibigan, ang kwento natin ngayong hapon ay tungkol sa isang dalaga na nakaranas ng bigla ang karamdaman. Ngunit sa gitna ng kanyang kahinaan, nakita niya ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Isang kwentong hindi lang ang paggaling, kundi ng pagbabago ng puso.
2: At tatawagin natin ang ating kaibigan na si Precious.
1: Taong 2026, kalagitnaan ng Pebrero, Isang ordinaryong araw, walang kakaiba, walang babala.
2: Oh, nangyari lang ito ngayong taon, Graciel, ano? This year, and this was just only... Ngayon, ano, May na. So, May...
1: Last 2 months ago.
2: 2 months ago. April, March, and then February. 3 months. Almost 3 months, ano? Nangyari ito sa kanyang buhay. Minsan, alam niyo mga kaibigan, doon nagsisimulang pinakamahirap na laban sa mga sandaling wala kang inaasahang mangyayari.
1: Isang sandali, maayos ang katawan niya. Sa susunod na sandali, hindi na.
2: Ayan, so at the same time, pagkatitignan natin dito mga kaibigan, ano, let us look at how the Lord worked. Pero biglang nanikip ang kanyang lalamunan. Ang simpleng paglunok naging halos imposible na lamang.
1: Tulad ng tubig, hindi niya malunok. Pagkain, hindi niya makain. Kahit sariling laway, parang hadlang.
2: At sa ganitong sitwasyon, hindi lang katawan ang nahihirapan, pati isip, pati na rin ang kanyang damdamin.
1: At naisip niya na bata pa siya, kaya naman siya ay natatakot.
2: Kaya sabi niya, paano nangyari ito? Paano ka magiging malusog ngayon? Tapos biglang ganito bukas?
1: Nagtanong siya, naghanap siya ng sagot.
2: At parang kagaya na rin ng bawat isa sa atin, ano mga kaibigan, lumapit siya sa mga espesyalista o kaya mga doktor.
1: Pero may mga pagkakataon na kahit ang medisina, walang maipaliwanag agad.
2: At kapag ang mundo ay walang sagot, saan ka pupunta?
1: Sa Diyos.
2: Sa gitna ng kanyang takot, sa gitna ng kanyang kahinaan, bumalik siya sa Panginoon.
1: Hindi lang sa pananampalataya, kundi sa pag-ibig.
2: Dahil minsan ang tunay na paggaling ay nagsisimula hindi sa paniniwala lang, kundi sa pagtanggap ng pag-ibig ng Diyos.
1: Habang siya ay may sakit, may nangyaring hindi niya inaasahan.
2: Ang kanyang pamilya ay kumilos, hindi sa takot, kundi sa pag-ibig.
1: Ang kanyang ina ay nanalangin, ang kanyang ama ay nag-encourage o nang engganyo at nanalangin din.
2: At hindi lang iyon, maging ang kanyang mga kapatid ay nagsimulang makakita ng Diyos sa kanilang buhay.
1: At hindi lang sa pamilya, maraming tao ang nanalangin para sa kanya, mga taong hindi niya inaasahan, mga taong ginamit ng Diyos.
2: At doon niya nakita na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng ibang tao.
1: Sa gitna ng kanyang laban, may isang larawan na pumasok sa isip niya, ang kwento ni David at ni Goliath.
2: Ang kanyang sakit, parang Goliath, malaki, nakakatakot at parang imposibleng talunin.
1: Pero naalala niya, ang Diyos ni David ay Diyos din niya.
2: At doon niya napagtanto, ang Goliath sa buhay niya ay hindi mas malaki kaysa sa Panginoon niya.
1: Hindi lang sa sakit ang kalaban niya, kundi pati mga salitang bumababa sa kanya.
2: Mga boses na nagsasabing, hindi ka nagagaling, wala ka ng pag-asa.
1: Pero pinili niyang maniwala sa katotohanan. Basahin natin ang nasusulat sa Isaiah 53:5. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, tayo ay gumaling.
2: At doon niya pinanghawakan ang ginawa ni Jesus sa cross.
1: At habang siya ay nananalangin, habang siya ay napapalibutan ng pag-ibig, may nangyaring mas malalim kaysa sa pisikal na paggaling.
2: Ang kanyang puso ay nagbago.
1: Sabi niya, ang puso ko na dati ay matigas, naging malambot.
2: Isang pusong bato, naging pusong laman. Kaya nga nakalagay sa Ezekiel kabanata 36, talatang 26. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman.
1: At sinabi niya, pinagaling na ako bago pa malaman ng kaaway ang katapusan niya.
2: Ibig sabihin, bago pa man niya makita ang resulta, naniniwala na siya na kumikilos na ang Diyos.
1: Dahil ang Diyos, hindi nahuhuli. Siya ay laging nauuna.
2: Mga kaibigan, kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon,
1: kung ikaw ay may sakit, may takot, may laban.
2: Tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi lang nagpapagaling ng katawan.
1: Pinapagaling niya ang puso.
2: At minsan, bago pa natin makita ang himala,
1: ginagawa na ito ng Diyos.
2: Ito ang Stories of Faith.
1: Mga kwento ng pagbabago, pag-asa at pagbabalik loob.
2: At ayan po mga kaibigan, ang atin pong kwento ngayon sa oras at panahon na ito. At nawa tayo po ay na-bless na naman sa isang panibagong kwento kay Precious. Si Precious mga kaibigan ay minanatili niya po na huwag munang i-disclose yung kanya pong karamdaman. Well, yung kanyang karamdaman naman kasi ay talagang napakalubha. Kaya minabuti niya na lamang po na itago po muna ito. At gusto niya ma-inspire po tayo na sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng kanyang paglapit sa ating Panginoon, ay nakita niya na ang Diyos ay gumagalaw sa kanyang buhay. Kaya tayo po mga kaibigan, mayroon din tayong mga David and Goliath sa ating buhay. Lalahanin niyo, may mga Goliath tayo. Ano ba yung mga Goliath po ninyo? Tingnan po ninyo. Pwede yung mga yung pamilya niyo mismo, mga kaibigan, yung inyong mga sakit. Pero kahit gaano kalaki si Goliath, mas malaki ang atin pong Panginoon. Graciel, anything that you want to say also to our story?
1: Napakagandang i-highlight, no, na kung may mga Goliath, tulad nga na nasabi mo, Pastor, kung may mga Goliath man tayo sa ating buhay, mga problema na pakiramdam natin sobrang laki na parang hindi na natin kayang harapin o malagpasan, lagi natin tatandaan na huwag natin sukatin sa kung gaano kalaki ang ating problema. Bagkus sukatin natin kung gaano rin kalaki ang Panginoon natin na siyang handang lumaban para sa atin.
2: Ayan. So, ayan po mga kaibigan, ano? Bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin, pero itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At ayan po mga kaibigan, ano? Atin pong pakinggan ang awitin pong ito.

0: And that song is entitled I Believe by Gerson Regente and was brought to you by AWR 89.1 FM.
1: At time check po tayo mga kaibigan. It's 3:50 in the afternoon at ito po sa atin ng Philippine Standard Time. At ayun po mga kaibigan, ang ating pong katanungan ngayong araw ay, ayan, ipadala nyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. And yes, ang ating katanungan ngayong araw ay saan inihalin tulad sa isang kwento sa Biblia ang buhay ni Precious? Ayan po mga kaibigan, ulitin ko po ha. Saan inihalin tulad ang buhay ni Precious? Ayan po mga kaibigan. Kung kayo po ay may kasagutan, ipadala nyo po ito sa ating numerong 0918-944-7891. At kung sino po ang kung sino po yung makakasagot pong una, ay siya po yung makakatanggap ng ating pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio. Ayan po pa, mga kaibigan, atin po munang pakinggan ang awiting ito.

0: And that song is entitled No Greater Love by Catherine Agustin and was brought to you by AWR 89.1 FM.
1: Ayan mga kaibigan, atin na pong tawagan. Ang mapalad na nakasagot po sa atin pong katanungan ngayong araw. Nako, medyo nawawala yung ating number. Try po natin ulit. Your number cannot be completed at dialed. Bakit kaya? Anong nangyari? Sige po mga kaibigan. I'm sorry po, hindi ko matawagan ang ating... I think what's wrong is not the caller, I guess. Try po natin mga kaibigan na tawagan ng aking telepono. Para ma-check ko po if which ayun, which is not working really well. Okay, so I think the phone is not really working, so that I cannot make a call right now. So we're trying to restart it po mga kaibigan, ano? So again po, pwede pong umabol ang ating mga texters. Saan inihalin tulad ang kwento ni Precious, ano, sa atin pong kwento ngayon. If the phone will not still be able to call yung atin pong caller and listener ngayon, ay ayun po mga kaibigan, ano, we might be able to call them tomorrow, I guess. So ayan po mga kaibigan, again po, manatili po kayong nakatutok lagi sa atin pong sa atin pong programa, at wag na wag po kayong mawawala, at lagi po kayong dapat nakatutok sa atin pong programa dito lang sa Adventist World Radio 89.1 FM. We all have everything that you need here, mapa health man, mapa biblical, mga questions natin, especially today at Tuesday. Mamaya po, meron po tayong TikTok, Transformation in Christ Talk. Gusto nyo po muli makapakinig na parang itong stories of faith, pero yung mga mapapakinggan naman natin ay, I mean, yung talaga mapapakinggan natin yung mismo na may kwento. Ayan po, tutok lang kayo. Wag na wag po kayong mawawala, because we are always here just for you. Tama, Gracial?
0: Tama ka dyan, Pastor. At kung meron din po kayong mga stories na nais nyo pong ibahagi at sa tingin nyo po ay mai-inspire din or mabibless din ang ating mga ibang kaibigan, ay padala nyo lamang po muli sa ating email na
1: awr@adventist.ph, at gayon din ang ating numerong 0918-944-7891. Ayan, Gracial, I think we can make a call na. I've already restarted the phone. We're still waiting for it to respond.
0: Nawa po matawagan natin ang mapalad na ating kaibigan na siyang nakasagot sa ating katanungan ngayong hapon.
1: Yes. So, we're making a call right now, but if the service is still down. Okay, I think mga kaibigan, I don't know what's going on right now. We have a lot of texters, ano, and they are sharing their answers, but right now I could not really make a call. Pagpaumanhin niyo po mga kaibigan. So, maybe we'll just be sending the GCash to the person, the first... and you may not be able to call him or her. But rest assured po mga kaibigan that we will be contacting you with that. So yun po, we don't have that much time na rin. So muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay dito lamang sa ating programang Stories of Faith.
0: Ako po muli si Gracial.
1: At ako po muli ang inyong Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang Kyle langan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat, at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
3: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
4: Our cells love antioxidants. Antioxidants protect our cells against damage. An excellent source of antioxidants are fruits and vegetables. Fruits and veggies are high in vitamins A, C, and E, all great antioxidants. A 2011 Korean study found that vegetarians consumed approximately 2 times more antioxidant vitamins than their meat-eating counterparts. An antioxidant-rich vegetarian diet is another ageless advantage.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

in ang krus ng ating Panginoon, ang kaligtasan na kaniyang iniaalok, ay susunod din namang kaniyang ibibigay ang lahat ng kapangyarihang ating kailangan upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Marami po tayong pinagpapaguran, marami tayong pinag-aalala, marami tayong pinagsusumikapan, subalit unahin natin ang paanyaya ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na ito ay magiging pagpapala sa ating buhay. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM. Welcome sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong programang nagbibigay ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi mga kaibigan, tatalakayin po natin ang isang kondisyon na maraming kababaihan ang nakakaranas ngunit madalas ay hindi naiintindihan. At yan po ang polycystic ovarian syndrome o mas kilala po natin bilang PCOS or PCOS. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang PCOS po ay hindi lamang tungkol yan sa irregular menstruation. Maaari po itong nakaka-apekto sa hormones, pati na rin po sa timbang. Kasama na rin po dyan ang fertility at kahit po sa emosyon ng mga kababaihan. Ayon po sa pag-aaral mga kaibigan, tinatayang isa po sa bawat 10 kababaihan ang may PCOS or PCOS. At marami po sa kanila ay hindi agad namamalayan na meron po pala sila nito. Ito po ay hindi simpleng kondisyon mga kaibigan na physical lamang po. Ito rin po ay nakaka-apekto sa mental health at self-confidence po ng mga kababaihan. Kaya mahalaga ang tamang impormasyon at suporta mula po sa kanilang mga pamilya pati na rin po sa komunidad. Ngayong gabi para po linawin at ipaliwanag po sa atin kung ano po ba ang PCOS mula po sa mga sintomas, sa sanhi, hanggang sa mga paraan ng paggamot at pamumuhay ng mas malusog. Makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Persida Soriano Cocos. Isa po siyang OB-GYN. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Ngayong gabi, kasama po natin sa ating episode si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Magandang gabi po sa inyo, Brother R. Christian, at sa amin pong mga tagapakinig sa radyo. Kung kayo man po ay nasa biyahe, nasa trabaho, o di po kaya nasa bahay, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayon na PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome, pwede po kayong mag-comment or mag-text sa aming numero. Good evening po, Doc Percy!
1: Good evening, Iris.
0: Ayan,
1: Doc, for the invitation.
0: Thank you so much din po for your time. I know na you're very busy, Doc. You have calls from your patients, but we are very blessed to have you this evening. So, Doc, pwede niyo po bang i-introduce ang inyong sarili? At saan po ba kayo naglilingkod as of now?
1: Okay. So, I'm Dr. Percy Soriano Cocos. Just call me Dr. Percy. I am one of the OBGYN consultants at Adventist Medical Center, Manila. I am also a gyne-oncologist practicing at the same institution.
0: So, Doc, ang topic po natin this evening is very, very interesting. So, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng background information? Ano po ba ang PCOS, Doc? At bakit po bang mahalagang pag-usapan po ito?
1: Yes. So, kagaya po nang na-mention kanina ni Iris, yung PCOS po or Polycystic Ovarian Syndrome, ito po ay isang significant health problem, no, ng ating mga kababaihan. And it is the most common hormonal endocrine disorder affecting 8 to 20% of women in the reproductive age. Pag po sinabing in the reproductive age, eto po yung mga kababaihan na pwedeng magbuntis, no? Hindi sila menopause, hindi sila yung batang-bata pa na hindi pa nagreregla. So yung naa-affect po ng polycystic ovaries, yun pong reproductive age, okay? And it usually starts during adolescence. So ito po yung nag-uumpisa siya during mga teenage years, okay? But it may fluctuate over time. Yung pong mga symptoms niya pwedeng mag-fluctuate over time. And PCOS po, yung shortcut ng PCOS, is linked to the development of other medical conditions. So very important po yung pag diagnose and treat ng PCOS kasi po it is linked to other medical conditions like type 2 diabetes, like insulin resistance, increased cholesterol, hypertension, and heart disease. So very significant po na kailangan nating ma-discuss itong PCOS, no? And kagaya nga ng na-mention ni Iris kanina, it has biological and psychological effects, no? Particularly those related to obesity. Usually po kasi medyo mas matataba itong may PCOS, no? And of course, na-affect yung body image nila. And not only that, but also yung infertility, yung hindi sila makapag-anak, no? And this can lead to mental health challenges and social stigma, okay? And for your information, PCOS is also the most common cause of infertility in women because it can prevent ovulation. Ibig pong sabihin, hindi nangingitlog yung babae na may PCOS. Hindi regular na nangingitlog ang babaeng may PCOS. And pag naman po nabuntis yung babaeng may PCOS, studies show na mas prone sila na magkaroon ng miscarriage, mas prone silang magkaroon ng gestational diabetes, mas increase din sila sa risk for preeclampsia or preterm labor and delivery. So medyo marami pong consequences itong polycystic ovarian syndrome, no? Actually, tinatawag din po siyang Stein-Leventhal syndrome. So it's a very common na public health disorder. And yun nga, it affects mostly yung mga women of reproductive age.
0: Ayan, para po sa ating mga bagong tagapakinig, ang paksa po natin ngayong gabi sa Radio Clinic ay Polycystic Ovarian Syndrome o mas kilala or mas familiar po sa atin as PCOS. Ano, na-explain po ni Doc Percy, mga kaibigan, na ang PCOS po ano, or ang Polycystic Ovarian Syndrome, isa po yung hormonal imbalance, mga kaibigan, ano, kung saan nagkakaroon po ng problema sa ovulation ng isang babae. Mahalaga po itong pag-usapan, sabi na lang po ni Doc Percy kanina, dahil ito po ay isa sa pangunahing sanhi ng infertility at may kaugnayan din po ito, mga kaibigan, sa iba't ibang health problems so that, tulad na lang po na nabanggit ni Dr. Percy na diabetes at heart disease. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na PCOS, ano, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. So, Doc Percy, ano po ba yung cause? Ano po yung sanhi? Ano? Bakit po nagkakaroon ng PCOS ang isang babae? Ito po ba yung genetics or environmental factor? So, ano po ba ang sanhi ng PCOS?
1: Yeah, napakaganda nung tanong mo, Iris. Actually, the exact cause of PCOS is unknown. So, ibig pong sabihin, there is no real known cause of PCOS. However, there are associated causes na baka mga presumptions ito associated with excess insulin, low-grade inflammation, and also genetics. Kasi may mga studies na nagsasabing parang it runs in the family. If your mother or sister or aunt meron siyang PCOS, ang tendency nung babae, magkaroon din siya ng PCOS. So, parang merong genetic risk factor din, no? And also, parang meron din siyang relation sa intake natin, yung sugar intake, no? Kasi alam natin yung sugar, it is the source of energy. Pero sa PCOS kasi, yung insulin, mas marami yung napoproduce kasi yung mga may PCOS, insulin resistant sila. So pag insulin resistant, magpoproduce yung pancreas natin, pero hindi masyadong bumababa yung blood sugar Okay? Kaya may type 2 diabetes sila, no? And pag increase yung insulin, actually, it will also affect yung ovulation. Okay? So, PCOS is linked with obesity, kagaya ng na-mention ko. But it's unclear if PCOS contributes to obesity or yung obesity, it causes PCOS. So, hindi nila masigurado kung yung PCOS ba dahil sa mataba ka or yung PCOS mismo nakaka-cause siya ng obesity. So, yun ang question mark na possible na cause din daw associated with PCOS. Pero there is no real exact cause for PCOS. Unknown pa siya at this time.
0: So para po sa ating mga listeners, Doc Percy, ano po yung mga karaniwang sintomas na dapat po nilang bantayan, lalo na po sa mga kababaihan na nakikinig po sa atin ngayong gabi? Ano po ba yung mga common symptoms ng PCOS?
1: Yes, napakadami po actually ng mga symptoms ng ng PCOS. Unang-una, kagaya na sinabi ko kasi mga kababaihan po yung So, yung chief complaint nila or pinaka-common na complaint ay tungkol sa regla. Okay? So, pwedeng irregular yung kanilang menses. Anong ibig sabihin ng regular? Di po ba yung monthly natin? Yung kung regular, ibig sabihin buwan-buwan meron po tayong ine-expect na regla. Di ba? Ang normal menses po, yung interval niya, mga 21 to 35 days, magkakaregla ka after 21 to 35 days. And yung menses mo, mga 5 to 7 days. Yun yung kinoconsider na normal. So pag po sa PCOS, irregular ang menses nila, may abnormality sa menses. Okay? Pwede pong yung bleeding nila o yung regla nila very profuse o big sabihin heavy, maraming pads ang nagagamit. Okay, pwede rin pong araw-araw may pagdurugo. Okay, instead na 5 to 7 days lang, minsan weeks. Okay, minsan even months na every day may pagdurugo. At minsan naman yung irregularity ng menses nila ay amenorrhea, meaning wala silang karegla-regla or absent menstruation, absent period. So actually po sa PCOS, yung abnormality niya sa menses, kahit anong abnormality pwede siya. Either wala siyang regla, even years minsan, not only months, no? May mga pasyente ako minsan 1.5 years silang hindi nagre-regla. Meron naman yung everyday, meron silang regla. And sometimes, malakas siya. No? So, yun po yung unang-unang babantayan kailangan ng isang babae. No? Yung irregularity of the menses. Second, mapapansin din po na merong simptomas ng excess androgen. Ano po yung androgen? Yung androgens, actually, ito yung hormone ng kalalakihan, yung testosterone na sinasabi, no? So, sa isang babae na makita mong meron siyang parang mustache, okay? Tapos, makita mo yung kanyang leeg nangingitim, no? Ito yung tinatawag na nigricans, no? At saka makita mo yung chest niya, minsan may buhok din, yung mga legs niya, ang dami ding hair. Tapos pag in-examine mo siya, yung kanyang abdomen, meron din siyang gitnang hair, no? So madaming facial and body hair, okay, na common ito sa mga kalalakihan, okay? And so ito, senyali siya na may hyperandrogenism. Ibig sabihin, marami yung hormones na testosterone, no? Tapos, makikita rin po na minsan nagbe-breakout sila. Ang daming mga pimples, no? Yung acne as in puno yung mukha nila, okay? And their skin could be oily, no? At pag chinek din po, usually mataas yung cholesterol, and associated with that is mataas ang blood pressure, no? And ang isang pinaka-important actually din, pag pina-ultrasound mo yung babae, makikita po sa ultrasound na ang daming maliliit na itlog na hindi sila palaki. Okay? So, pare-pareho silang maliliit, kaya ang tawag polycystic. Okay? Ito pong case na to, hindi inooperahan, no? Maliliit lang silang mga cysts, okay? Kaya polycystic, less than 1 centimeter lang sila. So, pag nakita sila sa ultrasound, actually, ang itsura, parang rosary beads. Yung rosary na parang dugtong-dugtong, no? Kaya rosary beads po siya. And as I've mentioned, ito pong PCOS kasi pwede rin yung pasyente maging depressed siya or anxious because may negative body image pong associated with it. Kasi nga, one, pwedeng obese sila, yung matataba masyado, and actually hirap na hirap mag-lose ng weight pag PCOS, no? And yun nga, dahil hindi sila nag-ovulate, pwedeng maging infertile sila, no? And this can lead to social stigma and it can affect the patient, madi-depress siya, and it can affect yung family relationship din and yung work relationship and yung relationship sa community. So madami pong nagiging symptoms, so pwedeng anxious na siya, depressed na siya, aside from the irregularity in menses at yung iba pang mga features na na-mention ko kanina.
0: Thank you so much, Doc, for sharing. At kami po ay nakatanggap ng mga questions, Doc, sa aming cellphone number. Pero bago ko po ito basahin, nais ko lang pong batiin, Doc Percy, ano, meron po tayong madaming viewers sa ating Facebook page. Kasama po natin ngayong gabi. Batiin ko lang po si Venny Johnny De Torres. Ayan, kasama rin po natin si Zenny Legaspi at si Ivoges Mayre. Ayan, nandito rin po si Sister Bella Magsino, si Sister Mila Maliari, nandito rin po si La Arnie Salazar, at si Venny Johnny De Torres, at si Sister Evangeline Salas. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating episode ngayong gabi po ng Radio Clinic. And Doc, kami po ay nakatanggap ng question. Ito po ay galing kila Deo and Beth Marcha ng Project 4 SDA Church. Sabi po nila, Doc Percy, noong araw naman po, madaling mabuntis sa mga babae. Baka po ba, Doc, dahil po ba sa mga napkin for menstruation ang cause nito? Kasi noon po, ang gamit lang naman is pasador at lampin.
1: Napakaganda pong kwento niyan, no? Yung kapanahunan ko nga din, pasador at lampin ang ginagamit, no? Pero sa tingin ko po, hindi yung sa napkin ang problem, no? Actually, ngayon, I think one of the common factors po na magka-polycystic ovaries, associated lang po, no? Because as I've mentioned, we do not know the real cause of polycystic ovaries, but our lifestyle now, mas marami pong fast foods, no? Kaya yung obesity, mas madami rin tayong mga pasyenteng nakukuha. And also, napansin din po namin na yung work nila mas kulang sa tulog. Nagpupuyat po talaga. We have noticed that those working in yung mga call centers, even if they are not obese, pero yung work nila, puyat na puyat. Sila panggabi actually yung trabaho nila. So, kumakain din sila siguro to keep them awake, no? So, napansin po namin, marami ding may polycystic ovary sa kanila. So, I don't think it's related to the napkin use or the pasador use, but more of the lifestyle that we have now.
0: Thank you so much, Doc Percy. At thank you so much din po sa ating kapatiran sa Project 4 SDA
1: yeah,
0: Church.
1: Thank you.
0: For that interesting question. At para po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, kung kayo din po ay may mga katanungan o mga bagay na gusto nyo pong linawin patungkol sa PCOS or PCOS, maaari din po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. So, Doc Percy, paano po ba nadadiagnose ang PCOS? At anong edad po ba dapat magpa-check sa OB ang isang babae?
1: Yeah, napakagandang tanong niyan, Iris, no? Actually, there's no single test that can determine the presence of PCOS. So pag may babaeng pumunta sa amin na nasa reproductive age, okay, pwedeng teenager yan, pwedeng 20s, 30s, early 40s, no? Yung nagre-regla pa sila, kinukuha namin yung history, yung medical history nila, kumusta yung kanilang pagregla, kung regular ba ito, gaano ba kahaba yung kanilang pagregla, yung interval, one buwan ba, o kada 2 months, 3 months, or matagal na yung kanina. Very important yung last menstrual period at yung past normal menstrual period. Ito yung menstrual history ang tawag namin, no? Kasi doon mo makikita kung irregular ba yung menses niya or may abnormality ba yung kanyang menses, okay? And also, ine-examine namin yan. Hindi lang yung kinakausap namin. So, complete physical exam. Actually, kahit kausap mo pa lang siya, mapapansin mo kung may acne siya o kung may, kagaya nung sinabi ko, may bigote siya, babae siya, pero may bigote siya. And then, pag in-examine mo siya, may buhok siya dito sa chest niya hanggang sa may pubis, no, na pag makita mo rin pati yung legs niya, maraming hair. Okay? So yun, iisipin mo na meron siyang androgen excess. Okay? And so, kung may irregularity siya ng menses, kagaya nung sinabi ko kanina, tapos meron siyang mga signs of androgen excess like hirsutism o yung maraming facial and body hair. And then, pinapa-ultrasound namin yan. Okay? Sa ultrasound, makikita nga, kagaya nung sinabi ko, na puro maliliit lang yung itlog. Wala, hindi sila iba-ibang sizes. Hindi makikita na parang nag-o-ovulate or nag-ovulate or may malaking itlog. Okay? So, if you fulfill, actually, it is needed na 2 out of 3. So, ibig sabihin, ano yung 3 na yon? 1, irregularity in menses. 2, signs of androgen excess. And 3, yung ultrasound finding of polycystic ovaries. Okay, yung maliliit yung itlog. So, you have to have 2 of this bago ka ma-diagnose na meron kang polycystic ovarian syndrome. You have to meet the requirement of at least 2. Okay? Yun siya.
0: And Doc Percy, ano, in your years of practice po, ano po yung pinakabatang age na na-diagnose nyo po ng PCOS?
1: Siguro mga 15 years old.
0: So, paano very po, early. Paano nyo po na-diagnose, Doc, na PCOS po ito? Ano po yung symptoms?
1: Kagaya nung sinabi ko, they have to fulfill 2 of the 3 criteria. 1, irregular menses. 2, androgen excess. And 3, yung polycystic ovaries. You don't have to have the 3. Basta meron kang 2 doon, diagnosed ka na with polycystic ovaries, ovarian syndrome.
0: And Doc, before we go to the treatments ano for PCOS, kami po ay nag-research, Doc, ng mga haka-haka na Usually, pinapaniwalaan po, lalo na po tayong mga Pinoy, ano, ang hilig po natin maniwala sa mga sabi-sabi. So, kami po ay nag-collecta, Doc Percy, ano, at ating po itong i-discuss ngayong gabi kung ito po ba ay tama or mali, para po tayo lahat ay maliwanagan. Ano. So, ang unang haka-haka po dito, Doc Percy, sabi po dito, totoo po ba na ang PCOS ay sakit lang po yan ng mga matataba?
1: Actually, that was when I was a resident, yan talaga yung iniisip namin. Very rare ang PCOS. And it is seen only sa matataba. Parang it is the disease of the obese. Makita mo talaga, very typical sila na mataba, na maitim ang leeg, may bigote, no? Tapos pina-ultrasound mo, ganun yung findings. But now, as I've mentioned lately, even those who are not obese, okay, pag pina-ultrasound mo sila and they have irregular menses, meron din silang polycystic ovaries. So it's no longer a sole disease seen in obese women.
0: Para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, hindi po yan totoo. Ano? Kahit po ang mga payat na babae ay pwede rin pong magkaroon ng PCOS or ng PCOS. Sadyang mas mataas lang po, Doc, ano, yung possibility na magkaroon po ng weight gain dahil po sa hormonal imbalance. Pero hindi po ito nangangahulugan na ang matataba lang po ang nagkakaroon ng PCOS. Ayan, second naman po, Doc, ang pangalawang usually na pinaniniwalaan po ng mga Pinoy ay kapag may PCOS, hindi na pwedeng magkaanak. Totoo po ba ito, Doc, or hindi po?
1: Yeah. Actually, there's some truth in that. Pero hindi naman yung hindi ka na pwedeng magkaanak. Kagaya ng minention ko kanina, may mga patients akong buntis sila in the background of PCOS, no? But PCOS causes around 70% of infertility due to anovulation. So medyo mataas talaga yung incidence ng infertility sa may PCOS. Okay, but it's not a hard and fast rule na pag may PCOS ka, hindi ka magkakaanak. Hindi naman totoo yun.
0: Yan, hindi rin po yan totoo, mga kaibigan, yung haka-haka na po yan. Ano. Mahirap minsan mabuntis dahil po sa irregular ovulation. Pero sabi nga po ni Doc Percy, mga kaibigan, posible pa rin pong magkaanak ang mga kababaihan na meron pong PCOS sa tulong na lang po ng tamang gamutan, healthy lifestyle, at iba pa pong fertility treatments. Ayan, third myth, Doc, about PCOS, sabi po dito, kapag normal na ulit yung regla,

0: and vegetables kasi ito yung mas healthy sa ating katawan and mas hindi tayo mag-gain ng weight. Okay? So, very important to lose weight pag may PCOS ka. Okay? And you can do that not only with your healthy living, healthy diet, but also yung exercise. You have to move and you have to really take time in your schedule na meron kang exercise. Okay? Very important, no? Because this will restore your ovulation, kagaya nga nung na-mention natin kanina. If you're obese, usually if you lose weight, this can reduce your, it can restore actually your ovulation kasi magre-regla ka na rin ulit, no? And it can interrupt yung androgen excess mo and your insulin cycle. So, it can also decrease your cardiovascular risk. So, di ba yung mas matataba sila, yung may high blood, sila yung diabetic. So, if you lose weight, ang dami mong mga other diseases, other medical conditions na pwede mo ring ma-prevent. Okay? And aside from weight loss, no, through healthy living, then yun nga, binibigyan na natin ng mga gamot yung iba na to regulate menses, to be given fertility pills, no, yung sa gustong magbuntis. And also, nagbibigay din kami ng metformin. Yung metformin for diabetes, no, especially those who are medyo nasa heavy side. So, syempre kung infertile na siya, we refer also to the infertility specialist, okay? Madaming pwedeng gawin yung infertility specialist, no? Kagaya nga ng pag-save ng mga oocytes, no? Yung itlog, okay? And eventually, in vitro fertilization, pag hindi na talaga makuha sa natural na pagbubuntis, no? Yun yung management natin for PCOS.
1: And Doc, kami po ay nakatanggap din ng isa pang question pero unfortunately di po sila nagbigay ng kanilang name. Pero binabati po namin ang aming mga tagapakinig sa radyo. At ang tanong po nila Doc is, dapat po bang isama ko ang aking asawa sa aking mga check-up sa PCOS, Doc? Lalo na po sa counseling sessions.
0: Wow, very good question po siya. Actually po, pag gusto nyong mabuntis, it's really good na kasama yung partner. Kasi alam natin, hindi po kaya ng babae lang na siya lang ay magbubuntis na. Diba? It takes two. Yung husband and wife. Okay? Half of the problem is from the male. Half of the problem is from the female. Okay? So, gusto po namin, pag halimbawa gustong magbuntis, nandyan din si husband para ma-check din yung sperm niya, yung tinatawag namin semen analysis. Okay? So, kung maganda yung kay sir, well and good. At least we can focus on the woman, no, yung sa wife niya. Okay? So, maganda rin po na marinig ng husband para maging supportive din siya. Like for example, yung sa regarding sa menstruation or sa obesity ni ng wife, no, mas magiging successful kung may support si wife regarding the food, regarding sa exercise, at saka stress management. Mahirap din po kasi yung, yun nga, madidepress ka kung mataba ka. So, parang support ng wife yung husband, no? Kasi kung gusto nilang magbuntis, it takes to talaga. Kailangan nandyan din yung support ng husband po.
1: And Doc, thank you so much for that question and thank you so much din po sa aming mga listeners, Doc. Ang dami po naming nare-receive na questions lalo na sa aming phone. Pero dumako naman po tayo, Doc, sa Facebook page. Ayan. May question po si Venny Johnny De Torres. Sabi niya, Doc, totoo po ba na ang papaya ay masama sa buntis?
0: Thank you for the question. Pero ngayon ko lang narinig na masama ang papaya sa buntis. Actually, pinapakain namin ng papaya ang mga buntis para makapupo sila ng regular, no? Kasi as you know, pag buntis ka, minsan maba sa paglahabang lumalaki yung tiyan, parang yung mga bituka natin, mas bumabagal na yung emptying nila. Naiipit sila at may hormone din tayo na nakakabagal talaga ng peristalsis, no? So binibigay, sinasabihan namin sila na kain po kayo ng papaya. And I think wala namang ginawa ang Panginoon na prutas na masama para sa ating katawan, no? Kasi nung unang sa Garden of Eden, puro fruits ang mga kinakain ng ating mga ninuno and they were healthy.
1: Thank you so much, Doc Percy. And thank you so much din po kay Sister Venny Johnny De Torres. At para po sa aming listeners, kung kayo din po ay may mga katanungan, maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At maaari din po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. And next question, Doc, na aming na-receive sa aming number. Sabi nila, Doc, Percy, ano po ba yung pinaka-effective na family planning kung ako po ay may PCOS?
0: Family planning. So, ibig sabihin, wala pa ba siyang anak?
1: I don't think so, Doc.
0: Okay. So, kung wala ka pang anak, actually, okay yung pills. Kasi actually yung pills, short-acting lang siya. So, effective lang siya na contraception habang iniinom mo siya. So pag gusto mo nang magbuntis, you can stop it and pwede ka nang magbigay ng mag-inom ng fertility pill kung may PCOS ka pa rin. Or sometimes some wait for tingnan nilang kung mag-ovulate sila or not. Kasi pag PCOS naman, it does not mean na never kang nag-ovulate. Sometimes mag-ovulate ka rin but it's not predictable like the ones na yung normal na ovaries. Okay? That's why minsan may nabubuntis. Kaya hindi magandang contraception. Kasi I have a patient before, sabi niya, ay PCOS naman ako kaya kahit sexually active ako, hindi ako mabubuntis. Pwedeng mabuntis ka kahit may PCOS ka kung hindi mo alam kasi kailan may lalabas na itlog. So if you really do not want to get pregnant, even if you have PCOS, then you have to take a contraceptive pill or use any other contraception for that matter.
1: Yeah, may follow-up question po sila, Doc. Basahin ko lang po ulit. Sabi po nila, ano po ba, Doc, yung mga pwede ko pong gawin kung gusto na po namin mabuntis pero may PCOS po ako?
0: Okay. So the best thing to do po, one, if you are obese, mag-lose weight. Okay? Pa-check nyo rin yung blood sugar nyo kung diabetic kayo or not. Kasi mas at risk ang may PCOS na magkaroon ng gestational diabetes, no? At saka, as I mentioned, pwedeng magkaroon din sila ng preeclampsia dahil tumataas ang blood pressure din pag may PCOS, no? So you have to correct that before you even get pregnant. So pag nasa normal weight ka na o cleared ka na na wala kang diabetes or impaired glucose tolerance, no? Or wala kang high blood pressure, then punta kayo sa doktor, okay? Magpa-assess kayo kung one, yung husband mo, pa-check din siya ng semen niya kung maganda yung sperm analysis niya. And also, sa'yo, okay, pwedeng magbigay ng fertility pill kung okay na lahat. Okay?
1: And Doc, wow, ang dami po naming nare-receive na question. I think our listeners are very interested sa topic natin this evening, Doc. And the next question na they ask, Doc, is, may mga particular po ba, Doc Percy, na pagkain? Or, yeah, pagkain na dapat ko pong kainin as someone with PCOS?
0: Yeah, as I've mentioned earlier, avoid yung mga fatty foods, avoid yung mga sugary foods, no? Yung mga pastries, mga basta yung matatamis na pagkain, yung matataba, yung high in cholesterol, no? And eat more fruits and vegetables. Kasi I think if you do that, i-avoid mo yung matataba, eventually, maglulus ka ng weight, eventually, marirestore yung menses mo, and marirestore yung ovulation mo. No? Food, fruits and vegetables pa rin.
1: Thank you so much. And thank you din po sa aming listeners for sending your questions. And I think this will be the last one from our listeners, Doc Percy. Sabi po ng ating listener, last year po ako na-diagnose ng PCOS, Doc. Kailan po ba dapat nagpapacheck? Monthly po ba or pwede na po ang yearly?
0: Yeah, napakagandang tanong. Actually, it depends on the age din. And it depends also on the problems or symptoms. Kung dugo ka ng dugo, actually, depende siya kung, like for example, nagiging anemic ka ba, masyadong malakas yung pagregla, then there is no hard and fast rule as to how often you go to the doctor. Depende sa problem mo, no? Kung wala ka namang problem, nagme-mens ka, usually kasi kinokorrect namin yan kung every more than 3 months na wala, 4 months, ganyan. So we give pills to regulate. Kung wala namang iniinom na pills, kung nagre-regla kayo, mga every 2 months or 1.5 months, still okay lang yan. Okay? Unless yun nga, you want to get pregnant, that's the time we intervene and give fertility pills. Or masyadong matagal na wala kang regla, like for example, 4 months, 6 months, 1 year na walang regla, then we intervene also by giving breath control pills.
1: And Doc Percy, we received a question. It's not related to PCOS po, Doc, but sabi po niya she really needs your advice. So I just want to read it, Doc. So sabi po, good evening from Calapan, Mindoro po. Not about PCOS. I'm just really worried. I hope I can get advice here. Diagnosed po ako ng huge uterine myoma. As in, yung uterus ko po is punong-puno na ng myoma. Tama po ba, Doc, na magpatanggal na ng uterus kasama po ang ibang reproductive organs? Thank you po, Doc Percy.
0: Thank you sa question, no? One, gusto ko pong malaman kung ilang taon kayo. Okay? Hindi naman komo may myoma, tatanggalin na lahat-lahat, yung matres, ovaries, no? At saka depende rin po kung yung bang myoma nyo, nakaka-cause ba to ng abnormal bleeding, profuse bleeding, or nakakabara na po ba siya ng pagpupo nyo, or nakaka-cause siya ng simptoma sa pag-ihi, napipigilan ba yung pag-ihi or sunod-sunod naman ang pag-ihi. So marami po tayong i-consider bago tayo magsabing tanggalin na yung matres, tanggalin lahat. It depends on your age, it depends on the reproductive, kung wala pa kayong anak, pwedeng yung mga myoma lang ang i-try na tanggalin, no? So marami pong factors ang kailangang i-consider before removing the uterus. And kung like for example, menopause na kayo, ay 60 years old na kayo, lahat na po tinatanggal na lang, pati yung ovaries, kahit walang problema. Okay? So depende po sa condition nyo and age.
1: Sabi po niya, Doc, ito nag-reply po ang ating listener agad, nakikinig po talaga siya. Sabi niya, Doc, siya po ay 40 years old na. And sabi niya, Doc, yung pinakamalaki daw po niyang myoma is kasing laki na daw po ng ulo ng baby. So 40
0: okay.
1: years
0: May
1: old.
0: May anak na rin po siya.
1: Ayan, sa ating pong listener na nagtanong, ayan, tinatanong po ni Doc Percy if may anak na daw po ba kayo. Antayin lang po natin, Doc. Pero what can you say po? Ayan, 40 years old na daw po siya.
0: Yeah. So actually, yung reproductive capacity din po pag 40 na, like for example, ngayon pa lang siya magbabalak mag-anak. So minsan po, yung yung matres, pwedeng yun lang ang tatanggalin. Okay? Kung talagang malaking-malaki na, minsan hindi na rin pwedeng mayomectomy lang or yung mayoma lang po ang tatanggalin. So, minsan yung buong matres na lang ang tatanggalin, no? Pero iiwan po yung ovaries kasi very useful pa po sila sa age nyo. Yung ovaries po, meron silang hormones na nagpo-produce ng estrogen para protective po yan sa heart natin, protective sa bones natin, hindi kayo mag-osteoporosis, protective po sa balat natin, no? Mas hindi magda-dry, okay? So marami pong use ang ovaries. Kaya at your age na 40, hindi po tinatanggal lahat-lahat. Pwedeng yung matris lang po na may mayoma.
1: And Doc, she replied already, sabi po niya, wala pa po akong anak, not bleeding din po, sobrang laki na po ng tiyan ko po. Other than that, wala na daw po siyang ibang symptoms.
0: Oh, okay po. So, it's good po if you can have a check-up, ma-examine kayo, and the doctor can discuss with you the options po. Depende rin sa findings niyo at depende sa examination po ng doctor.
1: Ayan. Thank you so much,
0: thank
1: Dr.
0: you
1: Percy.
0: Po.
1: And thank you so much din po sa aming listener for that question. And another question, Doc, dito naman po eh, galing po sa ating Facebook page. So sabi po ni Doc, ay ni Sister Rosalinda Marasigan, sabi niya, Doc, bawal daw po ba kumain ng talong ang buntis? Salamat po.
0: Thank you po sa question, pero parang narinig ko na yan nung mga unang ano na nakakaitim daw ng baby. Ang pag kumain ka ng talong, magiging maitim din or dark yung baby. Well, hindi po totoo yon. You can eat as much talong as you want even if you are pregnant, no? Maganda pong vegetable yan para sa atin. Ginawa ng Diyos yan para sa atin. Hindi po bawal kahit pregnant kayo.
1: And Doc, to close our radio clinic episode this evening, ano po ang inyong mensahe, Doc Percy, lalo na po sa mga kababaihan na may PCOS, at ano po ang inyong mensahe para sa kanilang pamilya, lalo na po sa kanilang mga partners?
0: Okay, so yun pong mga may PCOS, I would advise na you have to really change your lifestyle kung nasa heavy side kayo, no? Kasi it will prevent further complications like diabetes, high blood, no, and infertility. So better have your better treat early, no, yung mga symptoms na nararamdaman nyo so that you can prevent the medical conditions and also infertility.
1: Thank you so much, Dr. Percy. At maraming salamat din po sa aming tagapakinig, lahat po ng mga sumubaybay sa episode po natin ngayong gabi ng Radio Clinic. Ang PCOS, mga kaibigan, ay yes, isa po yung hamon, ano, pero hindi po tayo nag-iisa. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa Jeremiah 30 verse 17, sapagkat ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin kita. Kaya habang tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aalaga ng ating mga katawan, mga kaibigan, lalo na po sa aming mga tagapakinig na kababaihan, ano, huwag din po nating kalimutan ang paggabay ng ating Panginoon at suporta ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan
6: kay Jesus. Mayroong tanging
5: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
7: Ang pamilya ay tinuturing na pinakapayak na unit ng isang lipunan.
8: Dito nagsisimula ang pagkatuto at paglinang ng karakter at pananampalataya.
7: Kaya mahalaga na ang ating pamilya ay maging isang kaaya-ayang larawan ng pagkakaisa, pagmamahalan at kabanalan.
8: Ngayong gabi ay ating sisimulan ang isang natatanging programa na may kinalaman sa Biblia at pagpapamilya. Bilang background po sa programang ito, ang tanging pag-asa ay nagsimula noong kasagsagan ng pandemya sa taong 2020.
7: At dahil sa makabuluhan at mabungang resulta sa bawat season, ngayon ay nasa season 9 na tayo ng ang tanging pag-asa. Kaya samahan ninyo kami at ating aalamin ang mga mensahe ng Diyos para sa ating pamilya sa series na pinamagatang
9: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
7: At ngayon, sa ating pagsisimula, tayo po ay umuko para sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, binabalik po namin ang kapurihan sa inyong banal na pangalan. Sa gabing ito, ang unang gabi ng amin pong pag-aaral patungkol sa tanging pag-asa na matatagpuan ng aming mga pamilya. At alam po namin, O Diyos, na ang pag-asang ito ay nasa inyo lamang. Kaya po tulungan po ang bawat isa sa amin na umanaunawaan po namin ang mga salita ninyo para sa aming lahat sa gabing ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
8: Ating tunghayan ang isang magandang mensahe na magtuturo sa atin kung paano mapanatiling masaya at makadiyos ang ating mga tahanan. Kasama si Pastor Nick Francisco, ang Family Ministries Director ng Central Luzon Conference.

Salamat sa ating Panginoong Diyos na tayo'y magkakasama-samang mag-aral ng kaniyang banal na salita. At narito tayo sa ating seryeng ito ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa atin ng karunungan, unawa at inspirasyon na ang pamilya ay pinararaanan ng Diyos ng kaniyang dakilang pag-ibig at pagpapala sa tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito'y ating masasalamin na ang pag-ibig ng Diyos ay sagana sa buhay ng tao at ito ay kaniyang pinaraan sa pamamagitan ng kaniyang pagtatayo ng tahanan. At ang ating unang pag-uusapan ngayon na bahagi ng ating pag-aaral na ito ay ang pagtatayo ng masayang pamilya. Masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang pagtatayo ng pamilya ay isang matinding hamon sa ating panahon. At gayon din ang pag-aalaga at pag-iingat ng isang matibay at matatag na pamilya na ayon sa kalooban ng Diyos ay isang matinding challenge o hamon sa buhay ng bawat isa. Lalo na tayo na mga padre di pamilya, gayon din sa mga nanay, ito ay isang magiging paalala sa atin. Ang seryeng ito ng ating pag-aaral ay tunay na magbibigay sa atin ng kaunawaan kung papaano tayo magpapalaki, magpapatibay at magpapatatag ng pagsasama ng isang pamilya. Tingnan natin paano ipinahayag ng Diyos ang kaniyang dakilang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito ay nasulat sa aklat ng Deuteronomio 7:9. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Alamin natin ang pangako ng Panginoon na ang Kanyang pag-ibig ay aagos tuloy-tuloy hanggang sa 1,000 salinlahi. Ang ating mga magulang ay ginabayan ng Panginoon sa kanilang kapanahunan. Hanggang sa noong panahon ng ating mga ninuno, itinawid din sila ng Diyos sa kanilang kasaysayan. At tayo ngayon na nabubuhay sa ating henerasyong ito na nakakaranas ng maraming mga pagsubok, maraming mga kaligaligan. Gayon din ay ibinibigay sa atin ng Diyos ang saganang biyaya't pagpapala sa ating buhay sa pamamagitan ng pagpapamilya. Kaya, ang panukala ng Diyos na kaniyang itayo ang pamilya simula pa ng una sa panahon ni Eva at Adan ay magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon. Ganito itinayo ng Diyos ang unang pamilya na si Eva at Adan. Nakita ng Diyos, ganito ang ginamit, salitang hindi mabuti. Genesis 2:18. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Ang Panginoong Diyos, sa kaniyang unawa at karunungan, ito ang kaniyang natagpuan. Na ang lalaki hindi pa pumapasok ang kasalanan ay malungkotin na. Ang lalaki ay prone to loneliness. Hindi pa pumapasok ang kasalanan. At ang kaniyang ipinanukala, kinausap ng Diyos ang kaniyang sarili. Kailangan na ang tao ay hindi nag-iisa. Kailangan niya ng isang kasama, katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa ganitong pangyayari? Ang kaniyang paglikha kay Eva. Genesis 2:22. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. Ganito ang pagkasulat ng pagkagawa sa tao. Si Adan ay kinuha ng Diyos buhat sa lupa at hiningahan ng hininga ng buhay kalarawan ng ating Diyos
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sapagkat ang tao ay nilalang sang-ayon sa kaniyang wangis at larawan. Gayon din ang babae ay nilalang ng Diyos, at ito ay nagmula sa tadyang ng lalaki. Kaya, sino man sa atin ay hindi po pwedeng magmalaki, sapagkat ang lahat ng lalaki sa ating panahon ay ipinanganak ng mga babae. Buhat tayo sa ating nanay, tayo ay pinagpagura ng ating magulang sa bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang babae naman ay hindi maaaring magmalaki sapagkat ang kasaysayan ay nasulat na si Nunong Eva, ang unang babae, ay nagmula sa tadyang ng lalaki. Upang dito'y mahayag ang wagas na pangyayari sa buong kapanahunan ng sanglibutan hanggang mayroong tao sa ibabaw ng lupa na ang pag-aasawa ay punong-puno ng dalisay at wagas na pag-ibig sa kanilang pagsasama. Sa unang pasimula pa lamang nang itayo ng Diyos ang unang pamilya, na ang babae ay nagmula sa tadyang ng lalaki, diyan ay makikita na ang wagas at tunay na pag-ibig. Ganito ang katuwaan ni Adan nang makita niya si Eva sa kaniyang tabi. Iyan ay nasulat sa aklat ng Genesis 2:23. At sinabi ng lalaki, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha." Sa ibang mga salin niyang sabi, "Alas! Wow! Ganyan!" Ganyan po talaga sa pag-aasawa. Kaya yung honeymoon, yung kasal, talagang yan ay napakasasayang okasyon sa buhay ng tao. Kaya simula't simula pa lamang ng pag-aasawa, talagang ang pag-aasawa ay punong-puno ng katuwaan. At ang panukala ng Diyos, ang kasayahan, katuwaan at kaligayahan sa pag-aasawa, dapat sana ay magpapatuloy hanggang ang tao ay buhay. Kaya lang, dahil sa pagpasok ng kasalanan, ang katuwaang yan, ang kaligayahang yan, ay nagkaroon ng lamat o sugat. Simulain sa pag-aasawa. Nasulat naman ito sa aklat ng Genesis 2:24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Tayo na mga nag-aasawa, tayo na mayroong karanasan sa pag-aasawa, ang humiwalay pagkatapos ng kasal, ito ay isang magandang pagkakataon at ginhawa sa bagong mag-asawa para sa kanilang adjustment period. Kaya nga may tinatawag na honeymoon upang ang lalaki o ang babae ay bigyang lugod at paligayahin ang kanyang bagong asawa. Kung tayo ay pipisan sa ating magulang, ito ay hindi pabor sa atin na bagong kasal. Dahil makikibagay na tayo sa ating asawa, ay makikibagay pa tayo sa ating mga in-laws. Hayaan natin na ang ating pakikibagay sa ating biyanan o sa ating mga magulang ay maging dahan-dahan o unti-unti para hindi ito tensionado para sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Kaya kung kayo ay mga dalaga na mag-aasawa, ay huwag ninyong ipisan sa inyong magulang ang inyong bagong asawa. Ito ay magiging mabigat at biglaan ang kanyang period of adjustment. Ganon din sa lalaki, huwag ninyong itira ang inyong asawang babae sa piling ng inyong mga magulang. Mabibigatan siya sa kanyang pag-a-adjust. Hayaan ninyo na kayong dalawa na bagong kasal ay umupa ng apartment at doon kayo mabuhay na kayong dalawa lamang ang nag-a-adjust sa isa't isa. Subalit dadalaw kayo ng madalas sa inyong mga magulang upang ang pag-a-adjust sa ating mga in-laws ay maging dahan-dahan. Iyan ay sinabi ng Panginoon, pabor sa nag-aasawa na bagong kasal. Unang larawan na nakita, Genesis 2:25. Ang unang larawan na nakita ng Biblia sa tao at sa pag-aasawa ay ganito.
at sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Kung ako nga ang babasa nito, ganito ko ito babasahin. At sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y tuwang-tuwa. Ganito pala yan sa araw ng honeymoon. O sa pag-aasawa, ito naman ay talagang nakikita lang sa loob ng pag-aasawa. Ito po ay kalayaan sa pag-aasawa. Ito ay kaloob ng Diyos. Huwag nating lagyan ng dungis, lagyan ng bahid, ng karumihan, ng isipan. Talagang ito ay malayang karanasan na nangyari kay Eva at Adan na tumatagos sa kasaysayan ng tao habang may pag-aasawa, na ang mag-asawa ay makakaranas ng walang damit. Ang lalaki ay maghuhubad, magtatanggal ng kanyang damit kapag siya'y tuwang-tuwa. Ganon din ang babae. Gagawin lang ito ng babae kapag siya'y tuwang-tuwa. Bilin sa mga babae. Sa pag-aasawa, ito naman ang mga tagubilin. Sundan natin ito. May ilan lamang na mga bahagi ng bilin. Colossians 3:18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Isang simpleng damdamin, mga babae, ay aking ipinapayo sa inyo na tayo ay maging mababang loob sa ating asawang lalaki. Palagi nating tatanungin o usisain natin ang ating asawang lalaki kung ano ang mabuti at maganda na paraan ng pamamahala sa loob ng ating tahanan. Mga babae, yung pagiging authoritarian at sasapawan natin ng ating asawang lalaki, iyan ay magpapahina ng kanilang personalidad. Kaya bilang bahagi ng pakikibagay at pag-a-adjust, ito ang sinabi ng Panginoon, ito ang sinabi ng Biblia tungkol sa mga babae. Tayo ay magpasakop. Ibig sabihin yan ay ilagay natin ang ating sarili na simpleng pagpapakumbaba sa ating asawang lalaki. Simpleng usapan lang yan. Hindi naman yan kinakailangang ikaw ay labis-labis na magpagpakumbaba. Ang pagiging pagkakapantay-pantay natin sa ating pag-aasawa ay hindi mawawala. Kaya lang yung maging mababang loob, yun na yung kahulugan ng salitang pagpapasakop. Ito naman ang bilin sa lalaki. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Yung salitang ibigin, ito talaga ang kalimitang nawawala sa loob ng pamilya. Kapag ito ay nawala sa pag-aasawa, hindi na yan magiging mabuti. Hindi na yan magiging masaya. Hindi na yan magiging maganda. Lalaki, tayo'y pinagbilinan at inutusan ng ganyan. Sapagkat sinabi ng Diyos sa lalaki, ibigin mo ang iyong asawa. Lalaki, ito ba ay pabor sa atin o pabor sa babae? Nang sabihin ng Diyos sa lalaki, ibigin ang inyong asawa, ito ay pabor sa lalaki. Mga lalaki, kapag inibig natin ang ating asawang babae, tayo ay labis na masisihan at magiging maligaya sa buhay. Dahil sa pag-ibig, ay magagawa natin ang maraming mga bagay sa ibabaw ng lupa. Dahil sa pag-ibig na yan, iyan ang ating magiging inspirasyon sa pagdadala ng ating tahanan. Merong pandugtong, huwag kayong maging malupit sa kanila. Ay ngayong panahong ito, nararanasan na yan kasi meron ng tinatawag na domestic violence. Nasulat na yan sa Biblia. Ito ay nangyari na noon marahil at ito ngayon ay hayag sa atin sa mga kwento at pangyayari sa ating kapaligiran na mayroon na ngayong domestic violence. Meron ng violence against women and children. Yang salita na yan na huwag kayong maging malupit sa kanila, sinabi na pala yan ng Biblia. Ang ibig sabihin, sa loob ng ating tahanan ay makakaranas na ng mga trauma, makakaranas na ng mga hindi magagandang kwento sa loob ng pagsasama ng mag-asawa. Mga lalaki, bantayan natin ang ating tahanan na hindi tayo ang pagmumulan ng mapait na kwento ng ating asawa o ng ating anak. Lalaki, bilin niya ng Panginoon, tayo'y maging mapagmahal sa ating asawa. Bilin sa mga anak. Colossians 3:20. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang
sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. Ito ay sinabi ngayon sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Subalit kung titingnan natin ang tunay na karanasan sa loob ng tahanan, ang mga anak na hindi masunurin sa magulang, sila yung mga malulungkot. Ang anak na hindi masunurin sa magulang, ang resulta nito ay malungkot ang kanyang buhay. Ang magulang naman na hindi sinusunod ng kanyang mga anak ay malungkot din ang kanyang buhay. Kaya itong bilin na ito ay parehas upang maging maligaya ang ating mga magulang at tayong mga anak naman ay maging maligaya rin, matuto tayong sumunod sa mga magulang. Kaya lang, siyempre nga, ganito na ang ating parenting ngayon. Kaya ang pag-aaral na ito, ang seryeng ito, ng makadiyos na pamilya ay larawan ng kalangitan. Makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan, ay magbibigay sa atin ng mga paalala at inspirasyon sa ating parenting kung paano tayong magiging mabuting magulang sa ating mga anak. Bilin sa mga ama. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Siyempre, nagdaan tayo sa lumang kultura at kwento ng pagiging magulang. Nakapagka ang mga bata ay nagkakamali, ay pinapagalitan, sinasabihan ng masama, sinasaktan, o sa lahat ng paraan ng pagdisiplina, ganun ang paraan ng mga unang mga magulang. At ako rin ay nakaranas ng ganung paraan ng pagdisiplina na kinakailangang masaktan. Kinakailangang ikaw ay makaranas ng mapait na kalooban. Ito palang mga ganitong kwento sa mga bata ay nagiging sugat at peklat ng kanilang kalooban. Ang kanilang aspeto ng buhay na may kinalaman sa emosyon ay nagiging mahina. Kaya ang salita diyan ay baka manghina ang loob nila. Ito ay mayroong kinalaman sa emotional disturbance sa ating mga anak. Kaya ang kailangan ng mga bata, siyempre hindi pa nila nauunawaan yan, ay isansaganang pag-ibig at pagmamahal. Kailangang maunawaan natin ang ating mga anak na maliliit pa upang sila ay magkaroon ng masaya at masiglang disposisyon na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Bilin yan sa mga ama kasi ang mga ama sila yung siyempre malakas sila. At saka yun ang ating kultura eh. Ang mga ama ang didisiplina sa mga anak. Pero unawain ninyo mga ama ang sitwasyon ng ating henerasyon ng mga anak ngayon. Ang pag-aalaga sa ating mga anak, kailangang sila ay emotionally fulfilled. Kailangang malaman nila, maramdaman nila na ang ating pag-ibig ay nandyan sa kanila. Pamilya sa 10 utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Nakasulat yan sa aklat ng Eksodo 20:12. Paaralaw upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang isang bata, ang isang tao na magalang sa magulang, ang pangako ng Diyos, magiging mahaba ang kaniyang buhay. Ganon din, uulitin ko, ang isang kalungkutan sa ating henerasyon ay hindi magalang ang mga

0: Nagkaroon ako ng infection, tapos nakalipas din ako. Recovery is simple, 3 to 4 days in the bed, tapos okay na ako. Pero yung come the following weeks after ng recovery na yun, parang napansin ko na nag-iiba ng katawan ko, na parang mas mabilis ako mapagod, or yung ina-atake ako, yung minsan yung heart ko nagpapalpitate or hindi ako makahinga. Until on that day, on July 2022, na naglaro ako ng sports sa school. Tapos yung parang hindi na ako makahinga, na parang nahihimatay na ako, na parang akala ko this is it, na parang mamamatay na ako, na parang heart attack or cardiac arrest or ganun ba. Tapos dun talaga, tapos may friend ako dun who I asked to pray for me, and then we were praying for like 1 to 2 hours. And even at that time, like, yung heart ko talaga hindi nag-stop magpapalpit, ito yung pulse ko, parang ang bilis na parang mawawalan na ako ng daloy ng dugo ba. Tapos tinawagan ko yung parents ko, tinawagan ko yung kapamilya ko, na sabi ko na, ano, parang seryoso na to, na, ano, hindi na ako nag-thank you, I love you, kasi akala ko talaga, yun na ang last day ko. So, so there's that day, and I'm grateful for the Lord that, nagpa-x-ray din ako, nag-check lahat ng mga, ano, ng heart, ng lungs, ng everything. And according to the lab tests, normal naman ang heart. So parang, ano lang talaga, post-viral complication siguro, na hindi naman life-threatening, pero andun siya. And the second one po is, meron po kaming pusa na inaalagaan. At mahilig po siyang lumabas at nangaaway. Tapos one of these days po, bumalik siya na parang hindi na kumakain, tapos nilalagnat. Tapos yung lagnat na yun, so the next day may lagnat pa rin, hanggang isang buwan na nilalagnat, na hindi na kumakain, na akala namin na mamamatay na. Pero nilala namin siya sa vet, tapos ang sabi ni lab, parang infection lang, na hindi naman masyado komplikado, bigyan lang ng gamot tapos okay na. Pero mga ilang weeks kami pabalik-balik doon sa vet na yon. Tapos hindi pa rin bumababa yung infection. Hindi pa rin nawawala yung infection. Tapos nakailang turok na siya, naka-IV na siya, may mga iba-ibang gamot na siya na tinitake. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Tapos doon talaga akala ko na mamamatay na talaga yung pusa namin, kasi ano eh, yung madami ng gamot na binibigay, madami ng vitamins na binibigay, pero hindi pa rin siya nagre-recover. And so, parang nag-prepare na kami na, ano, na nagpa-pass away na yung pusa. So, we decided to stop na lahat ng mga medications niya, na parang, ano, comfort na lang on the cat's final day, the cat's final days. Pero, to God's grace, biglang kumakain yung pusa, kasi hindi siya kumakain eh. Pahirapan pa nga kumain minsan.
1: So talagang ano ka, no? Pet lover kayo ng mga family nyo.
0: Opo.
1: Oh, kasi 'di ba DJ Mi, kapag pet lover ka, parang pag nawawala yung alaga mo talaga, talagang naaapektuhan ka, no? Hindi siya yung parang siguro sa mga hindi pet lover, hindi talaga nila maintindihan yung ganong klase ng emotion o damdamin kapag nawawala yung alaga nila. Pero sa talagang mga mahilig sa mga pets, kapag nawawala talaga yung mga pets nila, talagang naaapektuhan din talaga sila. Kasi kumbaga ito yung nagiging friends nila. Na-mention mo nga Sam, no, nagkasakit ka, and then somehow nakakaapekto yung nangyari sa iyo even until na ba nagiging limited yung mga kilos mo so far?
0: Yes po. Pero through God's grace, it's not as bad as it used to be. There was a point in time po na hindi talaga ako makakilos. Yung halimbawa, siguro labasan ako ng bahay, tapos mag-walking, tapos parang akong mahihimatay, na parang magkakollapse na ako dun sa ground. At saka, meron din po kung at that time may issues ako sa digestion, so nahirapan talaga ako kumain. Yung parang ano, sa isang araw ang kaya ko lang kainin ay isang saging. Tapos kahit yun na isang saging lang yun, nahirapan pa rin ako kumain. So I really cannot imagine how powerful and how wonderful God's healing is, because hindi ko talaga may expect na ganito kabilis at ganito ka-effective ko makukuha ulit ang life ko dati. Slowly but surely through Christ, na nagre-recover na din po ako.
1: Amen. DJ Mi.

0: Actually, DJ Rock, kasi pag may pet ka, nagiging family mo na kasi yun. Kaya masakit kapag, halimbawa, magkakasakit din siya or di kaya mawawala yung pet natin. Bali, Sam, kasi sabi mo kanina na nagkasakit ka, pati yung parang nakikita ko na when it comes to death, natatakot ka ba? Kasi yung health mo, tsaka yung health ng pusa mo. And then, paano mo nasabi na ang Panginoon ay mabuti sa kabila ng naranasan mo yun? Tsaka paano biglang sabi mo na bigla na siyang nakakain o di kaya ikaw bigla kang gumaling, like that?
1: Mm. So, unahin po natin yung pusa. So, meron po talagang point in time na hindi siya kumakain. Kahit anong pagkain, hindi siya kumakain. Tapos, meron lang siyang certain smells na kailangan niyang parang amuyin na para kumain, ganun-ganun. So, pahirapan talaga ang pagkain. Tapos, nung nag-give up na talaga kami na, na nag-settle na kami na ito na yun, dun siya biglang kumain. Bigla siyang nagugutom, bigla siyang nagdedemanda ng pagkain, ang hihingi, ganun. Tapos, pinag-prepare din namin po yung pusa namin kasi, syempre, parang parte na ng pamilya din yung pusa namin na all part na siya ng prayer request.
0: Ayun.
1: Yes po.
0: Yung sa'yo?
1: Tapos sa akin po, hindi ko talaga ma-explain pero it's God's grace po. Kasi, post viral complication po yung case ko. Tapos there was a point in time na hindi talaga ako makabangon sa kama po. Tapos yung wala akong gana kahit tumayo or kumain ganun. Pero slowly but surely nakakalakad ako ng mas medyo matagal, nakakain din ako ng mas madami. Hanggang sa napansin ko na parang back to normal na ako. Pero looking back, parang feeling ko na walang nangyayari pa, na parang 1% lang ang improvement every month or every week, ganun. Pero it's really God who's working behind the scenes to give those 1% that add up to the 100%. Kasi ngayon, nakakabalik na ako sa weightlifting, nakakakain na ako ng mga buffet, or nakaka-walk na din ako sa city na hindi ko talaga na-expect na makakabalik. Kasi akala ko na magiging PW din ako for life gawa nga ng mga sakit ko. Pero praise God na He has allowed me to recover po.
2: Amen. Sa mga nangyari sa life mo, no, Sam, ano yung mga changes o pagbabago na ginawa ng Panginoon sa'yo?
1: I think first and foremost po is gratefulness to the Lord. I think I used to take a lot of things for granted, like kahit yung pagigising lang po sa umaga or yung even being able to eat food. I used to take these things for granted, or kahit yung makatulog na mahimbing. All of these things, sa tingin ko po, it's all because of the Lord's doing. So I started being more grateful to the Lord for every little success that He is allowing through me. And I also learned as I developed po yung relationship ko kay Christ na mag-slow down din sa life, at pwede din pala magpahinga, pwede din mag-break, pwede din parang take a break sa stress at pressure ng mundo na ito. Kasi dati talaga, meron akong mindset na parang I enjoy and I strive in a stressful and pressuring environment. Kasi yung parang pag walang pressure, pag walang stress, hindi ka mag-i-improve. Yung parang kailangan mo ng grit na mag-improve pa. Pero eventually, it became unhealthy for me. And it proved to be unhealthy for me. Gawa nga ng hindi ko na kaya gawin ng kaya ko dati. So I eventually learned to take a step back and surrender everything to the Lord. Kasi there was a point in time talaga na sinasabi ko sa pamilya ko na parang ginagawa ko na lahat. Yung sinasabi ng mga doktor na kumain ng healthy or mag-exercise, ganun-ganun, matulog na maaga. Pero yung I've done everything to improve my health. Yung natutulog na ako na maaga, tapos ang diet ko parang super bland na damo-damo na lang kanakain ko. Tapos tinatry ko din mag-walking, pero yung hindi ako gumagaling eh. So, it's not really my doing that I recovered, I would say. And it will never be only my effort that I recovered. So, it's really through God's grace and through God's healing that He has allowed me to recover. Because it's really beyond my control po. So.
0: Grabe, DJ Rock. Nakita ko sa experiences niya na talagang kinoconsider niya ang Panginoon sa maliit hanggang malaki. At yung imposible nagiging posible.
2: Tama. So, thank you for sharing that, Sam. No, talagang at that very young age, parang ang dami na nangyari sa health aspect mo, no, kumbaga sa kalusugan mo. Pero blessing in disguise lang na kahit na ganun yung pinagdaanan mo, ginamit pa rin yun ng Panginoon para mas maayos yung buhay na meron ka ngayon. So thank you for sharing that. And I know sa mga ating ka-TikTok ay nakaka-relate din sila sa kwento na iyong binabahagi. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Mee. Sa mga nagnanais po na magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo, at live na makakasama po namin dito sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ay kontakin nyo lamang po kami sa 0918-9447-891.
0: Yes, at bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan sa mga nagnanais din po magbahagi na kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, maaari niyo po kaming kontakin o mag-message po kayo sa aming pong Facebook page na Adventist World Radio Manila. At para kayo naman po ang live na makakasama po namin dito sa studio at ang kwentong pagbabagong buhay naman po ninyo ang ating pong mapapakinggan. Kaya yes, maaari po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0918-9447-891. Muli, 0918-9447-891. Yes. So ngayon, DJ Mee, tayo ay magpatuloy na sa ating kwentuhan since tayo ay magtatapos na sa ating programa. Pero bago magtapos ang ating programa, ayan, gusto ko lang din ditong batiin si Ma'am Diana Jeans Arnai. Sabi niya, marami din pala na cat lover. Ayan, may mga nagko-comment na din ng mga pet lovers dito. At hindi ko lang kung nabati ko na to si Ma'am Maria Corazon Tongol from Pasig Central SDA Church May Bunga. Hello po sa inyo at kay Ma'am Mila Maliari. So ngayon, DJ Mee,
1: yes,
0: atin ang simulan ulit ang ating kwento kay Sam. So ngayon, Sam, sino na ba si Sam after niyang ma-encounter si Christ sa kanyang buhay?
1: Sam, andiyan ka ba?
2: Yes. Yeah. So after Christ, I would say I'm more of a surrendering person po. So really, everything I do, I thank the Lord. So pag-gising ko sa umaga, nagpe-pray ako na, nagte-thank ako kay Christ na nakakagising. Tapos bago kumain, nagte-thank you ako na nakakain din ako. Tapos kahit bago mag-walking, nagpe-pray talaga ako na na okay ang sigla ko, na walang na hindi ako atakihin, and so on and so forth. Or pagkatapos ko mag-walking, nagte-thank din ako kay Lord na nakaraos din at nakalakad din ng walang pagod or walang kahit anong masamang nangyari. Yeah, so I think really after Christ, parang slowly nawala na yung my way na mindset ko, kasi sanay talaga ako na parang naghahanap ako ng paraan para sa lahat ng problema ba. Pero gawa nga ng mga experiences ko sa buhay, sa kalusugan ko, na my way is not enough, and it will never be enough, and I can only be completed through Christ, who strengthens me and who makes all things possible po. Kasi things can go wrong, kahit iplano ko pa ahead of time lahat ng gagawin ko, there is always the possibility that hindi siya magiging ganun, or it will not go as I expected. So kaya kailangan talaga ng complete surrender sa Christ para makabuhay ng fulfilling life.
1: Bale, Sam, ano na yung commitment mo ngayon sa Panginoon?
2: Commitment po? Complete surrender. Yun pa rin po ang ano ko, ang commitment. Pati may minsan-minsan din nagsistruggle pa rin ako na mag-surrender. Talaga, meron kahit alam ko nang He's made miracles for me, for my family, for my loved ones, pero minsan talaga meron pa rin moments of doubt ba, na parang, is this really what you want for me, Lord? Or ito ba talaga ang gusto mo sa akin, Lord? Or ito ba talaga ang mangyayari para sa akin, Lord? So I still have doubts here and there, pero it takes time, I would say, and only time will allow me to walk closer with the Lord po, and only time will allow me to eventually fully surrender to the Lord po.
0: Amen. Ang ganda, DJ Mee, no, sinabi niya, no, na not my way anymore but God's way. Kasi nga, 'di ba, sabi nga niya, sanay siyang i-pressure yung sarili niya, sanay siya sa stress, talagang sabi niya, gumagawa talaga siya ng mga kaparaanan sa lahat ng bagay kasi like kaya ko 'to. It's kumbaga ano eh, talagang he keeps on trying na gawin yung mga solusyonan yung mga bagay-bagay sa buhay niya nang sa pamamagitan niya lamang. But mas nung mas naging deeper yung relationship niya sa Panginoon. Ang ganda nung sinabi niya na it's not my way anymore but yung way na ng Panginoon. So Sam, do you have any future plans so far?
2: As of now, hindi po ako yung type na person na parang mag plan ng long term, 5 years, 10 years, yung parang I live by the day po. Kasi, again, you really never know what happens tomorrow or the day after or in the next few days. So, hindi ko po talaga, it's not in my parang preference na magplano sa future. Sure, pero meron akong mga general parang idea na kung anong gagawin ko sa future. Halimbawa, mag-work sa finance or banking. Pero hindi ako masyadong set towards doon. Yung parang kung mangyari yun, okay, good. Pero hindi ko pinipilit yung sarili ko na to walk that path ba. Kasi, again, it's God has other plans for me and there might be a better calling, actually. So I really don't make plans for myself because I know there will always be a better calling from the Lord po.
1: Mm-hmm. Alam mo, DJ Amen. Rock, nakarelate ako sa experience niya. Ganon din ako nung dalaga ko talagang. Pinapressure ko yung sarili ko. Akala ko, kaya ko lahat. Tapos ganon din, nagkasakit din ako. So nagkasakit ako, hindi ko pala kaya. Si Lord pala ang may kaya ng lahat. So nakaka-relate talaga ako.
0: So ngayon, Sam, no, ito talaga, ayaw man namin magtapos yung ating kwentuhan, pero kailangan nating magtapos eh. So, pero bago tayo matapos, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga tagapakinig ngayon sa mga oras na ito?
2: So, I'd like to leave yung mga listeners po with one verse. So, ito po ay nakasulat sa salamin ko para pagising ko at pagtingin ko sa salamin, itong verse ang nakikita ko. And I will be reading Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, from my experiences talaga, not everything will go your way. Yung kumbaga, kahit gaano ka matalino, o kahit gaano ka matyaga, kahit gaano ka mapursige, there will always be a black swan event. There will always be mishaps, or there will be experiences in life that will change how you look at the world. And there will be events in life na mag-iiba talaga yung sarili mo. So, there will be events in life that will even throw your momentum out of the window ba. So, kaya kailangan talaga full surrender to the Lord. Kasi, kumbaga, we leave all our ways, we leave everything to the Lord, and we leave all our burdens, we leave our problems to a certain God who leads us in an uncertain world. So, yun lang po ang maisabi ko sa mga listeners po. Talaga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding
1: Amen.
2: Po.
1: Amen. Thank Amen. You so much.
0: Ikaw, DJ Mi, ano yung naging baon mo sa kwento ni Sam?
1: Ako, nabanggit ko kanina na naalala ko yung experiences ko. Kaya lang nakakalungkot lang na nalalapitan natin ng Panginoon kapag namumroblema tayo, kapag may pagsubok tayo. Mga tagapakinig po natin, habang wala pa tayong pagsubok o problema, lapitan na natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon lagi naman nandyan para sa atin. At naalala ko kanina na sinabi niya, Christian community na tumulong sa kanya na lalong makilala ang Panginoon. Alam ko, napaka-importante talaga nito. Nito lang kahapon, nabalitaan ko na may mga 15 na kabataan na nagnakaw doon sa jeep, sumakay. DJ Rock, hindi ko alam kung nabalitaan mo yun. Nakakalungkot na yung mga kabataan na yun, ang ginagawa nila, ang mga minor de edad, is nagnanakaw, di kaya mananakit, di ba? Alam mo yun, nakakalungkot na ganun. Pero pag narinig ko kanina, napaka-importante na magkaroon ng mga Christian community na kung saan makakatulong sa mga kabataan na magbagong buhay at makilala si Kristo. Kaya kung ikaw kabataan, may mga talento ka na binigay sa iyo ang Panginoon, gamitin mo para sa Kanya. Kasi maraming mga kabataan ang matutulungan mo at mabe-bless dahil sa iyo. Basta magpagamit ka lang sa Panginoon. At meron po akong talata na iiwan sa inyo dahil nga sa mga pagsubok na nararanasan natin. Psalms 55:22. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. Ibigay mo sa Kanya ang bigat, Siya ang bahala. So kung ano man ang pinagdadaanan natin, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa iyo.
0: Amen. Ako naman, ang naging baon ko dito, DJ Mino, sa kwento ni Sam, is yung akala nating strength natin, yung akala nating kalakasan natin, yung pala yun yung kahinaan natin. Sabi nga, di ba, in our weaknesses, God's strength is made perfect. Noong mga panahon na malakas pa si Sam, talagang andun siya sa point na kaya ko to, kaya kong i-handle yung stress, kaya kong i-pressure, parang gagawin ko lahat, susolusyonan ko lahat. But when the Lord allow him to experience that kind of brokenness, yung especially sa kanyang health, talagang doon natin makikita na in his weaknesses, God's strength is made perfect. Na doon din niya na-realize na hindi pala talaga niya kaya without Christ in his life. And di ba nga, doon din natin nakita na nabago yung perspective niya na dati my way, but ngayon God's way. So mga ka-TikTok, mga kapatid, no, sabi nga dito ni Ma'am Shirley Laganda, amen. Ayan, maraming salamat po at na-bless siya sa ating pong kwentuhan. Kaya naman po mga ka-TikTok, kung kayo din po, no, ay nakakaranas din po ng mga pagsubok sa buhay at talagang sinusubok ang inyong mga physical na kalusugan, ang inyong mental, ang inyong spiritual, ay lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay mas lalo at higit na malapit po sa atin. At lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi po yan nangyayari ng walang dahilan. So lahat po yan ay may purpose at kayang gamitin po ng Panginoon para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya. Kaya sa maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. DJ Mi, maraming salamat sa pagsama. Again, happy birthday kay DJ Jazz. Ayan, sana napapanood niya tayo ngayon. Nakakamisa din siya, no? At sa ating pong mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin. So, patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, this is DJ Mary Mee na nagsasabing, Mary Mee mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andiyan ang Diyos lagi para sa iyo.
0: At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan nyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
7: I don't know what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
8: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.
9: The things you fail to conquer now, you'll be tested on again.

alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko Nung maga, inulit-uli. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon Pero ngayon,

0: may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago ng mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Talaga bang may special na grupo ang Diyos sa loob ng Sangkakristiyanuhan na kinikilala niya bilang kanyang iglesia? Ngayon, maraming Kristiyano ang nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tumutol sa mga pagbabagong pumasok sa iglesia. Ang tapat na mga tagasunod ng Diyos ay tatawagin mula sa reliyosong paghamali at kalituhan na umiiral sa katapusan ng panahon.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa 11th bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng tunay na iglesyang itinatag ng Panginoon. Kaya't samahan si Pastor Laudy Mergatos sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo. Ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, iniibitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, gabayan niyo po kami na aming malaman ang tunay na iglesia ninyong tinatag. Salamat Panginoon sa patuloy na pagsama sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

kapansin-pansin na ang sangkatauhan ay sinilang na may di may paliwanag na pananabik sa isang bagay na wala sila. Subconsciously, ang tao ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya mailarawan. Isang bagay na alam niyang gusto at kailangan niya. Minsan ay sinabi ni Carl Gustav na ang tao ay nilikha na may isang God-shaped vacuum. At nauulit ang analysis ni Agustin, "Thou hast made us for thyself, O God, and our hearts are restless till they find their rest in thee." Maliwanag na pinahihintulutan ng Diyos ang modernong tao na makadama ng kabagabaghan, isang panloob na kagutuman. Kaya lalapit siya at hahayaang punan ng Diyos ang kanyang mga hinahangad. Sa ngayon, nakakita tayo ng malaking interes sa iba't ibang anyo ng relihiyon. Ang mga bagong iglesia ay mabilis na umuusbong sa buong bansa. Ang ilan sa mga reliyosong grupo ay nakakuha ng malaking bilang ng mga batang tagasunod para sa kanilang layunin. Sinasabi ng mga mangaral mula sa mga kilalang simbahan, mga programa sa telebisyon at radyo na nagtuturo sila ng isang tunay na pananampalataya. Nakatagpo ng bagong sigla ang Katolisismo mula pa noong panahon ng charismatic na si Pope John Paul, ng milyong-milyong tao ang nagsisiksikan sa mga lansangan para parangalan siya. Sa Middle East at sa buong mundo, mayroong isang di kapanipaniwalang revival ng Islam. Noong 50 years lamang ang nakalipas, halos hindi sila nauugnay sa Western world. Ang mga Mormon naman, ang mga Jehovah's Witnesses, Pentecostal at Seventh-day Adventist ay dumarami sa record rate. At kapansin-pansin ang bawat isa sa mga reliyong ito ay nag-aangkin na inilalahad ang katotohanan ng Diyos para sa ngayon. Ito ang katotohanan. Gayunman, ang pinakamaikling pagsasaalang-alang sa mga pag-aangkin na iyon ay magiging malinaw na hindi lahat ng mga pag-aangkin ay totoo. Sapagkat habang inaangkin ang bawat isa, ang Biblia bilang pundasyon ng kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga turo ay higit na magkakaiba. Marahil ay nagtataka ka kung paano makakapili ang karaniwang tao sa kalye mula sa lahat ng mga pag-aangkin ng mga relyosong organisasyong ito. Paano nga matitiyak kung ano ang tunay na bagay? Talaga bang may special na grupo ang Diyos sa loob ng sangkakristyanuhan na kinikilala niya bilang kanyang iglesia ngayon? Bilang mga katiwala ng Diyos, ano nga bang iglesia ang tunay na iglesia? Dito sa 1 Timoteo 3:15, "Ngunit kung ako'y mantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan." Sa pagsusulat sa The End of Religious Controversy sa pahina 95, sinabi ni Reverend John Milner, "There is but one inquiry to be made, namely which is the true church. By solving this one question, you will at once solve every question of religious controversy that has ever been or that ever can be agitated." Isang makatotohanang pahayag, hindi ba? At marahil ay inilagay niya ang kanyang daliri sa puso ng tanong na sumasakop sa mga tahimik na sandali ng milyon-milyon. Ngunit saan tayo magsisimula? Napakaraming denominasyon, napakaraming kontrobersiya, napakaraming kalituhan sa komunidad ng relihiyon. Bakit hindi pinadali ng Diyos na ayusin
ang lahat para mabilis na mahanap ang kanyang panghuling araw na iglesia. Ganun mga kaibigan, ayon sa kasulatan, hindi kailanman nilayon ni Jesus na magkaroon ng anumang kalituhan at tiyak na napakaraming denominasyon. Bago ang kanyang pagpapako sa krus ay nanalangin si Jesus ang wika sa 1:17-21 upang silang lahat ay maging isa gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Hindi nais ni Kristo ng anumang pagkakabahabahagi sa kanyang iglesia. Sa katunayan, isinulat ni Pablo sa 1 Corinto 12:25, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon nang magkakatulad na malasakit sa isa't isa. Ngunit idinagdag niya na darating ang pagtalikod o apostasiya at kasama nito ang pagkakabahabahagi. At yan ay mababasa po natin sa Gawa 20:28-30 ang wika. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pagkalis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Habang binubuklat natin ang mga pahina ng kasaysayan ng iglesia, matutuklasan natin na ganoon nga ang nangyari. Bumangon ang mga huwad na guro at tinanggap ang ilan ang kanilang mga maling pananampalataya at umalis. Ang iba ay nataranta. Ang mga disipulo ay hinila palayo at nagkaroon ng unti-unting pagsasanga-sanga mula sa orihinal na katawan. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay nagkaroon ng iglesyang nanatiling tapat sa mga turo ni Kristo. Makikita natin na hindi inahayaan ng Diyos na hulaan ng tao kung alin ito, dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang mga katotohanan sa kanyang salita. Ganito ang wika sa aklat ng Amos, Kapitulo 3, ang talata 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Sa aklat ng Apokalipsis, marahil ang pinaka nakakahimok sa mga propesiya na aklat ng Biblia, inihayag ng Diyos sa kanyang propeta na si Juan ang apostasiya o ang pagtalikod sa pagkalito sa relihiyon na iiral sa mga huling araw ng kasaysayan ng daigdig. Inuhula niya ang labanang magaganap sa pagitan ng kanyang iglesia at ni Satanas. Sa Kapitulo 12, ang wika ni Juan ay binigyan ng malawak na tanawin ng kasaysayan ng iglesia mula sa panahon ng kapanganakan ni Kristo hanggang sa katapusan ng mundo. At dito sa Kapitulo 12, ang talatay 1 at 2 ng Apokalipsis, ang wika, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap sa panganak at sa sakit ng pagluluwal. Dito inilalarawan ng Diyos ang isang babaeng nakaputi, nakadamit ng araw, nakatayo sa buwan na may koronang 12 bituin sa kanyang ulo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Sa simbolikong mga propesiya ng Biblia, ang isang babae ay kumakatawan sa bayan ng Diyos, ang kanyang iglesia. Gayon din naman ang pagkasulat ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 6, ang talata ay 2, ang wika, ang maganda at maayos na anak na babae ng Siyon. Ngayon, ang tanong ay, sino si Siyon? O kanino tumutukoy yung salitang Zion? Sinabi ni Isaias tungkol sa Siyon. Isaias 51, ang talata ay 16, ang wika. At inilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo at tinakpan kita sa lilin ng aking kamay upang mailadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa. At sinasabi sa Siyon, ikaw ay aking bayan. Sa pag-uugnay natin sa dalawang talatang ito, makikita natin na ang Diyos ay gumamit ng isang maselan o banal na babae upang kumatawan sa kanyang tunay na iglesia. Ang apostol na si Pablo ay gumamit ng parehong terminology sa paglalarawan ng iglesia sa Korinto. Ang wika ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 11, ang talatay 2, sa ikalawang sulat. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho sapagkat kayo'y tinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ang isang dalisay na babae ay kumakatawan sa isang dalisay na iglesia. Ngunit tingnan natin muli ang propesiya ayon sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 12, ang talatay 2 at saka 4, ang wika, siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap sa panganganak. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagkapanganak niya. Ngunit sino ang dragon na tumayo sa harap ng babae para lamunin ang kanyang anak sa sandaling ito'y isilang? Ito ang parehong dragon na nakipagdigma sa langit ayon sa Apokalipsis 12, 7 at 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma at itinapo ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Sumunod ay inilarawan ng apostol ang bata. Sa Apokalipsis 12:5, ganito ang wika. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Sino ang batang iyon? Isang bata lamang sa kasaysayan ng daigdig ang maghahari sa lahat ng mga bansa sa magitan ng tungkod na bakal at aagawin sa Diyos at sa kanyang trono at iyon siyempre ay si Jesus. Sa pagsasalita tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo, inilarawan siya ni Juan ng ganito, Apokalipsis 19:15, ang wika, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa magitan nito'y tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang digmaan na nagsimula sa langit ay lumipat sa lupa. Si Satanas na gumagawa sa magitan ng paganong Roma ay sinubukang kitilin ang buhay ng lalaking anak na si Jesus sa sandaling siya'y isilang. Si Herodes, ang Romanong gobernador, ay nagpasa ng isang batas na patayin ang lahat ng mga batang lalaki na 2 taong gulang pababa.
Ngunit sina Maria at Jose ay nakatakas kasama ni Jesus sa Ehipto. Sa buong ministeryo ni Jesus, itiniloy ng Diablo ang kanyang mga yapa. Umaasang hadlangan ang plano ng Diyos na iligtas ang nagkasalang mundo. At habang ang katawan ni Kristo ay nakabayubay sa krus, inakala ni Satanas na siya'y nanalo sa labanan. Ngunit sa isang walang laman na libingan, ang Waterloo ni Satanas. Bumangon si Kristo at umakyat sa trono ng kanyang ama. Ang hula ay nasa schedule gaya ng ipinakita kay Juan. Palibhasa ay nabigo sa kanyang pagtatangkang lipulin ang anak ng Diyos. Ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa babae o sa iglesyang Kristiyano. Lahat maliban sa isa sa mga disipulo ni Kristo ay namatay bilang martir. Si Apostol Pablo ay pinugutan ng ulo sa labas ng mga pader ng Roma. Ang mga Kristiyano ay pinahirapan at itinapon sa mga piitan. Marami ang tinatakan ang kanilang mga patutuo ng kanilang sariling dugo. Ayon sa Ecclesiastical Research sa pahina 55, as long as the apostles were alive, the church stood firm and true, but with the second and third generation, Christian came compromise and apostasy. Toward the latter end of the second century, most of the churches assume a new form. The first simplicity disappeared as the old disciples retired to their graves. Noong ika-apat na siglo, sinikap ni Emperador Constantino na hawakan ang Imperyong Romano sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pagano at Kristiyano sa isang mahusay na sistema ng relihiyon. Bilang isang direktang resulta, nawala ng Kristiyanismo ang karamihan sa dati nitong stigma. Sa katunayan, naging tanyag ang Kristiyanismo, kaya't hindi lamang nabautismuhan ang mga pagano sa iglesia, ngunit dinala din nila ang marami sa kanilang mga paganong paniniwala at gawain kasama nila. Sumulat ang isang mananalaysay sa Centuries of Christianity, A Concise History sa pahina 58. The new Christians were, as far as thinking and habits went, the same old pagans. Their surge into the churches did not wipe out paganism. On the contrary, hordes of baptized pagans meant that paganism had diluted the moral energies of organized Christianity to the point of impotence. Gayunman sa panahong ito, maraming Kristiyano ang nananatiling tapat sa mga katotohanan ng Diyos at tumutol sa mga pagbabagong pumasok sa iglesia. Tumanggi silang ikompromiso ang kanilang mga posisyon at inuusig dahil sa kanilang paninindigan. Hindi nagtagal bago naglabas ang mga Romanong emperador ng mga kautusan na ang pagtanggi sa mga maling gawain ng iglesia ng Estado ay isang krimen na may parusang kamatayan. Isinulat ng historian na si Archibald Bauer sa The History of the Popes, Volume 2, page 334, great numbers were driven from their habitations with their wives and children, stripped and naked, many of them inhumanly massacred. Nakita ni John ang lahat ng ito at isinulat sa Apokalipsis. Sa Kapitulo 12, ang talatay 13, ang wika, nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Sa gayong nagsimula ang mapait na pag-uusig sa mga tao ng Diyos na binanggit sa aklat ng Apokalipsis, pansinin kung ano ang nangyari sa babae. Sa Apokalipsis 12, ang talatay 6, ganito ang wika,
tumakas ang babae sa ilang. At doon ay pinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya ay alagaan nila ng 1,260 araw. Dito makikita natin na sinasabi ng Diyos ang panahon na ang kanyang bayan ay uusigin ng 1,260 days. Sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, napansin natin na ang oras sa propesiya ay inilalarawan sa magitan ng isang simpleng formula. Bawat araw sa propesiya ay kumakatawan sa isang taon. At ito ang sinulat ni Propetang Ezekiel. Sa Ezekiel, Kapitulo 4, ang talata ay 6. Ang aking itinakda sa iyo isang araw sa bawat taon. So ang ibig sabihin mga kaibigan, one prophetic day equals one literal year. Sa madaling salita, ang pang-api sa mga tapat ay magpapatuloy sa loob ng 1,260 years. Tumpak ngang pinatutunayan ng kasaysayan ang hulang ito ng banal na kasulatan. Inutusan ni Justinian ang Romanong General si Belisarius na lipulin ang tatlong kapangyarihan ng Arian na sumasalungat sa iglesia sa Roma. Kung kaya nga't noong 538 AD, ang pinakahuli sa mga kapangyarihan ito ay inalis at idineklara ni Justinian ng obispo ng Roma ay ang pinuno ng iglesia ang totoo at mabisang tagapagtuwid ng mga herehe. Nagsimula ang paghahari ng hindi pagpaparaan para sa mga tinatawag na heretics. Ang tapat na mga Kristiyano na patuloy na nagpapahalaga sa mga katotohanan isiniwalat sa salita ng Diyos ay natagpuan ang tanging paraan para mapanatili ang kanilang pananampalataya at pag-iral ay ang tumakas. Gaya ng inihula ng Diyos, ang wika sa Apokalipsis, ang babae ay tumakas patungo sa ilang. Ang mga Waldenses, Albigenses, Huguenots at iba pang tapat na Kristiyano ay tumakas patungo sa Alps, sa hilagang Italia at timog Pransya, na nagtatago sa mga liblib na lambak, malalayong kuweba at matataas na bundok. Sila'y tinugis bilang mga karaniwang kriminal at marami ang napatay. Ang kanilang krimen, hindi nila tinalikuran ang mga turo ni Jesus. Milyong-milyong Kristiyano ang dumanas ng kamatayan sa panahong ito ng kakilakilabot na pag-uusig sa Dark Ages sa halip na ikompromiso ang kanilang pananampalataya. Tinatantya ng ilang mananalaysay ang bilang ng mga napatay at nagdusa na sa bilang na 50 milyon. Isang kabalintunaan kung

ay tinugis at pinag-uusig. Ngunit ang apoy ng Protestant Reformation ay hindi maapula. Bumangon ang iba pang mga reformador at lumitaw ang mga katotohanan sa Biblia na matagal nang natatakpan ng mga tradisyong gawa ng tao. At kasama nila ang lumakas na puot ni Satanas. Sa panahong ito, natuklasan ng Amerika bilang resulta ng gawain ng mga reformador at pagkatuklas sa Amerika na ibigay ang buong kalayaan at bagong kanlungan para sa mga inuusig ng Europa. Dito, sabay bayin ng isang bagong panganak na bansa, ay inilatag ang pundasyon ng kalayaang sibil at relihiyon. Ang panahon ng kompromiso at pag-uusig na inihula sa Apokalipsis 12 sa wakas ay natapos noong 1798 nang ipadala ng atheistic na pamahalaan ni Napoleon si General Bircher para kuning bihag ang Papa. Ito'y eksaktong 1,260 years pagkatapos magsimula ang panahon ng pag-uusig noong 538 AD. Pagtatapos ng 18 siglo nang magwakas ang makahulang yugto ng panahong ito, mayroon pa rin grupo ng tapat na mananampalataya ng Diyos na kumapit sa Biblia at sa mga turo nito. Inihula ng propesiya na ibinaling ni Satanas ang kanyang galit sa iglesia ng Diyos na nanatili pagkatapos nitong makahulang panahon. At dito, ayon sa Apokalipsis Kapitulo 12, ang talatay 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Madaling maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng propesiya sa nalabi sa iglesia. Ito ang huling bahagi ng orihinal o ang huling araw na iglesia ng Diyos. Sa madaling salita, ngayon ay sasabihin natin na galit ang Diablo at nakipagdigma sa huling bahagi ng iglesia. Galit na galit na si Satanas na sinusunod pa rin ng bayan ng Diyos ang mga katotohanan ng Diyos sa mga huling araw o panahon. Nagpatuloy si Juan sa parehong talata para ilarawan ang dalawang katangian na tutulong sa atin para makilala ang nalabing ito o ang panghuling araw na iglesia ng Diyos sa mundong ito. Apokalipsis Kapitulo 12, talatay 17, ganito ang wika. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang mga tapat na tagasunod ng Diyos ay nailalarawan bilang ang nalabi ng babae sa propesiya. Ito'y inilarawan bilang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi lamang ang 10 utos, kundi ang lahat ng utos ng Diyos na ibinigay sa kanyang salita. Maring isipin natin na, o sabihin natin, hindi ba't ang bawat iglesia ay nagtuturo na ang isang Kristiyano ay dapat sumunod sa mga utos ng Diyos? Totoo, kaibigan. Ngunit bagaman nakakagulat na maraming reliyon sa ngayon ang nagtuturo sa kanyang mga miyembro o sa kanilang mga miyembro sa isang paraan o iba pa na suwain ang ilan sa mga tagubilin ng Diyos. Halimbawa, ang ilang kongregasyon ay tinuturuan na yumukod sa harap ng mga himahe. Binabaliwala ng iba ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. At karamihan sa reliyosong mundo
ay nawalan ng paningin sa alaala ng paglikhang inilarawan.

Juan 6:4 ayon sa Eksodo 20, ang talata ay 8 hanggang 10, ganito ang wika. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kung magsimula tayo sa Sabado, ang Sabat, sa naghahanap ng iglesia na tumutupad sa ika-apat na utos, aalisin natin ang maraming paghahanap. Para sa nakikita natin, iyon ang isa sa mga natatanging katangian ng tunay na iglesia ng Diyos. Ang maraming iglesyang Kristiyano ay karaniwang sumasang-ayon sa siyam sa mga utos maliban dito. Ang pagkakaiba ng opinyon at kasanayan ay higit sa ika-apat. Ngunit ang isang iglesyang nagpapanatili lamang ng siyam sa sampu ay hindi mailalarawan bilang isang iglesyang tumutupad sa utos. Sa halip, ito'y isang iglesyang lumalabag sa utos. Dahil isinulat ni Santiago, sa Santiago 2:10 ang wika, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Kung ang isang iglesia ay hindi tumutupad sa lahat ng sampung utos, hindi ito maaring ang huling araw na iglesia ng Diyos. At hindi lamang sumunod sa mga kautusan ng Diyos ang nalabi o panghuling araw na iglesia, ngunit ang propesiya ay nagsasabing ito rin ay may patotoo ni Jesus ayon sa Apokalipsis 12:17. Ngunit maaaring sabihin mong ano ang patotoo ni Jesus. Ayon dito sa Apokalipsis 19, ang talata'y Diyos ang wika, sapagkat ang patotoo ni Jesus, ang Espiritu ng propesiya. Ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kaloob ng Espiritu, kabilang ang Espiritu ng propesiya. May iba pang mga katangian na ibinigay ang Diyos para tulungan tayo sa ating paghahanap para sa espesyal na panghuling araw na iglesia ng Diyos. Ang kanyang bayan ay makikibahagi sa misyon ng pag-abot sa mundo ng Ebanghelyo dahil inatasan ni Jesus ang kanyang iglesia ayon sa Mateo 28, talatay 19 at 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang iglesia ng Diyos ngayon ay mangangaral ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo. Ang mensahe ay sinasagisag ng tatlong anghel na lumilipad sa langit. At ang unang bahagi ng tatlong mensaheng ito ay nagbibigay diin sa dalawang dakilang katotohanan na ibabahagi sa bawat tao ayon sa Apokalipsis 14:6-7. Ganito ang wika, at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito mga kaibigan ay isang babala sa mga nabubuhay sa mga huling panahon ng lupa. Naalalahanin ng araw ng paghuhukom ay dumating na. At ito ay isang paalaala ng dakilang alaala ng kanyang kapangyarihang lumikha, ay kapitong araw. Ang ikalawang bahagi ng tatlong mensaheng ito ay matatagpuan
sa talatang 8, ang wika ng banal na kasulatan. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, "Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak, ng puot, ng kanyang pakikiyapid." Ang mensaheng ito ay tumatawag sa mga tunay na bayan ng Diyos na ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa nalilitong reliyosong mundo. Ang kanilang atensyon ay dapat tawagin sa apostasya sa relihiyon ngayon. Ang huli ay pinakasolemneng apila ay ibinigay sa ikatlong bahagi ng propesiyang ito. Sa talatang 9 at 10, ganito rin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, "Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kupa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero." Ang mundo ay dapat bigyan ng babala laban sa pagsamba sa halimaw, sa kanyang larawan o sa pagtanggap ng kanyang marka. Ang pagtanggap sa alinman sa tatlo ay nagdadala ng 7 huling salot. At dito inihayag ni Juan Revelador, dito sa Apokalipsis 18:4, ang wikay, "At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, 'Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot.'" Ang tapat na mga tagasunod ng Diyos ay tatawaging mula sa reliyosong pagkakamali at kalituhan na umiiral sa katapusan ng panahon. Ang kanyang bayan ay makikilala ayon sa Apokalipsis 14, ang talata'y 12, ang wika ng talata. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ngayon ay suriin natin sandali ang ilan sa mga natatanging katangian ng panghuling araw na iglesia ng Diyos na ibinigay sa banal na kasulatan. Una, ang nalabing iglesia ng Diyos ay lilitaw pagkatapos ng panahon ng kakilakilabot na pag-uusig na natapos noong 1798. Ikalawa, magkakaroon sila ng pananampalataya kay Jesus na umaakay sa kanila na sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Ikatlo, ipahayag nila ang mga espesyal na mensahe ng babala ng Apokalipsis sa buong mundo para ihanda ang isang bayan para sa pagbabalik ni Jesus. At ay ikaapat, magkakaroon sila ng mga kaloob ng Espiritu, kabilang ang kaloob ng propesiya. Kaibigan, tapat na katiwala, ang lahat ng mga iglesia ay maaaring magkamuka sa isang sulyap. Ngunit habang pinag-aaralan natin ang paglalarawan ng Diyos sa tunay na iglesia sa kanyang banal na salita, napakadaling alisin ang mga di naangkop. Ngunit hindi sapat na malaman ang mga katotohanan ito sa Biblia para magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan na nagmumula sa kumpletong kaalaman at paglakad kasama ni Jesucristo. Bilang mga katiwala ng katotohanan ng Diyos, kailangan mo ngayong humakbang at sundin ang katotohanang ipinahayag sa salita ng Diyos.

0: Kaibigan, bilang tapat na hatiwala, ipinakita sa iyo ng Diyos ang mga katangian ng tunay na iglesia. Iglesia kung saan ang bawat tao ay kailangan umanib at isakabuhayan ang mga aral at turo mula sa banal na kasulatan. Ano ang pasya mo ngayon bilang katiwala ng Diyos? Samahan mo ko sa isang tanging panalangin. Mapagmahal na Diyos, salamat po. Sa dinami-dami ng mga relihiyon o mga grupo ng mga mananampalataya, ipinakita po ninyo sa amin ang mga katangian ng tunay na iglesia na siyang aaniban ng maraming mga tao at dito ay may turo ang aming Panginoong Hesus na dapat sumampalataya at magpatuloy na maging tapat na katiwala. Bilang kami katiwalang mahal ng Diyos, naway matutupo kami pagkatiwala ng inyong mga salita. At kami bilang mga katiwala ninyo ay susunod sa inyong mga alituntunin at mga turo mula sa banal na kasulatan. Pagpalain po ninyo ang aming mga kaibigan. Patuloy silang akayin patungo sa tunay na iglesia na pagkatapos nilang nakita na pag-alaman ang mga katangian na ito, aanib sila dito at patuloy na matatamasa nila ang kaligayahan na maglingkod sa Diyos at ang kaligtasan na nanggagaling kay Kristo Jesus. Ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagkilala sa kanyang tunay na iglesia na taglay ang kanyang karakter. At hindi na sapat na malaman mo lamang na ito'y maghahatid ng kagalakan at kapayapaan sa iyong buhay. Kinakailangan ikaw ay humakbang papalapit sa pagtanggap at pagpili ng katotohanan dahil nasa sa iyo pa rin ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon na ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. At para sa ating pag-aaral bukas, tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ni Kristo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 11th gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Riv Ricarte. At ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Ibinigay sa atin ni Jesus ang eksaktong detalye ng kanyang ikalawang pagparito. Ano ang sinasabi pa ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus? Siya'y babalik sa mga ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at makikita ito ng bawat mata. Doon ay maaari pa rin tayong pumili. At sa pagpili kay Jesus, pinipili natin ang lahat ng bagay na mahalaga.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies po na.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung bagpag po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may nabit sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya kung ganun, burbahin din natin kaya magsimba kako rin pagkakadaon ng simba nila kung ganun eh.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na God pa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalmo po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 buwan ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 buwan, ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maging karanasan. At atin pong ipinagpapatuloy ang pagbabasa sa Aklat ng Apokalipsis. Ngayon po ay sa Apokalipsis, Kabanatang 10, sa talatang 1 at 2, at nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na nananaog mula sa langit, na nababalot ng isang ulap at may baghari sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. May isang maliit na balunbon na bukas sa kanyang kamay at kanyang itinuntong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kaliwang paa sa lupa. Ang makapangyarihang anghel dito ay karaniwang inuunawa bilang si Jesus Christ mismo. Ipinapakita nito na siya ang may kapangyarihan sa lahat, siya rin ang may dala ng mensahe. Ang mga elementong ito tulad ng ulap, bahaghari, apoy, araw ay simbolo ng kanyang kaluwalhatian. Liwanag, katapatan, bahaghari, presensya, yung ulap at paghatol sa kadalisayan o pagdadalisay ng apoy. Ang maliit na aklat na bukas ay sumisimbolo sa mensahe ng propesiya na ngayon ay nabuksan o nauunawaan. Bukas, ito ay hayag, hindi na nakatago. Panahon na ang propesiya ay naunawaan upang ito ay ipahayag. Ang kanyang kapangyarihan, otoridad at mensahe ay may pandaigdigang saklaw. Actually, sa buong universo. Hindi lang ito para sa isang bansa, ito ay para sa buong sanlibutan. May mensahe ang Diyos para sa huling kapanahunan, para sa lahat. Hindi tayo iniwan sa dilim, may malinaw siyang pahayag para sa buong sanlibutan. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, ating babasahin ang mga talatang 1-7 ng Apokalipsis, Kabanatang 10. May nakita akong isa pang makapangyarihan na angel na pababa galing sa langit. Nakabalot siya sa ulap, may rainbow sa taas ng ulo niya, parang araw yung mukha niya at parang mga apoy na poste yung mga paa niya. May hawak siyang maliit na scroll na nakabukas. Tinapak niya yung kanang paa niya sa dagat, tapos yung kaliwa naman sa lupa. Sumigaw siya na parang nagro-roar na lion. Pagkasigaw niya, sinagot siya ng dugundong ng 7 kulog. Pagkatapos ng kulog, magsusulat na sana ako, pero may narinig akong boses galing sa langit. Ang sabi, isekreto mo kung anong sinabi ng 7 kulog. Huwag mo yung isulat. Tapos yung angel na nakita kong nakatayo sa dagat at lupa, tinaas niya yung kanang kamay niya sa langit. At sumumpa siya sa pangalan ng Diyos na buhay magpakailanman, ang nag-create sa langit, lupa at dagat at sa lahat na mga nandoon. Sinabi nung angel, hindi na magtatagal. Paghinipan na ng pampitong angel yung trumpet, matutupad na ang sekretong plano ng Diyos na sinabi niya sa mga prophets na nagsiserve sa kanya. Ang makapangyarihang anghel na may hawak na bukas na scroll. Ang ika-anim na trompeta ay nagdadala sa atin sa panahon ng kawakasan. At ano ang dapat gawin ng bayan ng Diyos sa panahong ito? Bago tumunog ang ikapitong trompeta, may isang interlude na isiningit upang ipaliwanag ang gawain at karanasan ng bayan ng Diyos sa huling kapanahunan.
Sangayon sa isang manunulat at komentarista ng Biblia na si Ellen G. White, ang makapangyarihang anghel na nagturo kay Juan ay walang iba kundi si Jesus Christ sa kanyang Bible commentary. Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa dagat o itinuntong niya ang kanyang mga paa sa dagat at sa lupa na nagpapahiwatig ng kanyang pangkalahatang otoridad at paghahari. At ang kanyang ipahahayag ay may pangsanlibutang kahalagahan. Siya ay sumigaw na parang ungol ng leon. Ang ungol ng leon ay sumisimbolo sa tinig ng Diyos. Mababasa natin yan sa Hoseas, kabanatang 11, talatang 10 at sa Apokalipsis, kabanatang 5, talatang 5. Hindi pinahintulutan si Juan na isulat ang sinabi ng pitong kulog sa talatang 4. Ipinapakita nito na may mga bagay tungkol sa hinaharap na hindi pa ipinahayag ng Diyos sa kanya o sa atin. Nang sabihin ng anghel na wala ng panahon sa Apokalipsis, kabanatang 10, talatang 6, ang salitang Griego na chronos ay tumutukoy sa isang panahon o yugto ng panahon o period of time na siya ring salitang ginamit sa Daniel, kabanatang 12, talatang 6 at 7. Ito ay tumutukoy pabalik sa Daniel chapter 12 verses 6 and 7 kung saan sinasabi na ang pag-uusig sa mga banal ay magtatagal ng isang panahon, dalawang panahon at kalahating panahon o katumbas ng 1,260 years kapag ini-apply ang year-day principle interpretation of prophecy na sumasakop sa taong 8538 hanggang 1798 kung kailan ang iglesia ay inusig ng isang sistema ng simbahan. Pwede mong balikan ang Daniel, kabanatang 7, talatang 25. Sa Daniel at Apokalipsis, ang isang prophetic na araw o day ay kumakatawan sa isang taon. Sangayon sa mga bilang, kabanatang 14, talatang 34, at sa Ezekiel, kabanatang 4, talatang 6. Kaya ang 360 days ay katumbas ng 360 years at ang tatlo at kalahating panahon ay 1,260 days o years. Pagkatapos ng panahong ito, darating ang wakas. Wala ng panahon ang sinabi ng anghel. Ang pahayag na wala ng panahon ay tumutukoy sa mga propesiya ng panahon sa aklat ni Daniel, lalo na ang 2,300 days sa Daniel kabanatang 6 talatang 14 mula 457 BC hanggang 1844 AD. Pagkatapos ng panahong ito, wala nang ibibigay na panibagong tiyak o prophetic time. Ayon din kay Ellen White, "This time, which the angel declares with a solemn oath, is prophetic time which should precede the advent of our Lord. That is, the people will not have another message upon definite time. After this period of time, ang sabi, reaching from 1842 to 1844, there can be no definite tracing of the prophetic time. The longest reckoning reaches to the autumn of 1844, sangayon kay Ellen G. White sa kanyang comment sa Bible Commentary Volume 7, page 971. Sinasabi niya na ang panahong ito na ipinahayag ng anghel ay prophetic na panahon na mangyayari muna bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, wala nang mensahe tungkol sa tiyak na panahon pagkatapos nito. Ang pinakamahabang bilang ay umaabot hanggang taglagas ng 1844 sangayon sa interpretation sa kanyang komentary. Ito ay nasa panahon ng wakas. Kaibigan, may gawain ang bayan ng Diyos. Ipahayag ang kanyang mensahe sa buong sanlibutan. Ito ay panawagan sa bawat isa sa atin ngayon na mananampalataya na magtapat sa Diyos. Kaibigan, kung ang mensahe ng Diyos ay bukas at para sa buong sanlibutan, ang tanong ay, pinakikinggan ba natin ito at handa ba tayong maging bahagi ng pagpapahayag nito? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777,
0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay mananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan sa panibagong araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magamit ang araw na ito, ang pagpapalang inyong pinagkaloob upang kami po ay makapaglingkod sa inyo at sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan. Aming pinasasalamatan, Panginoon, ang malinaw na mensahe para sa huling kapanahunan. Tulungan mo po kaming hindi lamang maunawaan ito, kundi maisa kabuhayan at maibahagi rin namin sa iba. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, courage at katapatan na sumunod sa iyong kalooban at maging bahagi ng iyong gawain sa buong sanlibutan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Amang banal, ngayong umaga, patuloy po naming idinadalangin ang amin pong mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga kahilingan at panalangin. Inyo po sanang dinggin ang mga hinihiling na ito at ipinapanalangin, lalong-lalo na po ang makapagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At akin pong patuloy na ini-offer sa inyo sa hindi pa nakatatanggap ng aklat na ito, ang Dakilang Tunggalian. Ito rin po ay available sa English. Mapapasa inyo ang aklat na ito kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers upang maipadala po namin sa inyo ang aklat na amin pong ipinamimigay, The Great Controversy or Ang Dakilang Tunggalian, mga kasaysayan na babago sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, pansamantalang nagpapaalam, Pastor Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na within at ang ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. Your heart, my hope, my God.

umaga, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy po kayong nakikinig sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Napakasarap talagang gumising kapag kaumaga. Yung bang mararamdaman mo na may nag-ingat sa iyo sa buong magdamag at ikaw ay nagising dahil siya ay nagmamahal sa iyo. Ngayon pong umagang ito ay muli nating itutuloy ang ating pag-aaral mula sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ang aklat ng Daniel ay nagbababala sa mga bansa na maghanda para sa pagdating ng isang kaharian ng Diyos na hindi naguguho at babagsak. At ito'y mananatili para sa magpakailan-kailan paman. Ngayon ang tanong, bakit ba nangyari ang kasaysayan ni Daniel? Bago po tayo dumako sa pag-aaral na ito, nais ko munang anyayahan kayo na tayo'y manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat sa pag-iingat nyo sa amin sa buong magdamag. At sa umagang ito, ginising nyo kami ng maaga upang magkasama-sama kami sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Na dito'y maunawaan namin ang mga salita na nais ninyong aming panghawakan at gamiting gabay sa aming paglalakbay sa sanlibutang ito. Naway pangasiwaan ng banal na Espiritu ang pag-aaral namin ng aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, katulad ng aking sinabi, atin pag-uusapan ang unang sulat sa aklat ng Daniel. Kaya ngayong tanong kanina, bakit ba nangyari ang kasaysayan ni Daniel? Sa Daniel 1:1, ang sabing ganoon, nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, si Nabucodonosor na hari ng Babylonia ay dumating sa Jerusalem at kinubkob ito. Upang maunawaan natin

Israel. Mahigit po na 1,600 taon pagkatapos ng paglikha ng mundo, nagkaroon ng mapangwasak na baha na dumaan sa mundo. Pagkatapos, ang insidente ng Tore ng Babel ay humantong sa pagkalat ang mga tao sa buong mundo sa huling bahagi naman ito ng 18th siglo before Christ. Dito po inutusan ng Diyos si Abraham at ang kanyang pamilya na tumungo sa Ur. Alam ba ninyo yung tinatawag na Semitic na patriarka sa ibaba ng ilog Euphrates sa Babylon at sa Palestine na ngayon ay sinasakop ng Israel. So, yaan yung lugar kung saan inutusan ng Diyos si Abraham na doon manahan. Bakit inutusan siya ng Diyos na tumungo doon? Dahil para maisagawa yung plano ng Diyos na iligtas ang mundo. Yung panahon naman na pinag-isang kaharian mula kay Haring Saul hanggang kay Haring David hanggang kay Haring Solomon, ito naman ay tumagal ng 120 na taon. At pagkamatay naman ng Haring Solomon, nahati po yung bansa sa Israel, sa Hilaga at Huda sa Timog at sa Hilagang Timog. So, yan yung mga pangyayari na ating binabaybay mula nung nagkaroon ng baha na ngayon nandun na tayo pagkatapos na mamatay ang Haring Solomon. Nagkaroon ng paghahati ang Israel sa dalawa, sa Hilaga at sa Huda sa Timog. So, nagsimula ang dibisyong ito. Yung Hilagang Israel, yun po yung tumalikod sa Diyos at nahulog sa idolatria. Kaya't sila yung winasak ng Assyria noong 722 BC. At yun namang Timog Juda, ito naman ay naging suwail din sa Diyos at nawasak noong 586 BC. Pagkatapos ng tatlong pagsalakay at pagpapatapon ng Babylonia, at ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Ito yung tinatawag na unang deportasyon na naganap noong 605 BC. Na noong panahong iyon, si Jehoiakim ay ang hari ng Huda. Dinala ni Nabucodonosor ng Babylonia itong si Daniel, isang katutubong Hudyo na mayroong dugo ng katapatan sa Diyos at kasama ng tatlong iba pang kabataang lalaki sa Babylonia. Ngayon ito, mga kaibigan at mga kapatid, si Daniel ang pangunahing tauhan ng aklat ni Daniel. Siya'y tinawag upang maging isang propeta at sumulat ng aklat na ito. Habang kasabay nito ay naglilingkod bilang isang kilalang leader sa panahon ng Babylonia at pagkatapos ay sa panahon ng Persia. Siguro magtataka kayo kung bakit pinahintulot ng Diyos na masakop ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, o yung Babylonia, ang Jerusalem, ang bayang itinuturing ng Diyos. Ang aklat niya ay nagsimula sa pagsakop po ni Nabucodonosor sa Huda at sa Jerusalem. Ngayon ang isang malaking katanungan na maaari nating pag-usapan sa umagang ito, mula doon sa kasaysayan yon, mayroong tanong na nabubuo na bakit pinahintulutan ng Panginoon na makubkob ang Huda. Sa Biblia po, marami kang makikita na dahilan kung bakit pinahihintulot ng Diyos na mabihag ang kanyang bayan ng mga dayuhan. Sa Amos 4:12 nga ang sinasabi, binababalaan ng Panginoong Diyos ang Israel. Subalit, hindi sila naging handa. Nagbababala ang Diyos na hahatulan niya sila, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, ang sabi ng Biblia sa sulat ni Propeta Amos o Israel. Naghanda ba ang Israel na makilala ang Diyos? Hindi.

hindi niya ginawa ang paghanda at dahil hindi sila sumunod o naging handa sa tugubili ng kanyang Panginoon, ano po nangyari? Yung Assyria ay mabilis na bumaba mula sa hilaga at sinakop ang buong Israel. Kanilang dinala ang mga kalalakihan sa pagkabihag kasama ng mga dayuhan mula sa iba pang mga nasakop na bansa. Isinama pa pati ang kanilang mga kababaihan at ang resulta, nagkaroon ng halo-halong tribo ng mga tao na may magkakaibang kultura. Isang magkakaibang wika, isang nalilitong relihiyon, confused religion, at kilala sa loob ng 2,700 na taon bilang mga Samaritano. So halos kapareho din ang pangyayari kung babalikan natin si Hezekiah sa ikalawang hari, Kapitulo 20, 12 hanggang 19, at sa hula ni Isaias. Sa madaling salita, dahil sa pagmamalaki at kamunduhan, ang Israel ay nabihag. Kaya kung talagang interesado ka sa Jeremias Kapitulo 25, 4 hanggang 12, doon may makikita mo kung gaano karaming mga Israelita tulad ni Daniel ang napadpad sa Babylonia. Kaya nga po itong Babylon o Babylonia ay tinawag na pagkalito. Ito'y kahulugan nito ay confusion o yung pagkalito. At makikita natin na ang pinagmulan nito kung babalik tayo sa Genesis 11:9 kung saan ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao sa tore ng Babel. Kaya bilang isang grupo, ang Babylonia ay kumakatawan sa kasalukuyang sanlibutan ito. Oh, yan yung mga tawag dito type. Ito yung type na sa pag-aaral ng Biblia na nagpapakita na itong Babylonia ito ay kumakatawan sa kasalukuyang sanlibutan ito kasama ang mga huwad na relihiyon at mga sistema nito. Kaya nga ang hinaharap na pagbagsak ng Babylonia ay pinropesiya, nasa propesiya sa Apokalipsis Kapitulo 17 at 18 kung saan yung dalawang sistemang ito'y pinakita. Ang Apokalipsis Kapitulo 17 ay nagsasalita tungkol sa pagkawasak ng huwad na sistema ng relihiyon ng mundo at ang Kapitulo 18 naman ay nagsasalita ng pagbagsak ng sistema ng ekonomiya ng mundo. Kaya tulad ni Daniel, sa maraming paraan ang buhay ng Kristiyano ay nabihag. Sa isang mundo na sa pangkalahatan ay laban sa mga daan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo rin ay nasa ilalim ng pagkabihag. At dapat isaalang-alang ang ating sarili bilang mga tinapon at istranghero sa mundong ito. Dahil hindi ito ang ating tunay na tahanan. Sa bawat araw ng ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos, ating malalaman ang mga dapat nating gawin para tayo makahulagpos sa ating pagkabihag ng kasalanan. Kailangan natin ng isang makapangyarihang Diyos na tutulong sa atin upang tayo'y kalagan at maging malaya sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesus, ang tanging makapagpapalaya sa atin mula sa makamundong buhay. Siya ang magliligtas sa atin mula sa pagkabihag ng kasalanan. Ano sabi doon sa Hebreo Kapitulo 11:8-16? Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at naniraan sa mga tolda kasama sina Isaak at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umaasa sa lunsod na may kinasasaligan ang nagplano'y nagtayo
at nagtayo ay ang Diyos. Tuloy ko lang. Sa pananampalataya, maging si Sarah na isang baog, ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Bagaman lipas na sa tamang gulang, palibasa ay tinuring niyang tapat ang pangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na ay sinilang mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang ng mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito'y namatay sa pananampalatay na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo ang mga yun ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila'y naghanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila'y nagnanais ng higit ng mabuting lupain sa makatwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunson. Mga kaibigan, sa umagang ito, napakaganda noong paglalarawan sa atin na kung papaanong nabihag ng Babilonya ang Israel. Subalit nakita natin, mga kapatid, na kung ikukumpara natin ito sa kalagayan natin ngayon, hindi nga tayo nabihag ng ibang bansa, hindi nila tayo bihag, subalit maaring bihag tayo ng kasalanan. Na kailangan tayong maging malaya mula dito. Kaya nga't yung isa na nagmamahal sa atin, ang kanyang nais, mapalaya tayo sa ating mga kasalanan. At ito'y mangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa bagang ito, nais ko kayong anyayahan, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Sa ating pananampalataya, katulad ng mga nauna sa atin, hindi tayo mahihiyang tawagin ang ating Diyos na pawang lumalang at tumubos ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, makakamit natin ang isang higit na mabuting lupain. Kaya nga mga kaibigan, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, dalhin mo ang lahat ng ito sa ating Panginoong Hesus na siyang tunay nating kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ang isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Gray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo-patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, mag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Nagingi ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo silang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga

0: permiso lang yan. Kahit may nararamdaman ako, at inakursin lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig lang, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling malusog ng ating mga pangangatawan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, sa bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, may bagong pagkakataon tayo na magsimula muli. Hindi dahil po perpekto tayo, kundi dahil tapat siya sa kanyang pangako. Maaring hindi po natin agad nauunawaan ang mga nangyayari sa ating paligid, lalo na kapag may mga pagsubok at paghihirap. Ngunit tandaan po natin na ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa paggabay. Sa bawat maliit na hakbang ng pananampalataya, sa bawat panalangin na binibigkas kahit mahina ang loob, at sa bawat kabutihang ginagawa natin sa kapwa, unti-unti niyang hinuhubog ang ating pagkatao. Kaya huwag po tayong panghinaan ng loob kung mabagal ang ating mga pag-usad. Ang mahalaga ay patuloy tayong sumusunod, nagtitiwala at umaasa. Sapagkat sa tamang panahon, makikita rin po natin ang lahat ng ating mga pinagdaanan ay naging daan upang ihanda tayo ng Diyos sa mas mabuting plano na matagal na niyang inihanda para sa atin. Napakaganda nito mga kaibigan, ano? Magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil ang plano niya para sa ating lahat ay higit pa sa ating mga pinapantasya. Sa atin pong pagpapatuloy, kami po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayong makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa kolesterol. Alam niyo po ba may pros and cons din po itong kolesterol na ito, no? Hindi lamang siya nakakatakot kasi 'di ba kapag tumaas ang ating mga kolesterol, nagli-lead sa heart disease. Meron din naman itong mga pros, ano po. Kaya para turuan tayo or malaman ng mga bagong kaalaman patungkol dito, atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Michelle Salas.
1: Isang maligayang pagbabalik dito po sa ating programa Tinig ng Pag-asa, handog sa atin ng Adventist World Radio. Ngayon po ay napakagandang talakayan muli ang ating pag-uusapan. Lalong higit ito po ay patungkol po sa kolesterol. Gusto po nating liwanagin kung masama nga po ba talaga ito at gaano din po karami yung dapat nating intake nito kada araw at ano po yung mga magandang pagkukunan lamang po nito. O dapat nga po ba talaga natin itong saliksikin pa at kunin sa ating mga kinakain. Yan po ang ating pag-uusapan natin ngayong araw. At alam niyo po, marami sa atin negatibo din ang pag-iisip pagdating po sa sinasabi nating kolesterol. Kaya maganda pong liwanagin natin ngayong araw po na ito. Alam niyo po, ang kolesterol ay maaaring po yung magsilbing bayani o kaaway sa ating katawan. Ang kolesterol po ay parte po yan sa proseso sa ating katawan, katulad na lamang po sa ating mga hormones, yan po, parte po ang kolesterol. It helps po yan, nakakatulong po yan para makapag-build ng matitibay na mga buto sa ating katawan. Kailangan din po ng kolesterol pagdating sa mga pagbalanse ng mga stresses sa ating katawan para po yung mga oxygen, mga damage po ng mga vital organs sa ating mga tissues, ayan po, ay kailangan din po ng kolesterol. Pero ito po, well, we cannot live without it habang hindi po natin kayang mabuhay nang wala ito. Yung sobra naman pong amount nito ay paari din po tayong patayin. Ayan po, yung cholesterol level sa ating katawan, ito po importante para po ma-determine o malaman po natin yung risk po sa pagkakaroon po natin o tsansa po natin magkaroon ng mga sakit sa puso. Yan lalong higit po. Yung ating pong number one killer, yan po, heart attack. And for instance po, yung isang tao na may total blood cholesterol level na 260 milligrams per cent or 6.8 millimole per liter, ay sila po ay 4 times most likely magkaroon ng heart attack o maka-experience po ng heart attack. And sa mga taong may cholesterol na less than 220 milligrams per cent or 5.6 millimole per liter, and kumpara po yun doon. And ang 220 naman po is far from ideal na po talaga. And so every 10% na mga pagtaas ng blood cholesterol ay nakadagdag din po siya ng 30% ng pagtaas po ng risk natin o chance na magkaroon po ng sakit sa puso. Ayan po, yung hereditary nga po ba yung pagkakaroon o papaano natin ma-identify yung cholesterol level? Ayan po yung gusto natin malaman. So, mayroon pong iilan na mga genetics po yung cholesterol na disorder o may mga problema po sa cholesterol. Pero yung majority po sa atin, yung blood cholesterol levels, ito po ay nadedetermine depende po sa mga kinakain po natin o yung mga diet natin. Ayan po, depende on kung saan po yung ano po yung kinakain natin. Ayan, doon din po tataas o bababa yung cholesterol level po natin. Depende po yan sa dami rin. Kaya sa dalawang linggo, a couple of weeks po, pwede na ma-identify natin yung cholesterol level po natin. Depende sa kinakain po natin. So, how does high cholesterol cause heart attacks? Alam niyo po kung paano nangyayari? Ito po ay gradually, paunti-unti po, na naiipon po yung, ayan po, plugging up the vital heart nourishing arteries through a process called atherosclerosis. Dahil po nagkakaroon ng build-up ng plaque, pamumuo po ng plaque, pag sobra po yung cholesterol sa ating katawan. Sila po kasi yung nagsisilbing messenger sa ating katawan. Pero too much ng cholesterol sa ating katawan, pwede po mag-produce ito ng kakapal pa at pwedeng magkaroon ng problema sa daluyan po ng ating dugo. So, yung most heart attacks related po yan sa plaque o yung pamumunga po ng mga fat sa ating daluyan ng dugo. Mostly naman po ay kinocompose po ito sa mga cholesterol and fat po na pinagsama. So, sila po yung, kumbaga, para po ma-imagine po natin, yung plaques, they are like yung mga, kung tayo ay mahilig mag-bike, ayan po, o halimbawa may sasakyan po kayo, pag nagka-problema po yung ating gulong, anong pong ginagawa natin? Pinapatsihan po natin. Pero kung lagi na lang po na nabubutasan, nafa-flat, pag sobra na po yung patsi, pumakapal na, di ba po ano nangyayari? Yung pressure po sa ating tire o sa ating gulong ay nagkakaroon po ng problema. Ganun din po sa ating daluyan po ng dugo. So, they are bodies respond to damaged areas and arterial walls o yung mga daluyan po natin dugo, which may cause by free radicals, especially those found in oxidized cholesterol. So, yung ating katawan, nagre-respond po yan sa by irritation po. Nagkakaroon po ng pagdagdag ng patchet para po maprotektahan lang yung area na may problema. So, at the same time, pinapalaki nito, yung pinapakapal nito, at the same time, pinapakitid po nito yung daluyan po ng dugo. But in doing so po, yung blood flow ay mas napapataas niya po yung pressure at tutuluyan na pong naharangan at nagkakaroon po ng pagputok. So, yun po nangyayari yung nagiging problema po sa atin. Alam niyo po, yung ating katawan, kailangan niya po ba talaga ng cholesterol galing po sa mga kinakain po natin? Yes, but hindi po, totoo po yun, pero hindi po natin kailangan kunin sa mga kinakain po natin. Kailangan po natin ng cholesterol ng ating katawan, pero not necessarily kunin yun sa mga kinakain natin. Yung ating pong liver ay nagmamanufacture po yan ng cholesterol by the body means. Depende po yun sa kung ano rin po yung kailangan ng ating katawan. So, kaya pong i-adjust, ma-adapt na ating liver yung kailangan na cholesterol sa ating katawan. Pero po, most po sa atin, mga tao, lalo na po sa panahon po natin ngayon na talagang na-impluensyahan na tayo ng mga kinakain o diet ng mga taga-ibang bansa, lalo na po from the Western countries, nag-a-add po tayo ng additional 400 milligrams of cholesterol per day, which is very high na po yan, mataas na po yan. Ito pong extra dietary cholesterol na hindi naman po natin kailangan, it can cause a considerable na mas pwede pang malalang mga sakit o problema po sa atin. So, ano po yung mga pagkain na may cholesterol? Ang cholesterol po ay nahanap lamang po sa mga animal foods o mga pagkain galing po sa mga hayop, like yung mga karne po natin, yung baka, yung ating pong manok, yung ating pong isda, so yung ating mga seafoods. So yung magandang pabalita po sa atin is yung mga plant foods po natin, they do not contain o wala po silang cholesterol. It has own, ganun lang po kasimple. Yung kung gusto nyo ng cholesterol, yan po ay makukuha lamang po sa mga animal foods, which is wala pong may gusto nun. And kung gusto nyo ng walang cholesterol, doon po tayo kakain. Kakainin po natin yung mga plant foods po natin o mga plant-based na mga pagkain. So, what is the safe blood cholesterol level? Ayan na po. Ano nga po ba yung normal na cholesterol na kailangan lamang po natin? Una-una po, marami na pong mga nag-research, mga heart researchers, they suggest po na yung cholesterol level natin ay dapat mas mababa sa 150 milligrams or 3.8 millimole per liter para po maprotektahan kayo sa tinatawag nating kondisyon na atherosclerosis. So ngayon po sa ating mga kaibigan ngayon na maaring nagkaroon na pagkakataon makapag-blood test, makapag-check ng lipid profile, pwede nyo pong i-check kung mas mapaba po ng 3.8 millimole mole per liter para at least less kayo sa risk sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso o yung tinatawag nating atherosclerosis. Aren't there several kinds of cholesterol in the blood? Yes po. Yung cholesterol po sa ating katawan, hindi po yan nagta-travel mag-isa. Ayan po, may mga tinatawag tayong mga carriers. Yung pinaka-mabigat na carrier, yun po yung tinatawag ng HDL or High Density Lipoprotein. Ito po yung tinatawag nating healthy cholesterol or healthy fat. HDL, ito po ay pwedeng protective po natin kasi tinatanggal po nito yung mga cholesterol sa arteries, mga sobrang cholesterol sa ating mga daluyan ng dugo, ng ating ugat, and takes it and deliver it to the liver at gagawin po ito maging bile na kailangan po yan sa digestion natin. So yung mas mataas po yung HDL sa ating dugo, the better po yun, dahil mas mataas po yung chance na mamprotektahan po tayo, mas mataas yung protection na binibigay nito sa atin. Yung mga kalalakihan po na mas mataas o yung HDL ay over 75 milligrams or 1.9 millimole per liter, protected po sila, mas safe po sila laban sa heart attacks. So yun po sa mga kalalakihan natin kaibigan dyan. And as a simple way to estimate heart attack risk is to divide, i-divide lang po natin yung total cholesterol by the HDL. Ideally, ang gusto po natin, ang goal po natin ay under o mas mapababa po sa 4. Okay po, so the lighter cholesterol, ito naman po yung kung kanina heavier, mas mabigat, ngayon mas magaan naman po. Ito naman po yung tinatawag na LDL, low density lipoprotein. Ito naman po yung tinatawag nating lethal, no? Kaya L, tandaan nyo. O kaya yung iba, tinatawag itong lechon de leche. Meaning to say, masama po ito. Bad cholesterol. Ayan po. Basically, it determines the rate of which cholesterol is deposited on the artery wall. So, para po tayo maging safe, yung LDL cholesterol po dapat natin ay under 90 milligrams. Ayan po, or 2.3 millimole per liter. So, dahil kahit na marami pa pong iba't ibang klase po ng cholesterol, these two, ito pong dalawa na to, yung HDL, LDL, ito po yung mga pinaka-importanting cholesterol sa ating katawan. So, para po, in short, para ma ma-remind po tayo, yung ideal po natin is 100 plus, sa mga 100 plus age, and po, yung blood cholesterol per milligram percent for cholesterol and LDL cholesterol, yung ideal po na, yung elevated po is 161 to 180, yung LDL cholesterol naman is 90 to 110, para masabing mataas na po, 181 to 220 yung cholesterol. Then, pag sobrang taas na po talaga, 221 to 260 pataas. 260. Ayan po, kung very ano to, dangerous, nakamamatay na talaga, is above 260, dapat ma-alarman na po tayo. Pag napabayaan po ito, pwedeng mag-lead sa kamatayan or mga problema sa puso. So, yun po yung delikado. Ayan po. So, hopefully, may mga pwede po tayong gawin para maiwasan po yung too much o sobrang cholesterol. So, ano yung mga practical ways para maiwasan po itong mga cholesterol sa ating katawan? Yan po yung titingnan natin later on. So, paano po ba matasabing oxidized yung tinatawag nating cholesterol? So, yung cholesterol, pag na-expose po yan sa air o sa hangin, nagiging oxidized po yan. Dahil nakaka-combine po yan ng oxygen sa ating katawan. Even po yung napakamaliit namang po na amount nitong substance nito ay sobrang toxic o very, ano po siya, nakasira na po talaga sa lining po ng ating mga ugat. Yung damage ng mga arterial walls o mga damage na sira ng mga ugat ay nakapag-initiate po siya, mas risk po tayo, mataas ang chance na makaranas po tayo ng atherosclerosis. So it is known, known sources of this most harmful cholesterol include, ayan po, kayo po ba ay mahilig sa pancake? Kayo po ba ay mahilig sa custard? Kayo po ba ay mahilig kumain na may sinasamahan ng lard? O kayo po ay mahilig sa ice cream? So, itong mga to ay mataas sa oxidized cholesterol. So, eating foods high in antioxidants, which is nakita lamang po yan sa mga pagkain na nanggagaling po sa mga halaman or mga plant-based na mga pagkain, it helps. So, nakatulong po ito para ma-neutralize yung mga ganitong uri po ng mga dangerous na mga pagkain sa ating katawan o mga free radicals. So, sino po mahilig dito sa mga processed meat? Mga process po ng mga pagkain, refined, mga instant, fast food. So, itong mga to ay mataas po yan sa oxidized cholesterol. Kaya ingat-ingat po tayo. Pero meron naman po tayong very safe na mga alternatives, which is yung mga plant-based. Ito po yung mga less cholesterol or wala po talagang cholesterol at all. Depende lang po yan sa pagluto pa din. Kung halimbawa, yung patatas, ginagawa po nating french fry, syempre sinasamahan natin yan ng mantika, and the way pa natin po siya lutuin, like deep fried. So, ano po nangyayari? Nagiging, na-oxidize po siya, magiging harmful po siya, mapanganib po siya sa ating katawan, lalong higit kung ginagawa po natin ito everyday, no? Talagang walang mintis, na ito na lang po yung diet natin. Aside sa mataas na calories, mataas po yan sa fats, and yung trans fat po, which can cause po na yung mga magkaroon po tayo ng problema sa puso, yung blood pressure natin, even po yung diabetes, blood sugar. So, pwede po maraming sunod-sunod na po siya yung pwedeng risk, at to the point na yung pinaka-main result po nito is yung obesity pag hindi po natin na-burn ng maayos. So, yun po. Sana po kayo ay naliwanagan, na paalalahanan sa ating puntalakayan ngayon. Abangan po muli ang ating susunod na diskusyon. Papagpatuloy po natin ito pong paksa na ito. Maraming salamat po sa inyong oras. God bless po.
0: Thank you so much, Ma'am Michelle. So, ang cholesterol po ay pwedeng maging bayani or kaaway. At syempre, sabi nga po sa ating napag-aralan, ano, na kapag nasobrahan po tayo sa pagtaas ng ating mga cholesterol, ito po ay maaring makamatay. Katulad nga po ng nangyari sa aking late husband, nagka-heart attack po siya. So, talagang prone na magkaroon ng mga heart disease ang may mga matataas na cholesterol. Kaya naman mag-ingat po tayo sa kung anong ipinapasok natin sa ating mga katawan. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. 107. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay pinamagatang So You Want to Be Rich. Atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa isang paksa. Kung merong panukala ang tao, nakatulad ng panukala ng Diyos, ang nais ng Diyos at nais ng tao ay yumaman. Hindi ba yun ang ating panukala sa ating mga buhay? Kung bakit tayo ay nagtatrabaho kung minsan ang iba ay hanggang magdamag ay nagtatrabaho. Ang sabi ginagawang araw ang gabi na napakahirap. Imagine na ginawa ng Diyos ang gabi, talagang gabi, at may mga tao naman ngayong ginagawang araw ang gabi para sila yumaman. Kaibigan, kung merong panukala ang tao na katulad ng panukala ng Diyos ay ang tao ay yumaman. Tingnan natin ngayon sa mga halimbawa sa Bible, ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay ng mga taong tinawagan ng ating Panginoon. Sinasabi sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, Versikulo 22, ang ganito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Kaibigan, alam ni King Solomon ang kanyang sinasabi sapagkat siya'y humingi ng karunungan sa Diyos. Hindi lamang karunungan ang pinagkaloob ng Diyos, kundi pa naman pati kayamanan. At ang wika ng ating Biblia, wala na naghari ng una at saka pagkatapos niya na mayaman, kundi pinakamayaman si King Solomon. Pero tingnan natin kaibigan, ano ba talaga yung panukala ng Diyos? Ano ba yung binabanggit ng Biblia? Ito yung pagyaman na ayon sa programa ng Diyos. Kasi meron ding pagyaman na ibinibigay ang kaaway na ayaw naman natin masabing yayaman tayo sapagkat galing kay Satanas, gusto natin na tayo ay yayaman na galing sa Diyos. Ano sabi ng mga halimbawa sa Biblia? Tingnan natin ang karanasan ni patriarkang si Abraham nung siya'y tinawagan ng ating Panginoon. Ang sabi sa Genesis 12:1-3, ito ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Take note kaibigan, tinawag ng Diyos si Abraham upang pagpalain at upang siya'y maging pagpapala sa iba. Hindi panukala ng Diyos na pagkatapos tayong pinagpala, ang pagpapalang yon ay para lang sa atin, kundi para tayo ay maging instrumento ng pagpapala ng iba. 3. Pagpalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya nga ito yung panukala ng Diyos. Ito yung kanyang pangako kay Abraham na naging Abraham later on kaibigan, pero sa pagkakataong ito ang kanyang pangalan ay Abraham. Nung lumalakad ang panahon at pagkatapos ngayon naghiwalay si Abraham o si Abram at ng kanyang pamangkin na si Lot. Pinapili si Lot sa kung saan pupunta, kung ikay pupuntang wika sa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. At kung pupunta ka sa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. At pinili ngayon ni Lot ang sinasabing Sodom at Gomora. Dumating ngayon ang panahon, ang Sodom at Gomora ay sinalakay ng mga kalaban. At kasama sa naging biyag ngayon si Lot at ang kanyang pamilya, nabalitaan ngayon ni Abraham at ang kanyang ginawa, kanyang inarmasan ang kanyang mga tauhan at sila'y nakipaglaban at ayon sa istorya, sila ay nanalo sa kanilang pakikipaglaban. At nung sila ngayon nanalo, nagtagumpay sila. At ang sabi ng Biblia, Genesis Kapitulo 14, Versikulo 18 hanggang 20. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng katastaasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abram ng katastaasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at purihin ang katastaasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abram ng 10% ng lahat. Kaibigan, bakit nagbigay si Abram o Abraham ng 10% o ang sabi sa English ay tithe? Wala na bang mababasang ikaw ay mag-iikapo? Ang mga utos bago na isulat, kaibigan, ang mga ito yung mihiral na at ito ay sa salit-saling lahi ay ibinibigay at pinapaalam ng mga magulang sa kanilang mga anak yung katotohanan na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi ng Biblia, si Abraham ay nagbigay ng 10% ng lahat. Yung kanilang nakuha doon sa kanilang pagtatagumpay ay nagpunta siya kay Melchizedek na isang high priest o sasardote, at pagkatapos ngayon si Abraham ay nagbigay ng 10%. Kaibigan, ano ba yung 10% na sinasabi natin na tithe? Ano ba yung tithe na binabanggit? Ito ba ay may kinalaman sa pera? Napakaganda itong aking nabasang wika, tithes is not a money matter. It is a heart matter to test our faithfulness to God. Giving is an act of love and being generous. Kaibigan, ang wika, ang ikapo ay hindi yung salapi, kundi yung may kinalaman sa ating mga puso. At dito nasusukat ang ating katapatan sa Diyos at gayon din ang ating pagiging generous o mapagbigay. Kaya nga, walang utos na binabanggit na isinulat bago nagbigay na ikapo, subalit ito ay isang utos ng Diyos na hindi pa nakasulat, subalit ito ay ipinagkakalob ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya ang sabi, nagikapo si Abraham. At ang sabi nga sa Genesis 26, versikulo 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Kaya nga, walang binabanggit na 10 utos bago si Abraham na nakasulat. Pero ang sabi ng ating Biblia, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Kaya ito yung sinasabi sa atin tungkol sa pag-iikapo. Ito yung paraan ng Diyos ay pagkilala na ang Diyos ang nagbigay ng mga pagpapala sa iyo at ito ay tanda ng katapatan ng isang sumasampalataya sa ating Diyos. At ang sabi sa ating Biblia, noong pinapahandog ng Diyos ang anak ni Abraham na si Isaac, ang wika sa Kapitulo 22 ng Genesis, versikulo 1 hanggang 5. Pagkatapos ng mga bagay nito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah, ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.

na iyong sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tahuan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba, babalikan namin kayo. Ngayon sa pag-unawa ni Abraham na yung paghahandog, ito ay isang pagsamba. Kaya nating inaawit yung doxology, praise God from all the blessings flow, sapagkat kinikilala natin anuman ang ating natanggap na mga pagpapala, ang mga ito ay galing sa Diyos. Kaya nga ngayon, ang pag-iikapo, ito yung sinabi ng ating Biblia na ginawa ni Abraham. Ito ay tanda ng loyalty, ng faithfulness, ng pag-ibig sa Diyos, hindi sapagkat gusto ng Diyos ang ating kakarampot na salapi, kundi ito ay isang subukan ng ating katapatan sa ating Panginoon. Ito naman ang isa sa karanasan ni Jacob na naging Israel. Alam natin na si Jacob ay apo ni Abraham, anak siya ni Isaac. Ang wika ng Biblia, noong kanyang dinaya ang kanyang kapatid, ang sabi ng nanay niya, umalis ka rito, bumunta ka sa aking mga kamag-anak, sapagkat papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. At ang sabi ng Biblia ay ganito, umalis si Jacob sa Berseba at pumunta sa Haran, dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga doon upang matulog. Siya ay nanaginip na may isang hagdan nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay namamanhik manahog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang inihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay lalakad sa kanluran, silanganan, hilaga at sa timog at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibibigay kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iwan hanggang hindi ko nagagawa ang pangako ko sa iyo. Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Siya ay natakot at kanyang sinabi, kahilakilabot ang lugar na ito, ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Kinaumagahan si Jacob ay maagang bumangon at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo bilang bantayog at kanyang binuhusan ng langis. Ang ipinangalan niya sa lugar na iyon ay Bethel, subalit ang dating pangalan ng lungsod ay Luz. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na may susuot at ako'y makababalik na payapa sa bahay ng aking ama. Kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Kaibigan, ito yung kapangako ng apo ni Abraham na ang sabi ko kanina na wala pang nakasulat, ito ay sa salit-saling lahi ay ipinagkakaloob ang utos ng Diyos at ito ay tinupad din ni Job sa kanyang sinasabing panata at siya ay ginawa ayon sa kanyang pangako sa ating Panginoon. At ang sabi pa sa ating Biblia sa kanyang karanasan sa Genesis 35:9-12 ng ganito, muling nagpakita ang Diyos kay Jacob nang siya'y
ng

0: aling sa Padan Aram at siya'y pinagpala. Sinabi ng Diyos sa kanya, ang pangalan mo'y Jacob. Hindi ka na tatawagin pang Jacob kundi Israel ang magiging pangalan mo. Kaya siya ay tinawag na Israel at sinabi ng Diyos sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at magpakarami, isang bansa at maraming mga bansa ang magmumula sa iyo at ang mga hari ay magmumula sa iyo. Ang lupain ibinigay ko kina Abraham at Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi magpagkamatay mo. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia. Makita natin pinagpala ng Diyos si Abraham at gayon din si Jacob. At pagkatapos na sila'y tumanggap ng pagpapala bilang tanda ng kanlang pasalamat, ng kanlang pag-ibig, bilang response, sila ngayon ay nagbalik ng tapat na ikapo. Kaibigan, sa panahon ngayon ng bansang Israel, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa utos na mag-ikapo ang bansang Israel? Kanino ba ang ikapo? Basahin natin ang Levitico 27, versikulo 30. Lahat ng kasampung bahagi ng lupain maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon at ito ay banal sa Panginoon. Kaibigan, dalawang bagay na banal na binanggit ng ating Panginoon sa Biblia. Ang una, ang araw ng Sabat. Pangalawa na banal na binabanggit ay ikapo. At ito ay ibinabalik sa Diyos, tanda ng ating pasalamat, response natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaibigan. Kaya nga, nung panahon ngayon ng bansang Israel sa pamumunan ni Moises, kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, ang kasampung bahagi ng lupain o anumang ikasampung bahagi ang wika ay sa Panginoon, ito ay banal. Kaya ito yung pangalawang banal na binabanggit ng ating Panginoon na kanyang ipinagkaloob. Ngayon, ayon sa bilang 18:21, anong panukala ng Diyos sa ikapo? Saan ito gagamitin? Sa mga anak ni Levi, narito aking ibibigay ang lahat ng kasampung bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod sa pagkatuwid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sa makatuwid, ang ikapo ay ibinibigay. Ito yung paraan ng Diyos na kanyang makita sa atin ang katapatan, ang pasalamat. Ang ikapo ay inaangkin ng Diyos na banal at ito naman ay ibinibigay ng Diyos sa mga Levita tanda ng kanilang paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At maliwanag na binabanggit ng Biblia ang wika sa mga awit 50 versikulo 10, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Hagay 2:8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ano sabi ng ating Biblia? Ayon sa 1 Kronika 29:10 hanggang 14, ang pagkilala ni Haring David, ang sabi niya, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapulungan at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel na aking ama, magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kalwalhatian, at pagkatagumpay at karangalan sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan at pagkabadakila at pagkapalakas sa lahat. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malwalhating pangalan. Ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan na kusang maghahandog sa ganitong paraan sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ang iyo, sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Sa mga tuwid, yung ating ibinibigay sa Diyos, ibinabalik sa Kanya, ay galing din sa Diyos. Ito yung pagkilala, kaibigan. Kaya nga, ito'y tanda ng ating pagkilala sa ating Panginoon. Ano sinasabi sa Malakias 3:7-10? Mula sa mga araw na iyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Nanumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Kaibigan, itong panunumbalik na ito na sinasabi ng Biblia, pagtatapat sa Diyos, pagkilala ng Kanyang pagkapanginoon, may-ari ng lahat ng mga bagay, ating ibalik ang ikapot mga handog. Kaya ang sabi sa 8, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may nananakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan sa mga kasampung bahagi at sa mga handog? Kayo isinumpa ng isang sumpa, sapagkat ninanakawan ninyo ako ng iyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Sa mga katwid, kaibigan, ang formula ng ating Diyos na yung pagkapayaman na pinagkakalob ng ating Panginoon, sapagkat gusto niya, kaibigan, ikaw ay magkaroon ng saganang pamumuhay. Ating kilalanin ang lahat ng ating mga tinatangkilik ay galing sa Diyos. At bilang response sa pag-ibig ng Diyos ay ating ibinabalik ngayon ang kasampung bahagi na galing din sa ating Panginoon. Ang tanong ngayon, ano bang turo ng ating Panginoon nung siya napunta sa lupang ito? Kanyang sinabi ba na huwag na kayong magikapo sapagkat wala nang bahay-sambahan o wala nang sinasabing templo? Ito yung sabi ng Biblia, San Mateo 23:23. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng erbabuena, ng anis at ng komino at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katupa katarungan, ang habag, ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Kaya hindi tinuro ng Panginoon kumo corrupt ang mga pari noon, huwag na kayong mag-ikapo. Kundi sinabi niya, gawin ninyo ito, pero huwag ninyong kalimutan gawin ang iba pa. Kaya hindi sinasabi ng Panginoon sa kanyang kapanahunan sa lupang ito, wala nang ikapo. At kaibigan, ano pang sabi ng ating Biblia? Sa 1 Corinto 9:13-14, hindi ba ninyo nalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga bahagi ng mga handog sa dambana? Gayon din naman, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Kaibigan, ito yung sinasabi ngayon ng ating banal na kasulatan. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag na kayong mag-ikapo, kundi ito ay dapat gawin, pero huwag nating kalimutan ang iba. Huling talata ang sabi sa atin sa Epeso 3:20. Ngayon, sa Kanya na makagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Kaibigan, sagana ang nais ng Diyos ipagkaloob sa atin. Ito yung Kanyang formula sa pagyaman. Kilalanin natin ang lahat ng ating mga tinatanggap ay galing din sa Diyos. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng Biblia dito sa Marcos 11:24. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako. Nais po ninyo kami magkaroon ng sagana sa aming pamumuhay. Subalit, dapat naming kilalanin ang lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik ay galing po sa inyo. At ang aming pag-iikap po ngayon, ito yung inyong panukala sa inyong mga anak ay isang pagkilala ng katapatan sa aming Panginoon. Dakilan Diyos, agpalain po ang bawat nakinig sa aming pag-aaral na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong mga naibahagi sa amin ngayong umaga. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Mga kaibigan, kung nais niyo pong maging mayaman, yung tunay na mayaman, ano po, itinuturo po ng Biblia na hindi ito nagsisimula sa dami ng pera, kundi sa kalagayan ng puso. Ayon po sa Matthew 6 verse 19-21, ang kayamanang nasa lupa ay pansamantala, ngunit ang kayamanang nasa langit ay walang hanggan. Hindi po masama ang magkaroon ng pera, ngunit nagiging panganib ito kapag ito na ang nagiging sentro ng ating mga buhay. Gaya po ng paalala sa 1 Timothy 6 verse 9-10, na ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng maraming kasamaan. Sa halip, hinihikaya tayo ng Diyos na hanapin muna ang kanyang kaharian, mamuhay ng may kasiyahan at pasasalamat, at gamitin ang anumang pagpapala upang makatulong sa iba. Ang tunay po na kayamanan ay makikita sa pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, matuwid na pamumuhay at pusong handang magbahagi. Sapagkat sa huli, ang taong may Diyos ay mayroong higit pa sa anumang kayamanan ng mundo. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal at mga ginigiliw po naming taga-subaybay ng programang ito ng Morning Mana. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ay laging nariyan upang patuloy na subaybayan ang ating worship, ang ating devotional sa tuwing umaga at sumapit ang ikapito ng umaga. Sa oras na ito ay bago po tayo magpapatuloy ng ating pagtatalakay, ay nais ko pong tayo muna ay manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po sa buhay at lakas na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa amin. Tulungan po ninyo ang aming mga puso't isipan. Nawa po ang mga pagtatalakay namin sa umagang ito'y maitanim namin sa aming mga puso't isipan at magamit namin sa araw-araw na buhay habang kami ay naghihintay sa iyong malapit ng pagdating. Pagpalain niyo po kami, ito po ang aking dalangin, alang-alang pong lahat sa banal na pangalang Jesus. Amen. Amen. Sa oras na ito, ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman sa pamagat na The Exodus. Pero bago po tayo magpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, nais ko pong ibigay muna ang kahulugan, what is the meaning of Exodus? Ang salitang ex ay mayroong kahulugan na ang ibig sabihin, which means out. Ang odos ay mayroong kahulugan na ang ibig sabihin ay way, daan. At kung ito'y iyong ipagsasama, ang salitang exodus ay nangangahulugang it is a way out of Egypt going to the promised land. Marahil mag-iisip tayo at mag-iisip tayo ng malalim, paano nga ba dumami ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto? Well, kung babalikan natin ang kasaysayan, mayroong isang taong tapat na ginamit ang Diyos at ito'y walang iba kundi sa katauhan ni Joseph. Nakita ng Panginoon ang katapatan ni Joseph. To make the long story, ay dinala ni Joseph ang mga Israel sa Ehipto upang mabigyan ng kabuhayan, mabigyan ng kaginhawaan. Bagamat ang kanyang karanasan sa kanyang mga kapatid ay hindi ganoon kaganda, ngunit ang ibinalik na sukli ni Joseph sa kanyang pamilya ay napakabuti sapagkat napakabuti ng Diyos sa kanya, sapagkat si Joseph ay nasumpungan, natapat na lingkod ng Panginoon. Balikan po natin. Ang Exodus, which means it is a way out of Egypt going to the promised land. Now, nung ang mga Israelita ay nasa loob ng Ehipto, ay naroroon lahat ang kanilang mga gustong gawin. And almost 430 years, the Israelites live in Egypt. Pero mo, napakatagal na panahon, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Sa loob ng 430 mga taon na naninirahan ang Israelita sa lugar na hindi nila pag-aari, at sila'y ginawang alipin ng mga Ehipsyo. And sa kanilang, sa historical background ng ating pinag-aaralan ngayon, mga minamahal, ang mga Israelites, sila ay naglakbay from Ramses to Sukkot. And it is about 600,000 men besides women and children. Well, kung bibilangin natin, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, only men are counted at ilan po ang nabibilang? 600,000 men. Kung ang 600,000 men besides women and children, kung ang lalaki ay lahat may mga asawa, so plus 600,000 equals 1.2. At kung ang mga lalaki at mga babae na mga mag-aasawa ay merong isa o kaya'y dalawang anak, o kung kaya'y kasama pa ang lolo o kasama pa ang lola, o di kaya'y kasama pa ang lahat ng mga nasasakupan sa buong pamilya. Alam niyo po ninyo dito sa atin sa Pilipinas, ang isang tahanan ay binubuo ng lolo, lola, tatay, nanay, manugang na lalaki o kaya'y manugang na anak, at kung ilang mga anak na nariyan, kasama na ang mga apo. Kaya yung tinatawag nating extended family. Kung bibilangin natin ang lahat-lahat, based to the source of the U.S. Army Quartermaster General, umaabot ng 3.5 million people estimated ang dami o bilang ng mga naroroon na kasama ni Moises palabas patungo sa lupang pangako. Napakaraming mga Israelita at merong halong mga, ito yung masasabi natin, minsan may mga panggulo, yung mga Ehipsyo na gustong mag-usisa, yung mga Ehipsyo na gustong tignan, gustong makita, gustong marinig kung ano ang ginagawa ng mga Israelitang ito, kaibigan, kung ano ang kanilang magiging karanasan, sumama rin sila para makita. Alam ninyo, minamahal mga kapatid at mga kaibigan, minsan kahit nakafocus ka sa iyong paglalakbay, kung meron kang nakasama na medyo negatibo ang kanyang isipan, may kinalaman sa paglalakbay, halip na matatapos mo ang iyong paglalakbay, ang iyong lakad, ang iyong pag-akyat sa bukid o ang iyong pag-akyat sa bundok, matatapos mo ng maayos at mahusay dahil sa negative na binabanggit o sinasabi sa iyo ng iyong kasama, ang nangyayari ay nanghihina ka. Ang mga Israelita ay naglalakbay sa loob ng 430 years, sila ay nasa loob ng Ehipto, at nung sila ay maglalakbay na patungo sa lupang pangako, they journeyed from Ramses to Sukkot. Ilan ang bilang ng lalaki lamang? 600,000 men. Pero kung ipag-plus pa natin ang kababaihan, ang mga asawa, ang mga anak, ang mga lolo at mga lola, estimated na 3.5 million people ang daladala ni Moises. Another point. Tayo minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid. Minsan sa atin lamang mga pamilya, ang nasasakupan ng ating pamilya ay 5 tao lamang. Ang tatay, ang nanay, ang ate o ang kuya, ang ate at ang bunso. Minsan, hirap pa tayong pasunurin ang miyembro ng ating pamilya. Hirap pa nating pasunurin yung 3 lamang na miyembro ng ating pamilya. Kaibigan, minamahal na mga kapatid, si Moses, base sa direksyon ng Panginoon, ay meron siyang daladalang mga tao na nabibilang 600,000 men. Alam ba ninyo mga minamahal na mga kapatid, there are 4,000 tons of firewood ang kinakailangan nilang gastusin o gamitin throughout their journey. Aba, tayo mga kapatid, aakit lamang tayo ng bundok. Meron pa tayong daladalang shilling. Meron tayong daladalang gas tube. Meron tayong daladalang gaas. Pero sila, ang kinakailangan lamang nilang dalhin ay mga panggatong. At ilang toneladang panggatong? There are 4,000 tons ng panggatong ang kailangan nilang madala. Well, magtatanong kayo, Pastor, saan sila kukuha ng tubig? Alam ba ninyo ang tubig, yung galon ng tubig na kanilang dapat inumin, kung 3.5 million people na mga tao, ang dapat nilang inumin ay 11 million gallons to drink. Napakarami. E lalo na kapag ka sa disyerto, maglalakbay ka, laging nauuhaw. Hindi lamang ang tao, kundi pati kasama ang mga hayop. E papaano na lang, Pastor, yung mga taong nasanay sa mineral water? Merong mga tao na kapag ka ang kanilang sila'y nakapunta sa isang lugar, meron silang daladalang mineral water. Pero hindi ba ninyo alam na ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng himala na sa pamamagitan ng mga pinagagawa ni Moises, ng Panginoon kay Moises, ay nakakainom sila? Mamaya ay atin pong tatalakayin. Bigyan muna natin ng pansin ang phases of journey. Number one, meron po silang tinatawag na Passover restrictions. Ito po ay masusumpungan sa aklat ng Exodus 12. Babasahin ko po ang tala sa aklat ng Exodus chapter 12, verse 13 and 14. Ito po ang sabi. Sa Passover restriction, it is a Passover the houses of Israel. Tingnan po natin. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan. Bakit kaya mayroong dugo na dapat naruroon sa doorpost nila, sa pintuan nila ng kanilang bahay? Bakit meron doong dapat na dugo? Kung atin pong babalikan, this blood, it represent the blood of Jesus Christ who cleanse away, who save your sin and my sin. That means, ang dugo ay magiging isang sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan. Pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. 14. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapesta sa Panginoon. Sa buong panahon ng iyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Kaya ito yung phases ng kanilang paglalakbay. There is a Passover restriction over the houses of Israel. Ano raw ang sabi? Mayroong ilalagay na palatandaan o dugo na ito'y tanda sa inyong mga bahay. Kung babalikan natin, mga kaibigan at mga magulang, mga kapatid, ang dugo ay kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. It points to the coming Messiah. It points to the coming Savior, Jesus Christ. It is the blood of Jesus who will cleanse and will save His people. Number two, it is the consecration of the firstborn in the month of Abib. Well, kung atin pong titingnan, Pastor, ano nga ba yung buwan ng Abib? Ito ay buwan ng April. They have to eat unleavened bread. At ang pagtatalaga ng kanilang panganay na anak. Kaya kung papansinan natin, minsan ay merong blessing sa ating kapanahunan, merong blessing kapag ka ang panganay na anak ay lalo na kapag ka ang panganay ay lalaki. Well, siguro nakakuha tayo ng kunting background sa kalagayan ng mga Israel because it is the consecration of the firstborn, especially kung ito ay lalaki. Ikatlo, the third phases of journey, crossing the Red Sea. Kung atin pong titignan sa Exodus chapter 14, verse 19, ito po ang sabi. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. 19. Mayroong ulap at kadiliman sa 20. Gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nakalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. 21. At pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin. Na hanging silanganan na buong ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Wow! Walang kasing gandang karanasan. Dadaan ka sa isang tuyong lupa na ang dagat ay nahawi sa iyong mga gilid. Ikaw ay dadaan sapagkat ang anak ng Panginoon ay dadaan patungo sa lupang pangako. Pinatnubayan sila, iningatan sila, binigyan sila ng mga himala ng Panginoon. Ang sa kanila lamang ay sumunod sang-ayon sa ipinag-uutos ng Panginoon. Ngunit meron pa rin mga agam-agam habang sila'y naglalakbay, nariyan pa rin yung mga asungot sa tabi nila. Yung mga asungot na galing sa Ehipto na gusto lamang makita kung ano ang mga pangyayari sapagkat ang iba ay nakapagpangasawa, ang iba ay gusto na ring sumama sa kanilang paglalakbay. Minsan, kaibigan, kapatid, ang paglalakbay natin ay nagiging mabagal kapag ka mayroong mga negatibo tayong naririnig sa ating kapwa. Kapag mayroong mga asungot sa ating tabi na siyang nagpapagulo ng ating focus sa paglalakbay. Kaibigan, marami bang hadlang sa buhay mo? Ang paglalakbay ng mga Israelita ay isang napakagandang paglalakbay sapagkat sila'y pinapatnubayan ng Panginoon. They are guided by the pillar of cloud by day. Sila ay pinapatnubayan ng haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Na ang ulap na ito sa kanilang paglalakbay, kung gaano sila karami, ay pinapatnubayan sila upang ang init ay hindi nila maramdaman sa kanilang paglalakbay. Sila'y nilililiman ng mga ulap kapag ka sila'y naglalakbay sa araw. At kapag ka sila'y inabutan ng gabi, it is a pillar of fire by night upang hindi sila lamigin at sila'y titingin lamang kung saan ang direksyon na kanilang patutunguhan. Sila'y lalakad lamang at ang pillar of fire by night na ito sa gabi ang siyang magbibigay ng init sa kanilang mga katawan at guide, liwanag sa kanilang paglalakbay. Kaibigan, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, pinapatnubayan tayo ng Panginoon. Naalala ko isang araw ang aking kaibigan ay aakyat sila sa isang bundok, merong nauuna, merong nasa gitna at merong nasa huli. Ito yung aking kaibigan ay nasa bandang hulihan. At lahat ng mga naroon sa bandang hulihan ay mga kabataang gusto lamang makiusyuso kung ano ang gagawin, saan ang daanan, ano ang makikita roon sa tuktok ng bundok, at sila ang pinakahuli. Walang physical preparation sa kanila, walang mental preparation sa kanila, kaya't sa kanilang pag-akyat sa isang bundok na ito, ang sabi nila, napakahirap akyatin. At hindi natin kayang akyatin sapagkat mahirap ang daan. Ito yung mga kabataan na nagbigay, nag-insinuate sa isip ng aking kaibigan upang ang aking kaibigan ay mapanghinaan ng loob at hindi na magpatuloy sa kanyang paglalakbay, sa kanyang paglakad, sa kanyang paghakbang, papaakyat doon sa minimithi niyang tuktok ng bundok. Sila'y bumalik kasama ang mga kabataan na dala-dala sa kanilang mga isipan ang negatibong pag-iisip. Kaya't hindi narating ng aking kaibigan, bagamat siya'y naroroon na sa balikat o nasa tenga ng bundok, ngunit hindi niya narating ang tugatog, ang tuktok ng bundok na ito. Kaibigan, ikaw ba ay madaling manghina? Ikaw ba ay madaling manglupaypay? Ikaw ba ay madaling makinig at tanggapin ang bulong ng iba para sa kanilang sarili ay madala ka na hindi ka na makapagpatuloy
1: sa paglalakbay? It is a symbol that the Lord brought out of Egypt with His mighty hand. Pagka minsan kapag tayo ay nagsasabi ng ating mga problema, para bang ang ating itinukwento, ang problema ay mas malaki kaysa sa ating Diyos. Kapag tayo ay nagsalaysay ng ating mga suliranin, para baga ang atong suliranin ay wala nang kasing laki o wala nang lalaki pa sa ating mga karanasan. Pero kaibigan, kapatid, mas malaki ang ating Diyos kaysa sa iyong, sa ating suliranin. It is a symbol that the Lord brought out from Egypt with His mighty hand. Kaya yung ating tema nung nakaraan ay the uniqueness of life. Bakit? Ang unique ng buhay ng mga Israelita sapagkat sila'y pinatnubayan ng Panginoon. Ibinigay sa kanila ang kanilang makakain. Ibinigay sa kanila ang kanilang po patutunguhan o yung direksyon ng kanilang patutunguhan. Everything they want, they can eat when they were in Egypt. At kapag sila ay nauuhaw, ay binibigyan sila ng Panginoon ng maiinom. Tingnan natin, nung sila'y naglalakbay, they could not drink the water because it was bitter. Sa lugar, Mara. Nung sila'y nag-camp sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sapagkat napakapait. Ngunit anong ginawa ng kanilang hepe, ng kanilang commander? Itinapon yung piece of wood. He threw it into the water and the water became sweet. Napakaganda, napakasarap. Ito yung gabay, ito yung patnubay ng Panginoon. Na sa tuwing tayo ang tao ay nagmamaktol, ang Panginoon ay may inihandang solusyon sa ating mga suliranin. Kaibigan, alalahanin mo, tandaan mo na ang Panginoon ang makapangyarihan na nagmamay-ari ng iyong buhay, ng aking buhay. Marapat lamang na ipagkakaloob ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Matuto lamang tayong magpasalamat sa nagkaloob, sa nagbigay ng maraming blessings na ito. Nung sila ay nasa ilim, there were 12 spring and 70 pumps ang naroon. Biruin mo yan, nag-camp sila roon, ilang spring? There are 12 springs. At masaya ang mga tao kapag sila ay makakita ng tubig. Malasap nila ang sarap ng tubig. At nagpatuloy na naman sila sa paglalakbay at nag-camp na naman sila sa Desert of Sin. Ito ay nasa pagitan ng Ilim at ng Sinai. Ilim and Sinai, ito ay nasa pagitan, yung disyerto ng Sin. They come and experience the manna. Yung morning manna sa umaga at quail, pugo sa gabi. Binibigay na ng Panginoon sa kanila, ipinakakain na ng Panginoon sa kanila ang mga kinakailangan nila. Ibinibigay na ng Panginoon sa kanila ang kanilang pangangailangan. Wala na silang dapat gawin kundi sumunod at gawin ang ipinag-uutos ng Panginoon through Moses. Sa umaga, mayroong mana. Sa gabi, mayroong pugo. Kumbaga, ang ibinibigay ng Panginoon sa kanila na providence ay saganang sagana. Parang siguro sa panahon kapag nagsilipana na ang pugo na nariyan, hahawiin mo na lang kasi maraming mga pugo na magulo, pipiliin mo yung malaki o ano. Ngayon ang pugo hindi mo na makikita agad-agad, kundi hahanapin mo na sapagkat napakabilis nilang tumakbo. Pero noon, ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng mga ito. The Israelite grumbled in Egypt. We sat around in pots of meat and ate all food we wanted. Kaya ang buhay ay unique. Bakit? Kasi lahat ng gustuhin nila, makakain nila. Lahat ng naroon sa Egypt, ini-enjoy nila. We ate all food that we wanted. The whole Israelite community set from the desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. Sila'y naglalakbay mula sa isang lugar, patungo sa isang lugar, patungo sa isang lugar sa ipinag-uutos ng Panginoon sa kanila. Pero anong nangyayari? Marami pa rin mga narinig, marami pa rin bagulbul, marami pa rin mga hadlang sa isipan, sa puso, sa sarili. Ano ba itong pinasok natin? Bakit pa kaya tayo nagsama-sama rito? Kaibigan, minamahal na kapatid, nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay marunong sumunod sa kanya. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay matutong makinig. Minsan may mga bata na kapag inutusan mo, hindi pa naiintindihan ang iyong iniutos. Tumatakbo na, mamaya-maya'y babalik, sasabihin, "Itay, ano nga yung iyong ipinag-uutos?" Narinig, pero hindi naiintindihan. There are people same as the young boy, yung experience ng mga kabataan ay minsay nararanasan din natin. Sige na lamang ng sige, ngunit hindi natin naiintindihan ang instruction ng Panginoon. Kaya nga marami ang nagkakagulo, hindi naiintindihan na ang batas ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, ito yung standard ng Panginoon, ito yung basihan ng Panginoon upang ang tao ay lumakad na mayroong direksyon. Ngunit ang tao ay ayaw tignan ang batas, ang utos, ang standard ng Panginoon. Ayaw nilang tignan sapagkat ang gusto nilang tignan ay ang kanilang sarili, kung ano ang kanilang ginagawa na mabuti at tama, basta't gumawa ka ng mabuti sa kapwa, okay na sa Panginoon. Kaibigan, anong sabi ng banal na kasulatan? Ito ang buong katungkulan ng tao na alin? Na sumunod sa kanyang mga utos. They come at Rephidim, but there was no water for people to drink. Nung sila ay naroroon na sa Rephidim, walang tubig sa kanyang mga tao na maiinom. Ngunit ang Panginoon ay mayroong dakilang panukala para sa inyo at para sa akin. God has a plan for us. He is the one who guides and gives direction to your journey in life. Kaibigan, kapatid, isa sa aking paboritong quotation, life is a journey. Ang buhay ay isang paglalakbay. Though Moses did not reach the promised land here on earth, bagamat si Moses ay hindi niya naabot ang promised land dito sa lupa, but the angel of the Lord took the body of Moses from this earth. But he reached the promised land which is in heaven. Kapatid, kaibigan, ang ating tanging layunin, ang ating mithiin ay marating ang langit na bayan, ang paraisong matagal nang inihanda ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Kaibigan, kapatid, gusto mo bang marating ang paraiso na inihanda ng Panginoon? If you are one, inanyayahan kita na magtiwala sa Panginoon, sumunod sa direksyon ng Panginoon, itagubilin ng sarili sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon, huwag mong kalilimutan, mahal ka ng Panginoon. Kaibigan, ayaw ng Diyos na mapariwara ang ating buhay, ang iyong buhay. Magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat sa Kanya mayroong pag-asa, sa Kanya mayroong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inspirasyon na yung pinagkaloob sa amin, na kami ay mabuhay ng mapayapa na sumusunod sa iyong direksyon, na mayroong pananampalataya. At higit sa lahat, huwag mawawala sa aming mga puso ang pag-asa na aming marating ang paraiso na inyong inihanda para sa amin, hindi lamang sa lupang ito, kundi sa langit na bayan. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan sa kalwalhatian mo. Salamat po sa pagtanggap, sa pagdinig, sa pagtugon ng aming dalangin. Ang lahat ng ito'y alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.